0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City. 93.7 Thunder FM again on. We got 12 minutes after 8 o'clock. Hey, that's it. Don't start now. Dua Lipa for you. That song is brought to you by Big Shot Hot Dog. We got this sa nasa swag sa bulsa. Sweetheart, magandang umaga po. Last hour na ating program, the weather is kind of fair. Maganda rin ang sikat ng araw. Teka lang muna, ang mood mo ba ay maganda rin? Tingnan mo nga yung pares mo. Titigan mo nga sa mukha. Maganda pa rin ba ang nakikita mo? Nagugustuhan mo pa ba yung nakikita mo? Ganahan pa ka. Sanaong anang imong pares. Kung hindi na ka, hindi na ka ganahan, ana. Ganito ang gawin mo. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong sabihin na, huy, yung sabanay mo na. Huwag mo mong ganon. Bigyan mong pera. Instead, bigyan mong pera. Pag binigyan mo ng pera, punta ka doon, magpasalon ka. Yan, di ba? Ganon. Magpa-beauty ka. Magpabalik alindog ka. Dapat ganon. Support, di ba? Hindi yung dahil sa ganyan na siya. Samantalang nung dalaga pa siya, grabe ang iyong paniligaw. Grabe, ibibigay mo ang, di ba, ang tala at ang mga bituin. Makuha lamang siya, nung nakuha mo na, tapos lumaki na siya. O ganyan na siya ngayon, binabaliwala mo na. Hindi dapat ganyan. Dapat mas lalong tumitindi ang iyong pagmamahal sa kanya. Di ba? Bigyan mo ng pera. Di ba, pang salon. Di ba? Pambili ng mga pampabeauty. O di na ba kaya kung lalaki yung parents, di ba? Ikaw naman yung wife na nakikinig niya. Bigyan mo ng pang-gym. Di ba? Ganun yun. It's the other way around. Kesa naman eh, pagalitan mo, diba? Mawawala yung self-esteem niyan at saka confidence. Alam mo na ngayon, ha? Madali, nakangiti yung mga pares. Oh. Very good idea, Jason Steele. Nakasahod na agad. Magandang umaga sa lahat ng mga nandyan sa lugar to. Basta PFC, Nimrod Escohedo at SSG Africa. Sir, magandang umaga. Katinalalamunan ko. Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig din sa atin ang mga driver ng taxi. Agatagad, mudonggo ang tugo. Agatagad, kahil mudonggo ang tugo. Si Chong Benz, Norman Transcott, Shadow Man Taxi. Good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Ito din ang Totski Car Wash at saka Female Bed Spacer dyan sa Kibawe. Magandang umaga. Maraming salamat din po sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Good morning. Naminaw sa may Terry Hills of Division. Ang Terry Hills of Division 83. Kina Joel Gonzalez. Magandang umaga. Maraming salamat po, ha. Jason Steele, ikaw na lang magpatuloy sa karin ni Kobe Paras. Magaling ka naman. Hindi po, magaling lang ako sa isip. Pero paglihok ng lawas, wala na. Galing kay Jason Rosales ito na maghanan, Carmen. Salamat po ng marami. Another break is in queue. Babalik pa tayo with more. Uy, abangan nyo mamaya, ha? Yung ating bugas at saka groceries, ha? Baka pangalan mo na mabunot, ha? Okay, standby ka lang, ha? Padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o diba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagaya de or city 93.7 Hard FM boogie north. It's Scassa Clee, featuring my man Flo G. Once again, doing the RAP, y'all. Since day one, Danza was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Biti na! Yung taxi na si Vincent Octubre, Raptor Taxi, magandang umaga sa inyo ha. Shout out. Tsaka yung mga nasakyan kong taxi nung isang gabi. Tsaka kagabi. Shout out lang to ha, shout out. Manuel Eduarte ng Dukmo Taxi, naka Hard FM. Magandang umaga. Grabe ba yung galanod-lanod na kanyang taxi? Grabe. Tsaka yung isa pa. Pagpunta ko doon sa destination na gusto kong puntahan, sa basketball. Itago na natin sa hobby na basketball. Pagpunta ko doon, may naka Hard FM na taxi. Itong si Justin Bularon. Shout out ha. Si Justin Bularon ang image ko taxi. Ayan po yung nasakyan ko papunta doon. Nung pag-uwi ko, akalain mo yun, yun naman si Manuel Eduarte ng Dukmo Taxi. At masakyan taxi, naka Hard FM ba? Grabe bay! Pero din, ang isa pang taxi din, kalimutan ko pala ito eh. Nung isang araw, nasakyan ko rin ito, si Mario Bisande ng Korean Souvenir. Naka Hard FM din siya. Grabe bay! Ito mga pangalan na nabanggit ko, isasali ko po ito sa raffle ha, ng bugas ha. Para manalo din itong mga loyal sweethearts natin ng mga drivers ng bugas at saka groceries. Alright? So, standby lamang kayo sa inyong mga pangalan. I-appeal natin isa itong raffle. Okay? Pero ngayon, shoutout muna. Ang inyong makukuha. Shoutout din sa mga sumusunod. Yung apo daw niya na si Ashley Jean Gales Abrugenia. Second runner-up ng Little Miss Barangay 17 kagabi. Uy, talaga ba? Congratulations! Opo, sa Family Gales. Ay, talaga naman ang kanilang prinsesita. Yan ang congratulations. Zabel Pelinho Innocencio. Innocencio. Magandang umaga po. Yung kanyang family daw sa may Bulwak. Nakikinig ngayon. At nakikinig din daw siya habang nasa Bohol. Ay, talaga ba? Bing, good morning. Grabe, bay. Si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga. Mga taga Carmen Public Market, kumusta naman sitwasyon dyan? Salamat ng marami sa inyong pagpaminaw dihan napita. Salute down sa lahat ng mga graduate. Ng USTP, kina Kyle Amulato, pero din kay Meljan Pornia, kay Donnelly Castellion, kanilang future engineer. Proud na proud tayong lahat sa kanila ha. Lahat ng mga graduates ng USTP. Congratulations. 33 down 8 o'clock. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: HBG Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi, nasa linya natin. Good morning, Jay.
2: Good morning, Jason Sin. Ang ating pasat area ay medyo may kaluwagan pa naman. Hanggang sa makababa ka Kalamansi Drive, okay naman. At dyan sa crossing na ng Kasuagan, may bitat lang konti. Pero,
0: pakihina, okay naman. Jay, pakihinaan ng konti yung monitor. Gamay lang. Iyon. Ayan. Okay, go.
2: At dito nga, nabanggit ko nga dyan sa crossing ng Kasuagan, okay naman ng crossing ng Kasuagan. Pero pagdating mo dyan sa Marcos Bridge, makarating ka dito sa ilalim ng MacArthur Bridge at build up na dyan. Paliko na ang likpuan. Okay naman. At pagdating mo sa Bacolio Street, medyo build up lang konti. Okay naman. At dito sa papuntang Agora, Triangle, okay naman din. Kapukayan. At ito na ngayon, nasa Osminia Street ako. Nag-stack na ako rito sa ating crossing ng
0: Ayun o, may malakas na radyo dyan sa may SMK Ukay-Ukay o sa S.O. Osmeña. Lakas ng radyo dyan, naka Hard FM. Anyway, may pasayero ka ba ngayon?
2: Nakapapabalan, sir.
0: Sige. Ayos. Sige, ingatan na pagmamaneho. Ingatan na mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kursada na kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Tuts ng RRT Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamid.
1: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Ay, 35 minutes na magalipas ang alas 8 ng umaga ha. Makinig mabuti. Lunchtime na mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo. May kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka ng napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI.

0: City para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela o mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwilahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to.
5: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 32.7 Heart FM Cagayan, The Oro City, 33.7 Heart FM Bukidnon. Taylor Swift, Up a Light at 11 more before 9 o'clock. Time to brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shoutout muna ibang mga guests natin from Cavite, ha? Mga pasayero ito ni Jevic Ganohon. Magandang umaga kina Ma'am Nikki. At ano to? Si Sir Tristan from Manila. Magandang umaga, sir. Welcome to CDO. Baka bumiyahan sila ng bukid nun, ano? Sir Bernie Diatras sa LGU. Magandang umaga po. Tsaka siyempre kina Mayor Clarex. Magandang umaga, sir. Nagkag salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Hindi na umabot yung message mo. Hindi ko nabasa kanina eh. Sorry kayo. Yung message mo, Larry Bird daw naabutan. The basketball player. Anyway, good morning! Kina Rosa Olandes Macha. Good morning, Heart FM. Watching and listening sa may Carmelite Kamumanan and CDO. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana maganda inyong mga umaga dyan. Nakikinig daw araw-araw din yung mga tropa natin. Ibang sweethearts natin all the way from Bukidnon. You know? Thank you very, very much. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan, ha? Eto, magandang umaga din. Good morning, mga taga Woodland, Buena Oro. Shoutout sa kanyang anak daw na si Mia, Laika, JD, ay Miyako, at kay Miko. Sabi ni Hazel Pateranga, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Arlene Abad Patriana, naminaw na karon. Nagkang salamat sa pagbe-message nyo sa aking Facebook page, ha? Thank you. Ibang hindi pa nakafollow, mag-follow kayo, ha? Jason Space, Heart FM. Yun na. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Apaminaw, saan lugar tayo bubunod? Roleta Select. Ang ating studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Sakto, driver! Apaminaw, mga driver! Buna tayo isa. Uy, taxi! O, taxi! Ang pangalan ng taxi ay Venco Taxi. Ang pangalan ng driver ng Venco Taxi na nakadaog ng bugas, Roel Tarde. Roel Tarde ng Venco Taxi, congratulations. Ikaw ang ating second winner. Samantala, eto namang first winner natin, taga Barangay Puerto, si Romeo Liagas. Congratulations, ha? Kay Romeo Liagas. Pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong ID para mag-claim ninyo ang inyong bugas at ang inyong grocery. Samantala, eto pa, congratulations din kay Novi Lu Alimoncon ng Zone 5 Bayabas. Novi Lu Alimoncon, congratulations. At PJ Bewang ng 7 Sea Saber Compound ng Carmen. PJ Bewang, congratulations also. At ganun din kay Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations! Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Pausing for another break, ha? Huli mga minuto na ng ating programa. Kaya naman, sweetheart, stand by giyapon, padain lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangmi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinonic. Sa katong alas 7 ng umaga, sweetheart, magpapaalam na muna ako. Yung mga nakikinig sa atin na taxi, yung ano tawag dito, Ben Aringo ng, ano pangalan ng taxi mo? Wala pa nakalagay. Sabi niya, ang radyo ng taxi ko. Oh, magandang umaga. Si ano, Altadoa, taxi, nakikinig sa atin. Si Edgar Pacuma, maraming salamat po sa inyo. Zach na DC, thank you so much. Thank you for listening. At mga taga-Kamamanan, thank you for listening. Paalam na muna ako. Maraming salamat po, mga sweethearts. Yung mga martir dyan, ha? Ay, nako. Manatingin nakikinig kasi susunod na po yung mga love songs kung saan makaka-relate kayo. My name is Jason Steele. Kung ikaw ay martir, ganito ang gawin mo. Magkape ka na lamang para magising ka sa katotohanan ng wala na nga siya eh. Naghihintay ka pa rin. Si Dr. Hart at si George ang susunod. Ano pa nga ba sa ating mga naghihintay dyan? Manatingin nakikinig at nakatutok dito lang sa Hart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Bukas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makilahok sa mga legislative discussion hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring managot sa kasong kriminal ang isang menor de edad. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa rin ng DSWD na pag-usapan ang ESU lalo na matapos sa mga kamakailang pangyayari. Anya, makikinig at aktibong makikilahok ang ahensya sa mga pagdinig ng Kongreso at susundin nito ang anumang magiging resulta ng mga talakayan. Sinabi rin ng kalihim na makikibahagi sa mga pagdinig ang mga attached agency ng DSWD na Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata sa anumang magiging desisyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Iyo kayo, kabukiya ang iyong agency ani. So lang may advisory po nga, dapat hindi ka magpatakausulo dito sa mga area na infested. Kaya basit kita ang source sa spreading animals at kaming insekto ba. So lang din sa pod dyan. So pag ko lang may istorya ni sir, katumagato na ko dito sir. So wala pa to sir daw, nga ang kwan, kaya nagkwan ko damay mga data ani. So kung sabay mahimong po sa DA, yan, sa kwan. So ngunit ang ilahang na balili dito, nakita. So kung saan yung nakita, kani, ako rin i-explain nun niya. No? Kani, kaya dilitanan, gano'n yun. Sige. Naitahans na ay burang bilibang. Pero actually, dilito siya bilibang. Ako to i-explain nun niya. Mga natural enemies to siya. So sa kita ito po, hopefully na balili sa SRK. Dito no? Kagan kayo na kung saan naning ang mga katubahan dito. Turun sa investigation sa RSS. And then si Isaiah Kitautaw o kundi ang ilhan na malinit dito. No, dagdag ngayon. No, nakita ninyo, di ba? Red stripe? Oh, red stripe. Ano na may black? Oh, so ano siya? Oh, ako na siya i-explain niya. Nato, aron din ka mag-confused. And then, sa Sinayawan, malin siya. Oh, o kundi na malinit sa isa akin dito. So, lagi yun, nag-city-a-city na tungkol sa Sutribong. No? Oh, daghan kayo. So, pag-identify na itong aling insekto, murang inisiyatlinta, murang siya, kung ang gano'ng alimato, no? Humok ay inisya. So, kung itong tanaw ni siya, no? Ganyan, mali siya. Ang iyang dorsal. Dorsal, di iyang buko-buko. So, makita na ito ang red stripe. So, mo nali ang pag-identify na ito sa skin insects. Panahon na nakita na ito sa katubhan, puro na siya kayo. Puro na siya ba eh, no? No, puro na siya. So, ang iyan ang kuwan niya, iyan morphological characteristics, yung main picture niya, makikita na to. Ganina, ang natuwang po picture is, maligdan, restripe na race. So, kung hindi ang iyan ang way, no? Na i-restripes din sa iyan, hili, distinct stripe. And then, ilumigit po ni siya, no? Na siya ay ginakon ano niya, 3 to 5, 3 to 6, no? Ayan ginakon. So, depende po niya, ibabari niya siya sa iyahang nymphal instar, no? So, ano niya siya, iyang biology, no? Iyang parthenogenesis, gametogenesis. Ganun niya siya. Kaya kanilang insekto ha, is makaproduce niya siya without the presence of male. No, no, ni siya tinawag ko parthenogenesis, no? Pero naagihan po niya siya, laki, kailangan mo yung istorya nga. Puro na siya ba eh? Actually, ba eh na siya ang naalinhan niya parte sa mga babo? Pero naagi actually nga laki. So, mo ni siya ang iyahapuan. Iyahapuan. Gikan sa crawler, no? Mag-crawler siya, gikan mag-itlog, mag-usa, crawler na siya. So, diyan na din siya sa second instar, padun sa third instar, mo na nilin adult niya ang female. Pagkali siya, maato din siya sa mag-pre-pupin, kaya mag-pupin man siya ang laki. Lagi ang kwan, kani siya, gitawag din siya o kaning sexual dimorphism. Bali, lahi ang dagway sa bae, lahi po ang dagway sa laki. So actually, same species lagi sila. So mauto siya ang kwan, kaning nahitabuan niya. So morning, napakaan siya ang laki. So ang laki ani, walay punos, mag-break lagi siya. Hindi niya walay nakakuha dito sa mga katubhan, mag-sap siya sa kwan, wala, no. Mag-break lagi siya ang iyang function ani. Nakiyan po siya yung mga albina, no? Kala ko, filiform, kala ko sana filiform, kala mo rin drake life, kala mo rin hilo siya. So, kani, taas niya ang dini albina, na siya pako, ang laki. And then, sa ngayon ba, eh, nakiyan po yung albina niya, pero hindi siya fully developed, na may rakaiwa ko niya rin. So, what is siya nyo? Well, mapuy, puhi na niya siya kung na 1 to 2 days, patay na niya siya. I-compare na itong ating mati, na mga po pag-yun siya, oh, mga 60 days. No? 60 days. So, mao na niya siya ang cycle sa RSSI. So, mahiplog na siya. Kaya mao na siya, itawag niya siya, oh, kung po, pipiparos, no? kana buitlog siya so sulod sa iyang sasulod ay gawas niya rulers sa Asia ang iyang kasukod ani mga puwento no laang ikuha dito sa RCPC Karo Visit Up na mo kaya na may mga study na ni pero ang i-verify o hindi sa atong condition ba so pwede siya ang iyang first in star second in star o third in star so magbari nga po isa ilang mga sizes no so kaya siya umali siya mga 5 to 6 days ang iyang first in star. At then, ang iyong second in star, mga 5 to 6 days, gapon. At then, pag abot niya kung third in star, mga 4 to 5 na lang niya siya ka days. So, abot na, 19 days. No, 16 to 19 days, ang iyong total na in star, nipal in star niya. At then, pag after adult, mahino na din siya o young adult. So, ang iyong young adult is light yellow. Yet, light yellow siya. So, ang iyong cycle niya is 8 to 15 days. Ang iyong young adult. And then, maabot na din siya sa mature adult. O na niya ang purma na yun. O na, makikita ka dito sa katubahan na ito, lain-lain siyang color, no? Pagdikan sa gini, lain niya siyang color. Hantol, magkuhan niya. Inikaabot na po niya o kuhan, mature na din siya, mature adult. Ito gini siya, mo dark, ano makakita ka dito? Lalo na may mga dark dito na skin and sex, no? So reason anak, it could be kana old age stage na siya or namatay na siya. Oh, kana siya. So, kana but at then ang iyang total developmental period from age stage to maturity niya at mature adult niya is 46 to 44 to 46, no? 44 to 46 ang iyang developmental period. And then, may kumpana ay mga reviews na mabot siya o mga 6 days. Of course, ikan ani 46 days na mature adult na siya, mabuhi niya o siya, mabot siya o mga 60 days, 2 months. No, ang magpakabuhi siya dito sa sugar cane. So, ang RSS ay, so, sa 2017, dito din siya yata sa Egypt, no? Sa sugar cane. So, dito niya, check on the GDP. Parihan niya po din na po sa 2019, lumutak sa paggabay na kay Regitero niya po din. Ngayon niya po din sa Philippines niya, dito dito din yata sa 2017. Kato niya sa 2019, kato FAO, nagkakuan mo sa what? Kala whole army war, no? O, nagpaling ka kay Gihaputa ito, kay Iabutin ni Kagikan ito sa Amerika. So, gano'ng Iabuto din eh? So, nagkakal kay mga kwan, gano'ng Iabuto. So, mo niya ang ihag, ano, ihag kung atong panaw yun sa morphological niya. So, natin ay makakuan sa microscope niya mga features, characters niya sa kwan. Sa aning nga insekto. So, kung ato ni siya kwanon, naanin din ko sa vitral, yun sa ilalong, dito to niya itago ang iyang mga anak, iyang itlog. No, lisod kayo pag-spray. Kung gamit na chemical ato, lisod kayo. Kaya iyang protected man ang iyang pag-spray dito. How to spot anisis ay, no, appear oval siya, and then, pagpusaan niya dito sa iyang female, no, pupusaan siya mga 100 cm ka itlog sa isa ka female. Pero hindi isa ka adlaw na siya kwanon, kaya nang iyang itlog, kaya adlaw siguro mga 5 o 4 according sa reviews. No, dito. Then, dito na dahil mag-ilog, katong iyang symptoms. Malaya na na ito ang mga naong kaya isak pa din yan. Kaya kanina itong RSSIS, a person sucking pa din siya. So po niya itong mga duga sa dahon. No, where to find that one? So, ang crawlers niya, yun niya is most common. O siyempre, katulad din siya, pagpusat sa itlog, maura dito yung mulino, maura po ito yung lugdan nga pag-spray na yun sa RSSI. Kaya ka na ito nga, first in star, si ikatotter, pili naman na siya ma-disperse sa hangin kung ikuha siya sa hangin, no? Anya, ang sa transportation, excuse. And then sa tao, sa mga animals, o katong mga crawlers. Katong mga crawlers ang madala na ito. Then, oh, kaya yung Vince Crane, no? Kanting. Adult female host, David Jim. It fits, mag-produce siya ang kanil Joe. So, mo din siya ang iyong appearance, no? Ikan sa aim, anto na usap siya ang roller, total 50 piece, anto na yun siya ng instar, then siya first instar, second, third, and adult na siya. Yan siya ako kanang, kung uklabo na to po siya ang kanang skin in six. Dali ka man siya uklab. O, inikuklab na to ano niya, ako na niya ito makita. O, ako na niya siya. So, daghan kayo, sumagawas ni siya. Kani siya, mura mo din siya muli yung, mura mo din mo katay pa doon sa taas. Katong mga younger years, dito si siya musungkod na po, puso-puso. O yan, kanyang mga adult, itawag din siya stationary. Tili na ni, once mapakunta na siya niya, iya na gina siya. Unless, disturb. Kung pwede siya na, kung hindi mo mabalin, gabi na po, iyang pag-transfer. Pero, ginawa niya siya ginawa stationary. Ikan sa nipal, padoon sa mature adult. Only the crawlers. Okay, maglito. Malalit siya, no? Magpari siya ang iyang color. Or mga pakakay siya, Anton, or mature. Anton, inigabutan ni, gano'n na yung mga black. O, mag-black na na siya. Ay, mature na siya. Dark yet, kung mature. Ako na din ang iyan mga damis magkita na ito, mag-heeloing na yun. Eh, syempre, pagsuksukon mo na ang mga kuwan, mga plansap, ani. So, mag-drooping mo please. So, dili siya matang-tang. Na-attach niya mo siya sa stock, no? O, dili ato, pwede ato isa nga, mag-trapid siya. Kani siya, atas ang iyan mo. Nga, nang-luy-luy. Nang-luy-luy mo siya. And then, wilting na na yun. Ako na rin na makita na ito, no? Nga naman, asiti-asiti na ni siya. Tungod kay kani siya, kani, skeleton sex, mo secret ni siya o liquid substance, sugary substance, nga mo grow na yun ang fungi, ang salty mold. Mga na rin, mga asiti-asiti na na yun siya. Asiti-asiti na na yun. Mga na rin, hindi. So, mag-block niya ang sa sunlight. So, kung sa pamay niya makakuha sa pananay, wala na yung mag-dibo. So, and then, mawala ni siya, makita na ito, daghan kayo, no? Lain-lain ng mga instars. Yeah, makita na ito siya. So, and then, isa ko din, no? Kluwe, makita ni siya. So, ganun na yung nakita na ans. No, as talking with 16-6 secrets, honey, Julius, presence, ultimate. So, nakagin siya ang ants. Kung nama ay skill in 6, nakagin na ang ants. Ngayon nga po eh, kapamilya man ang skill in 6 sa aphids. Kapag po sa aphids, mura ko may installation sa kong gabay na, ang aphids, makapalong mo mga, isang walay laki, maburos niya po, kaya nilalang si Sai. And then, ang iyang anak, sulod sa ihatian, buntis ng hapon. Walang mo na siya itawag telescope and reproduction niya sa any katol events. So, huwag niya po niya ang access. Kaya, huwag niya po niya siya. Try symbiotic relation ba? Gawan nga isa sa ila makabenefit. O, kaya siya ang tans, naprotect niya siya sa skeleton sex. Dilingin niya kaunod, igala ni sila. May yun niya siya ang tans po. Ah, mani mong gusto. Nga nagkonta ka. Pero in return, kalibang. Kaya akong kauro ng iyong mga tae. Okay? Paano ito? Ito yung sugar. Ang ispat ko siya. Mo ni siya ang iyahang ng sugar. Ang atong mga tulanin, i-control na ito ang ads. Eh, isa pa rin siya nga nag-protect sa skate and sex. Kaya ang ads. So, dito na ito sa cultural, sa management, no? Office management. So, mauna niya siya, prevention and avoidance. So, i-avoid na ito ang movement sa planting materials. Kaya isa pa na siya ang hinugan. Kaya nai-infested yung area nito. And then, atong i-dala nito. So, dapat, abisan, before, ina-treat mag-iapon, sir, mga planting materials before i-transport, no? Sa mga fungicide insecticide. And then limit access to infested field, boreal, sa SRA. Kaya hey, kita mag-resource good na spreading sa skin. It says, kabato na dito. O, sumog-sumog pa dito. And then, inigawas na to. Itakpiyo na dito. Isang-isa lang ka skin. It says, na niat ni, naasay mo si Lila, niat ko ka sa well-being infested area. Tapos siya, mo spread na to. Kaya naman, parthenogenesis ang skin. It says, o, bisag walay laki, pumunto siya po ito. So, mudaghan. Tama na siya. And then, sanitize equipments and materials. Dapat, before ka mo ato sa di-infested niya area, mag-ibis kita. Ano ang nagamit? Bisa ng imo mga tools. Bisa ng imo mga boots. Pasan tanan. Tanan. Imo mag-ibis kita. Ayak ka mo ato dito. Kaya ikaw may source ano na yun na na-infest ako infested na siya na skin insects. And then, monitor scouting. Hindi may pinaka-importante ang monitoring yun. Kaya kung natong pasagdaan, naade na, no? Bingan na, wala. Pero naade na kung natong i-monitor. Kaya kita regular monitoring yun ang atong dikomod. And then, i-report yun na dito sa house office, sa bow, and then sa SRA, no? Kasi sila may ang lead agency yan eh. So, and then, detrashing, removal sa lower leaves, from the stove, no? Yeah, ang katuli mo na ito, kaya ang area din na, kung na'y mga infested din na, ato itong so-so, no? Then, mga tagak na ito dito. So, ato ito i-collect. Wow, ito na ito tanan. Kaya mo mo ito i-source, hindi mo mamawala. Sunog ko na ito. Isunog ko na ito. Para ang mga population dito, hindi kasi mo nagdati. Kung masagda na ito, ito, kaya ko na nito. Mo, intermission sa mga kay. Branding sa vegetables, no? And yun na ngayon. Branding vegetables, yan, sa talong. So, ay, tuluan niya, atong ikulik itong mga shoot bomber na nana. So, gilabay na gihapon din na sa upos. So, useless ang gihapon. Rumalik na gihapon ito, kaya dito raman sila magpipay. So, mo adult gihapon, na gihapon ka na. So, solo yung gihapon. Kaya, gihapon sa sugar cane, no? And then, clean materials. Importante, kesa na, before na ito. Weed management. Ano, importante mo kayo? Kaya dito man mag-harbor ang mga insects. No? Dito ganahan kayo ang mga lamigas, dito ganahan kayo ang mga rodents, tatan, kung dilipid na mukuhan ka ng hindi kayo, dito ganahan kayo na sila akin ang skin insects, kaya ay may mga alternate host ani, kaya ito kapigay, kaya pwede nila makuhihan. Remove healthy epistetan. So, suppression, biological control, ito mo pathogenic, fungi, bumeria, mutation, Oxidilic beetle, Nigritas, and Gablatos, only karagipulo sa RCPC. O niya, 13 naghana dito sa field. Katong mga legal ispehan, ako mga kauban dito na nag-document ni Tanan. Kaya, 13 naghana, Liswing, mga beetle, takkan kayo dito. No? Kung kani ang ato mga natural enemies, kung mawari ako ipadaghan dito, mas may din siya. Hindi sa dahil mo pa yung insecticide pa. Pero sa atong IDA, Integrated Waste Management, last resource na mag-inig ka, di ba? Daghan pa man mga component niya sa mga waste management ang control beetles. Like, yung pag-cultural, pag-hipno, isa na siya sa waste management. No. And then, kanina yung plan. Basta last na na ang chemical na ito. Kanina, kung maka-visit mo sa RCPC, kung wala pa naka-visit, pwede mo mag-visit sa RCPC para makita ninyo dito actual kung sa'yo na dito. Puro, building na na-building, pero wala yung mga tao kaya naasa sa loob. So, na-alito, ipapuhin na mga millions of microorganism, mga insects na ilaing dito. No? So, na-alito, nag-produce mo dito bubelya, kaya ang i-target na sa buberia katon sa rice bag. Pero itig niya po siya sa mga larva, sa lahat ng mga insects, no? Kaya kita mo pwede siya post white leaves. Pwede siya, hindi na tayo specific pa siya. Parin na kaya po sa buberia. So, mo niya buberia. Buwang putik siya. no, okay. Kani siya mentally show para gini siya ako sa black bag. Pero sa ako gini yun, host wide rin siya. O hindi siya, kailangan din siya. Ako gini na, nagkat mo na research sa ating. Kaya effective din siya against sa pagkain mong hatag ba siya exactly. So, fungus, Mentarisium, Bubelia, fungus din siya. No? White fungus, green fungus. So, mga beneficial din siya na fungus na among ina-produce sa RCPC. So, tanda din siya among ina-hatag sa farmers. And then, mentarisium, dagat kayo yan magpano. So, i-apply din na ito. Ato din i-spray. And then, pila ka days ani, only ang disadvantage lang sa atong biological, no? The use of living organism, mga insects. Delete lang ang reaction, no? It takes pila ka days, ay hindi mo makita. Unlike sa chemical, na knockdown effect, no? Okay, kailangan kayo sa mga farmers na ito. Kaya dependent ay sila sa chemical. Pero wala sila na sayon, nga, may immunity ang mga insects sa chemical mode, no? No, or dividend sa resistance. Parang nasa tao ba, na may nung natuway na, pwede namatay. Nag-ipog lang siya. So, kanin po ang oxidivity, kanin kay oxidivity ito sa sugar cane. Ako na nga kuha. So, ang atong yun, kung nakanat sila, yan, mag-rear punta ay, pwede ato lang i-augment pa ang population dito sa kanin sa itong higala ng insekto. Gawin naman siya, atong i-augment, padaghan na dito. Kaya nga naman sa iyon sila sa unang panahon, wala pa rin mga outbreak. Kung saan, nga naman po no, na wala pa rin mga outbreak sa unang panahon. Okay, kaya itong pang-chemo, no? Spray na yun sa nanagyan. Watakabalon, kita lang lang ito ng insekto. Spray na yun. O, takipal ko nga beneficial insecto. O, ako ilay lahon. Okay. Basta, yeah, mga siya, kanang symptom datos. Bako-bako din. Lahit po ito sa swas. Kita mo sa swas? Pistito siya. Ito nga ilunggit. Round mani, oval mani. Ilunggit. Naamoy oval, dipindi ko sa mga puti-punti. No? Kani siya, beneficial ko siya. Kita mo, ani? Kato bitaw, nakakita ko din mo itong bilibang. Kato mo tayo yung ay, bilibang na destructive. Naamoy, kato, itawag ko bilibang destroyer. Kato, inigda ko niya, kani, nani, kurma. So, beneficial to siya. Ma-confuse ko nila. Okay, yung tanga, piste man na, lilibag man na. Okay, pero hindi ako yung presentation na lang. What is great is we good. So, kung ano din siya, kung ano, kung yung merba, kung ano ito, may kita mo ng baboy-baboy? Mawari yung nagboy, pero hindi din siya ang baboy-baboy. Kani ang yung nagboy? Kung ano siya ang alligator? Kani siya. Mori ang ipanguhin sa naman na tulip. No? Kani siya. Yan tinglog ngayon na stone. No? May unique po din kaya siya. And then, mag-prepare din siya. Kung kako ni siya sa mga prosok valid insects, kung sa may nasa sugar cane, aphids, bilibag, white fly, scaled insects. So, kani siya. Kani siya. Iyan ang pagkakot. Dalawa. Kita mo na. Iyan ang isuck out. Isuck out na niya ang body fluid sa insekto. At yung paghuban na niya ang kaon isuck na niya. Dito na niya usapo. Kaya saking, person saking mali sila, insects. Hina na lang, dosto ko, suyog na yun, ang kahila din sa ilang bubukbo. Mura silang buktok ba? Mura silang buktok. Ay, ang saan to? Ay, ang saan niya? Sige. So, muna sila buktok. Kaya siya, mga degree nila, ina nang iabutang din eh. Muna siya buktok na yun in preparations for their division. Only siya ang iyang characteristics ay saka least weight, no? So, beneficial siya. Daghan dito sa itong katubhan. Kami nang nakuha kahapon. Wala ko din pa, ako na mga kaubas. So daghan kay nang makuha ngay look apoy makita niya. So kani ma-confuse na kay naay daghan nilibag dito niya, kani nilibag ko as dito sa lower the one piece bitaw kasagaran dito po sa iyang shape bitaw for daghan siya. So nilibag dito siya, piste dito siya. Pero naay dagway na nilibag na gitawag o nilibag destroyer. Pwede beneficial siya. Ang iyang adult ako, bako-bako. Makonfuse na. Makonfuse kita. Pwede kita ato nga, ako ni, disruptive ba ni? Bilibag ba ni? Tatawa yung gagawin. Diba, bilibag? Na, bilibag? Pero langit siya, masagandang kaya ang buwan. Ako ipakita ang actual na sa mga piste nito na bilibag yun. So, lana siya. Siya kauno din. Kauno din siya ang mga skeleton sex. Lalo na, gano'n na ito yung mga ito, no? Mga skeleton sex na ito. Dapoy ka daw kong istorya ba? Due to old age stage, nalikitong siya, or patay na siya, or naparasitay siya. Meaning, na ay was na ikitlo ka ng kanin. Napagay ko, kanin, kanang, excuse, napagay ka ng mga parasitoy yung gabatakian din sa skin and sex. And then natin siya ay routed ng mga exitos. Dito na ito makita, bali indicator to niya. Kani siya, was the enemy ang i-attacking kami. Kani siya. Ganun na yung mga ito. So, kani siya. So, iyan yung pagkakuro talaga. O, kani, kinataan mo niya. Kani, kinataan mo niya din niya. O, kani. So, already, baby bag yun yung mistake. So, makita niyo mo noon, taas kayo ang iyan. O, rin itawag niya mga filaments. White filaments. Tapos kayo makuntin, no? I-compare na ito kanina. Oh, kanina, oh, lahit. Oh, lahit dito yung appearance. Naanidaghan dito sa RCPC. Kung makabisit mo sa RCPC, makita ako actual. Oh, pero wala.

0: Wait, kita i-source. Doon na na. So, what we have to think, when we start this RCPC, all counter and host ka, hindi kayo kuyaw pa. Hindi kuyaw yun. Hindi kayo, hindi kuyaw. So, kung ano yung ipakita ka ng kay potential. Okay. So, what is yan? Kaya dapat yung mga nating i-cover this yan sa mga project. Isa na, kaya what is yan? Lahit ito ang tagway ato. At doon mo, kung mag-visita mo sa RCPC, bilita mo talaga. O, itour mo lang mo dito sa RCPC, kung sa RCPC, kung sa ina atin na. RCPC is more on crime protection. So, nagbukit mo dito mga beneficial o focus, mga insecto, kasi-kasi, no? So, dapat may katong ikuha na mo gibilang ka na virus, no? Dito sa COVID, no? So, nabi gibilang na NPV, nucleocolehydrosis virus, para po sa larva, katong sa fowl, katong sa mga armyworm, so ang mabote ako ibibigyan, no? Kay para mga, pero binishare to siya, binishare ko yun. Mone, kung makakita ang ganit mo ani dito, ayaw din yung ipatiyan. Ha? Kay kani, ikadako ani, mauni siya. Kani sila, mauni. Mone, katuloy na lang lina kahapon. Pero tingkagana. O, kataan kayo, mauni atong ipadaghan sa bin. Safety pa. No? O, kani siya. This way. O, mauni nakita lang mo ito, tinagana ito. O, sa film. Oh, kani ini usaan din niya mo na dai. Oh, iya isak ang mo. Iya dai gutal din mo na siya gutto. Oh, mo na dai siya gutto. Iya pagkauno ni. Oh, sa isang pamilya ni mo, kao siya 200 ka buo. Oh, siya insect. O mo niya ang ipadaghan dito. Iya mo kani sa cycle din siya. Dila ko ka cycle to ganina. Oh, pwede yan, hindi na. Usaway lang kauro na ni dito. Ang kani siya, inikadakuan niya, hindi ni kauro niya skin insects. Mga abis, mga dilibang, mga white flies. Ang iyang kauro, free living man siya, kauro niya, magugus-dugus na dito. Only the larval stage is parasitic. Oh, ang adult niya is free living. So, taon lang siya, o, oh, mga dugos, mga duga-duga, already niya rupan, niya function. So, kanila ang iyahang larval stage ang predator, predicious stage, hindi parasitic. Predator, predator, yeah. Ah, sir, akong gigituan niya sa kuan. Inyo ni sir? So, dapat kayo ito salamat sa sa Crystal Sugar Company kay sila ni first na naka-establish o laboratory sa Bumeria. So, ito sa what? Model ni Milahang Rupal. The next ade, Davis Kijon sa Rusko Tarong Romante. Sa Rusko, sir. Na-ready natin dito, sir, sa inyo. And then, mabukat siya. Kung gusto mo na kumanong ka na among contact dito, kami Facebook page RCPC, Department of Agriculture sa RCPC. So, huli ang among mga product dito. Labo may kitawag kong salya, wala kong i-quantity. Okay, kami mo lang po, kailangan kong pinilis ko, hindi po taas kayo kung ba. So, na dito ang pagsiklase ng mga buyog, nag-iingon ng buyog, no? Na tulog lang sa bullpen ang gidakon. So, lalilain po din sila o target, no? Kapo mga buyog, hindi din sila mo po na, kumakak sa ito, ha? Kay tulog na sa bullpen ang gidakon na eh. So, nakatay tulog na klase ng buyog din sa Region 10. So, only sa Region 10 na RCCC ang nakaproduce o dagdag kayo ng mga payukon. Even sa central office dito sa BPI, hindi pagkit sa region din sa ito ang napanguha o mga parents ka. Isang sa lain na mga region ng RCPC. So, kita ang source, no? So, muna ang RCPC nga, huwag yung iba na yung lamayo yung ala ito, image niya sa RCPC. Kung kung sa kayo mga potential na i-dagdag na ito dito, para mamali sa ako mga farmers. So, muna ito, thank you.
1: KSC, Kalihukan sa Probinsya.
2: Dugang discussion.

0: questions related to RSSI information and awareness sa atong pagbalik sa KSP.
1: Kalihukan sa probinsya.
0: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, mulati ang advice gikan sa SRA.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Dili kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
4: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
3: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawas sa balay.
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
0: Balik sa atong programa, karon atong tukion ang status sa Bukidnon kalabot na sa RSSI infestations. Ani ang update gikan ni Mr. Johnny A. Agsaway Jr., Bukidnon Mill District Officer, Sugar Regulatory Administration.
1: Kalihukan sa probinsya.
5: So based po tayo sa mga pag-survey sa mga areas dagan kayo og mga kuan mga predators napoy may nakita nga bubarya gani mga fungi sa kuan so labaw na dito sa Punchan sa so, mga 5 pm dagan kayo tong kuan milibag destroyer gapang karon na ano so ani siya so timeline of events so ani siya katong kuan dili na lang i-updates na lang ako diretso. So, katong June 10, no, mo ginit pinakauna nga tawag sa amo ano. Actually ang nag-message sa amo si Sir Rene sa DA sa Quezon, no, nag-contact siya sa amo kay ang isa ka farmer nagpasa og pictures iya. And then kato pagkakita nako. Sure na gyud. So, mo to pagkaugma amo gyud ang giatwal dito sa Isda Lurong. And sure enough, yun, positive yun siya. And katong area ni sir, mo to ang medyo severe na siya. Although, para to siya, mga 0.2 hectares. Then na part atong severe, no? So mo na siya. Medyo dagko na gyud kayo, then na po yung sooty molds. Kay pag after sa ulan, di gyud siya mag-form ang sooty molds. So aya pa dai nila nakita katong May, katong after sa ulan, no? So tanan nga mo ang gi-survey same nga after sa ulan. Aya pa nila nabantayan kay nagitom-itom naman, no? Muto siya. Kay mag-sooty molds man siya. So kaning area ni sir, mo ni siya ang medyo kwan. So sa East Dalurong, ay 12.9 na sali, masayot lang. 12.9 hectares, no? And for farmers, no, among na kwan. Atong sa initial ito siya, no, for farmers. No, so pag kwan dito, nag-distribute na lang po ni og katong Tiametoxam nga naman tayo quick response fund sa office. Katong cancer na na-applyan na siya og Dimetoxam, and katong pag sir, pag adto pud lang sir kwan sa RCPC, and ingon pud si Ma'am Lucille nga medyo kwan ra pud siya sa ato ang biological control. Tama ba sir? Oh, na okay ra daw to siya nga kwan chemical, no. So oto siya, natagaan na to ang mga taga East Dalurong, apil ang taga Sinaysayan po. Sumula siya. Then, sunod na mo na case nga na, ay after na yato, nag-conduct ka o meeting dito sa mga farmers from East Dalurong, kay para ma-orient sila kung unsay dapat buhaton. So, gi-invite po nato ang mga taga Puntian o taga Sinaysayan. And tukod na itong meeting, and actually na po na itong kauban po na ito ang RCPC, DPI o sa DA sa Quezon po. So naka-appeal po na ito, no? So moto siya. Pagka uman sa orientation, nada yung nagkuhan ng mga farmers nga. Parang nakabantay po sila sa ilang farms. Moto nga, i-validate po na mo ang Sinaysayan. So moto siya. And na po yung sa Sinaysayan, no? Kay ang East Dalurong, West Dalurong, Sinaysayan, isa raman na kakuan. So, naapo din to. And medyo nagkakuan na po na yung mga pila to kay hectares nga medyo severe na po siya. Pero ang severity niya, dili siya, for example, 1 hectare is infested. Dili siya ang whole 1 hectare ang severe. Naray mga siguro 20%. Then the rest kay medyo mild to moderate, no? But padulungay na po ito siya ito. So then, dali. Pero naman na. Mali siya. Ay, ibalik. Ibalik din. Then, nakadistribute po tag mga kwanin ito. Kaya may toksang. And kauban po na ito ang SGABI during that time. Tapos sila i-distribute nga kanang chemicals po nila. So as of June 19, nata sa 53.29 hectares total nga invested sa Bukidnon. So kato, mo pa to una sa Kitaw-Taw. So mo ni sa tanan ang katong names, no, sa East Dalurong, total of 12.9. So usually ang variety nga kanang kwan gyud kayo susceptible is VMC 86550 o VMC 88354. Nga same po sa Negros, na istorya na ko amo ang entomologist, ang pinaka severe dito sa ila is VMC 88354. So, sumo na siya. So, na po yung mga PSR 2007-272, pero nakita na mo, medyo para siya, mild na siya. No. So, ang ubal early detection kay murag aya pa nag sugod ba ang katong instar. And then sa Sinaysayan, dali ang medyo maganda gyud. Actually, na part ani nga bukid na gyud kayo nga wala na lang murag to kay gabi ina, alas 6. So, ikaw na lang namo, i-assume namo nga katong didtong lugar na anapod kay ang pinakalas namo na magyapon and medyo severe pod. So, muna siya. So naay mga severe pila ka areas 1 2. O duha ka area nga severe. Dayon, the rest is mild to moderate na layon, no? And same, maraya punta ang mga varieties ang mga susceptible yun, ang mga VNC. 86 og 88. And then, ang sunod is, naka-report po sa mga si Ma'am Ali sa BPPNPC na napoy nag-report sa iya ha, mga farmers. So, umupong yan to andito and nagyod ay sa pagan po. Kay kanang pagan, sayang kay ulat ay mapa ba? Ang pagan mong good, murag tapad rin na siya sa, mutapad rin siya sa sinaysayan dool. Pero lahi lang na siya kadalan. O, kitaw-taw, paana siya. Munang, mura siya paana o. Nagyod dito ang nag-concentrate ang mga infected areas, no? So, pero kami siya mga 4.4 ang sa pagan. Pero medyo paano po siya, kasugod na siya sa timulds. Okay, wala naman good. Wala. And isa po sa common sa among nakita sa mga areas nga kuan, isagbutan kayo ang mga area. Muna, pagsagbutan, kay dito muna mag-travel ang RSSI, no? So, nakakita mi o agingay. Agingay, katong paragis. So, sa paragis, gamay ka ni paragis, pag tanaan na mo, nagya po yung RSSI dito. No? So, muna yung mga alternate host na muna kita, namarag naman dari. No? So, ang severe is 0.5 hectares, then moderate, 0.5 po, then mild is 3.39. So, mga early detected pa ni sila. No? And then, oh, muna siya. And then, kani, ang kanin sa sinayawan, mauli ang pinakagrabe nga ang nakita. Mauli ang pinakasevere. Kaya actually, gisunog na siya, then pagtubo, nanapod balik. No? Kani o, patay na ganyan. O, kani o. Kani siya, namatay na siya. Pero kani nga yung gamay rin yung noon kaya niya siya. No? So, kana, heavily infested niya is 4.83. Moderate is 2.69. No? Sige na siya. So, yun ang ka-severe ang iyahang ko. Kaniyo. Grabe na yung gayo. Usapaw-usapaw na yun siya. During the area, ang murag grabe yung gayo. So, balikan pa nila mo ugma. And, naka-update ang kuhan, nag-kuhan po daw sila kaktara ni nag-spray. So, akong gipakuhan sa ako ang staff nga everyday i-monitor lang po dayon. Then, nag-storya po ni Ma'am Lucille kaganina na daw harbisonon na good for 20 hectares. No? So, pwede na mag-start o apply. Then, dito day, nakastorya man ni kung sa'yo ang need kay naman ko ito'y gikwan si DA Secretary nga budget. Pero as of now, nangutan ako kung unsa yung need kay para medyo mapaspas ito ang kwan. So, kinahanglan daw siya o burner o kanang pressure cooker. And tama kayo, nato yung burner o pressure cooker from Pilsorin. No, anak ko sa iya nga, dito na lang sana mo ibutang din. Kung kinanglan siya ang tao, pwede station na lang ako ang tao dito para makatabang. And, ano siya nga, pag naa daw ito, pwede daw ito makaproduce o good for 100 hectares per week. No, so, ano, so, natin, paglaom, ano. So, mani siya ang sa salawagan. And, mani siya ang mga predators nga mga nakita sa mga area, no. Ang pinakakuan sa mga predators o kanipong napuntay, bufaria, gani. Dito sa Punchan, grabe ka na gan o kuan. Inani o? And makita niyo na rin, direct ka ni, patay na ni. Napay sa bahasa ni, mapatay na rin. Gani, patay na po, apil ni o gani. So, ginakaon na po niya. Kusuga sila mga awan na ni. So, dagan kayo ni sa Punchan area. So, katong Punchan area, dili siya masulod o sakyanan. So murag nag-hiking og palimahawa nana siya nga area, no. So pero nakasulod gid yapon ang RSSI. So mo ni siya ang mga nakita, no, ng mga predators. And napod wala na butang dere. Napatay katong mga fungi. So mo ni management plan. So kani. Mo ni ang management plan, no. So kinanglan gid siya nga as much as early as possible ma-report gid siya kay pinaka-early mas dali siya ma-control, no. So mo nang kanang nanghangyo pud mi, no, sa kuan sa mga LGUs, no, labaw na sa barangay level sa mga BOPC nga unta matabang magtinabangay ta nga mag-report bitaw kung asa gid tanan ba para ma-continue nato tanan and dili ma dili na ma-spread, no. So, ano siya, early detection, regular inspect the fields. So, pirmi man ni gayon po sa mga farmers get na regularly i-check yun nila ilang field kung naaba. And kung nai, marag wala sila kailang ang mga mananap, i-kwan din sa mga kay i-validate. Actually, last year, naganmig na validate, pero daghan o pink milibag po, daghan po kayo sa natan ng pink milibag. So, ano, ikaduha is, removal of infested plant parts, no. So katong pag before nag-apply og katong spray, no, gi-kwan yun namo labaw na tong mga dagko na nga i-detrash siya una, then katong gi-detrash sumugon aya dayon sprayhan. Kay mo na tong nakita nila sa Batangas nga pinaka-effective way kung mag-spray ka og chemical, no. And then disposal measures mo na to. Immediately dispose of or remove debris through burning. Oh, na siya. So, no good yun. Walang, ang SRA yun, diligid ka recommend og magsunog. Pero kung naya RSSI, sunog good yun. And then, avoid plant material exchange, no? So, mo gini ang pinaka yun. Kailang avoid plant material exchange. So, as much as possible, ang tap, nga wala say ma-transfer sa planting materials karon kay sa gina sa pinaka reason nga mabalhin ang mananap. And isa pa is kala pong kung lahat kay trabahante kanang magpaguna lugar ka, no, then infested to siyang area, then katumang ang gunahay ubalin sa pikas. Possible nga ito sa sinina, no? Mga ito nga, giingon ni sir ganina, sakto kayo itong giingon ni sir nga, pagkikan ka sa infested ng area, retsugin ka sa imong balay, ayaw sa hapit-hapit sa mga areas. Oh, sumoto siya. Nga, kung basing ikaw ang magdala, no? So, kanil. Ways forward, no? Morally among kwan. First is information dissemination to farmers to various platforms. So, kanil. Then, continuous monitoring, no? And ongoing validations pod. Then kalipod ang mga kwan, mas production sa ato ang biological control, and also mas production pod sa beneficial microorganism. Kaya para katong mga infected areas makarecover pod. So foliar ni siya nga, libre na ni siya ginapangatag sa SRA. And task force creation through LGUs from provincial to barangay levels and private sectors, then conduct of village level trainings for mass production para mas daghan ta og mga biological control.
0: Daghang salamat sa atong mga resource persons and experts sa paghatag og importante og mapuslanong impormasyon. Sa tanang listeners and viewers, daghang salamat sa inyong pagpamina ug pagtan-aw sa atong programa karong adlawa. Ang paghisgot sa kahimtang sa lalawigan kabahin na sa RSSI infestations. Padayon kita sa pagtinabangay ug pagpangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ug sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, kini si Fredeline Dragandang, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: PHP, Kalihukan sa Provincia.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
1: KSP, Kalihukan sa Probinsya.

0: 93 FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Something in your eyes.
1: Ay, mapupungay mo.
2: Na nauubos yung lakas ko at natutunaw ako.
1: May mga, ang tawag dyan, Dr. Heart, kryptonite.
2: Ay, ganun, oo. Bakit parang, ganun? Pag tinititigan ka, nauubos yung lakas mo.
1: Kasi nga daw, sa titig pa lang, sapat na.
2: Mm-hmm.
1: Sa titig pa lang, masarap na.
2: Alam mo, George, minsan kasi nahuhulog tayo sa mga titig ng mga ano natin eh. Mga crush natin, yes. Mga ganun. So, diba? Alam mo, hindi lang yan. Sinasabi natin, nahuhulog ako sa mga titig mo. Some may say, di ba? Tinatawag nating idiomatic expression.
1: Expression,
2: no. Pero alam mo ba, George? Alam nyo ba, sweethearts? Na merong scientific explanation dito.
1: Ay!
2: Ang pagkahulog daw sa mga titig ng isang tao ay suportado ng siyentipikong pag-aaral.
1: Ay!
2: Kapag daw nagtatagal, sweethearts, yung ating eye contact, inakakaramdam tayo ng kakaibang spark. Oh, totoo naman talaga. Ayan. Dahil daw, naging sanhi ito ng pagdagsa ng mga hormones sa ating utak.
1: Uy!
2: Ayan. Naglalabas ng mga love chemicals ang ating utak. Oo. Isa na yung oxytocin na tinatawag, yung love hormone. At saka, yung meron pa isa. Hirap naman itong basahin. Phenylethylamine.
1: Ay!
2: Phenylethylamine. Kaya sabi ka, kaya pagkatapos pag lumabas yan, lamian niya.
1: Phenylethylamine.
2: Kaya namapasabi ka, namapabigas ka. Lamiyaw. Ay, ito to talaga yun. Ito ang nagbibiro. Phenylethylamine. Na nagbibigay daw yan ng butterfly feeling sa atin. Right.
1: Sabi nga nila,
2: lamiyaw.
1: Sabi nga nila, Dr. Hart, 7 to 10 seconds of eye contact.
2: Talaga.
1: Yung parang attraction. Yun daw yung attraction period. Kapag hindi lumagpas ng 7 seconds o 10 seconds, yung titiganin yung dalawa, hindi kayo attracted sa isa't isa.
2: Ay, talaga.
1: Pero pag kaya ninyo mag-last ng gano'n, tapos parang gano'n pa yung mga kilay.
2: Ay, nako naman.
1: Di ba?
2: Meron minsan pinakilala sa akin. Yung ano, ay, si ano, nagtitigan lang kami. Huwag na natin pag-usapan anong mga sumunod.
1: Pwede ba natin sabihin and the rest is history? Oh, di ba? Sa titig.
2: Sabi ni Papa Ru, something in your eyes. Wait, ingat tayo dito ha. Pag sinabihan tayo, something in your eyes. Sabi niya, something in your eyes, luha. Pag natuyo, muta. Ay, tingnan nyo, ha? Tumingin kayo. Baka there's something in your eyes. Aminin.
1: Masisimula yun. Paparo, kumari, may ganyan ka. Morning. Uy, may ano, ano ka dito?
2: Tama.
1: Kadindi. Kasi siya yung una nakapansin eh. Diba?
2: Ay, gusto ni Ma'am Joyce kanina yung tugtog natin, especially for you daw. Better than titig yan. Mukhang nakikinig talaga itong dalawa. Sige nga, magtitigan nga kayong dalawa dyan. Tapos yung titig mo, nasabihin mo dun sa partner mo, especially for you. Diba?
1: Ay, kakilig. Nako.
2: Ay, nako. Sige, basahin natin yung mga messages ng mga sweethearts natin. Ang dami,
1: Sabi ni 9873, ang weakness ko po ay titig dahil hindi mo alam kung nagagandahan ba siya o nagsisisi na ako ang kanyang pinili. Elizabeth Colong, magandang umaga dyan.
2: Grabe naman yan, nagsisisi talaga.
1: Kasi hindi mo daw alam kung tititigan ka. Hindi mo daw alam kung nagagandahan ba o nagsisisi na ikaw.
2: Tingnan mo yung ano, Dinaming galaw ng mga mata niya.
1: Paano pa malalaman yung parang kumari kapag malalim yung tingin niya sa iba?
2: Pag medyo nakakunot yung noo. Mukhang naghihinayang, nagsisisi na nga yan. Ayan, 1070, sabi niya, good morning Heart FM, happy Friday. Ay mga Obsiman family ha, Dublin family, Nguho family, and Adams family. At ganun din sa kanila mga kapitbahay na nakikinig po dyan sa may Zone 8, Lower Dagong sa Carmel.
1: Uy, maayong butag, maayong butag. Nga pala sa mga sweethearts natin dyan sa Bugo, ha? Uy, madami na ikinig sa atin dyan. mamaya, babatiin natin. Mm-hmm. Lady M, sabi niya, pabati naman sa aking bayaw at pamangkin na sabay, nag-birthday ngayon. Sina Buya, Buya GRGS.
2: Kaya mo yan.
1: Sabi niya si Nabuya, Georgie, at tsaka si Oyong.
2: Oyong, oo.
1: Thank you, Lady M.
2: Sabi ni 6209, sabi niya, good morning, Heart FM. Nakakilig talaga pa, anin? Na nakakilig talaga para kasing may magnet ang smile niya. Shout out na lang daw sa kanyang partner, advance happy birthday bukas ha. Si Dan Calyao ng Orozco bus driver number 4768. At ganun din sa kanyang pau na si Talara. Oy, advance happy birthday.
1: Advance happy birthday. May ganun din Dr. Hart, no? Yung parang ngiting, parang ayaw mong bitawan. Mm-hmm. Yung parang tititigan.
2: Uh-huh. Alam mo, ginawa namin niya. Yan minsan yan, no? Oh. Kung maalala pa ni Boy S ito. Sa kay kami, tapos mayroon kami nakasabay. Biglang binabahan ko yung ano. Pero matagal na to.
1: Disclaimer.
2: Matagal na to, ha?
1: Hindi recently, matagal. Baka matsundi tayo
2: dito. Then binaba ako yung window. Tapos tumingin niya, ano, yes, tumingin niya nakamotor. Tapos sigla ako nag-smile. Baka nakikinig ka ngayon, ha? Ako to.
1: Happy morning.
2: Ako yun.
1: Ako yung nakangiti sa'yo.
2: Tapos bigla nag-smile. Nag-smile lang. Nag-smile din siya. Ayan.
1: Yun ang maganda. Diba kapag ningitian mo ang lahat, ningitian ka din pabalik.
2: Yun lang ay.
1: Ang sarap sa feeling.
2: Sarap. Ang sarap sa feeling din na napahappy mo sa umagang yun.
1: Napaka-happy.
2: Wala'y halong kiyat-kiyat.
1: Wala, eh. Wala. Ito naman, 2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz sa Village Zone 8, Carmen. Para sa akin po, both titig at ngiti. Labi na ang mata, kumutan aw, makabugto o garter.
2: Makabugto o garter. Oh. Kahait ba ang mga...
1: Laruhan ng garter. Sama sa kanta ni Melissa, Looking Through the Eyes of Love. While kong smile, ang ngipon, murag diamonds o pearl, kasidla kong na dimple. Ay nako, pwede magpapa... Have a great, beautiful Friday, everyone. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder.
2: Hi. Mga taga-Tesha's
1: Eatery
2: ito.
1: Tesha's
2: Eatery. Ito naman, mula kay 3363, sabi niya, good morning, best duo. Best of best duo. Grabe naman yan.
1: Grabe naman.
2: Sobrang best.
1: Thank
2: naman yan.
1: You.
2: Yung smiley nga nagdala, oh, come here.
1: Pwede ba yun? Yung may ngiting... Halika dito.
2: Alam mo yung, alam mo yung smile na napakasarap tapos may biglang ganyan-ganyan sa mata.
1: Yun. Yung may pa-up and down yung
2: may,
1: ano, bagkilay.
2: May pakindat-kindat sa mata, di ba? Ay, sabi niya sabay titig daw na nanghuhubad. Sabi niya, ay, hindi ka lang manghihina, kundi lupay-pay ka pa.
1: Agoy, generous. Si Junros to eh.
2: Junros?
1: JL Flower Shop.
2: Nagsisimula sa manghihina yan. Pagkatapos, ang mga sumunod na mga mangyayari, lupay-pay ka na.
1: Alam niyo na yan. Agoy? Ayan, 1061, good morning, my Heart FM. Kabibo ba? Tanan problema, manimtan, makasman, nalang tagahat. Pero for me, titig talaga ang the best. Kaya dagan may tabo. Charing. Titig, balag ba nga?
2: Thank you, Dr. Heart and Sweet George. Patutunga ko, be. Sandali. Titigan tayo, ha?
1: Tingnan mo na maigi ang mata ni Dr. Heart.
2: Asa, diba? Saya-saya namin. Nakakapasaya din kami sa inyo. O, diba? Tumatawa na lang kayo dyan. Mag-isa kayo.
1: Naunsa naman ni sila.
2: Asa, oras natin, 30 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for break. George and I will be right back. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dispagtatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That was what a beautiful song from Jaime Gachitorena.
1: Gachitorena. Kaya mo yan, George.
0: Hindi ko kasi makita masyado. Just a smile away. Lahat ng mga problema natin. Talagang we can smile it all out and let it pass.
1: Naging theme song ito ng isang toothpaste.
0: Yes, sabi nga Nina, yun yung kwento, kwentoha namin kanina ni Harvey Stone.
1: Ah, di ba? Oh. Biglang napaalala ni Harvey Stone. No? Naalala talaga ba sa mga nakaraan na dami na naalala ni Harvey Stone sa mga ganyan. Alam mo, legend talaga.
0: Legend yan.
1: Legend yan.
0: Anything pa gano'n eh, no?
1: Oo nga. Basta mga history, tanungin mo si Harvey Stone.
0: Correct. Tama. Perfect na perfect din sa ating question of the heart.
1: Kaya papaalala yan.
0: Yes.
1: Kaya nasabi natin na ginamit din sa toothpaste. Pag nag-smile ka, mag-toothbrush ka.
0: Nakakaya naman, nakaka-smile ka tapos yung ipin mo, ano, di ba? Oh, make sure din na, syempre, si crush ma-off yun.
1: Oo. Oh,
0: ano ba yung, maganda sana yung smile, pero ang ipin.
1: Tapos biglang smile na, no? Uy, tapos mag-usap na kayo. So, ang sarap-sarap na ng smile na. Tapos bigla kang sasabihin, alam ko ulam mo kagabi. Kumain kang tinola, ano? Ah, bakit mo nalalaman? No? Galing mo naman, no? Kasi may naiwan pang malunggay.
0: May tinga ka pa sa ngipin. Andun pa yung ano ng manok, yung higa ng manok.
1: Kasi yung malunggay naiwan.
0: May sagot siya sa'yo. Ano ba, midnight snack?
1: Grabe naman yan. Alam mo, itong smile daw talaga kasi, George, kung bakit tayo, alam mo, napapasmile back tayo.
0: Yeah, correct.
1: Meron kasi tinatawag na mirror neurons.
0: Oy!
1: Yung ating utak. Alam mo ba, pag meron nagsismile sa atin, pag nakikita natin na may gumingiti sa atin, automatic daw, dahil dito sa mga mirror neurons, automatic kong ginagaya ng katawan natin. O ginagaya o pinoproseso ka agad ng utak natin ito. Diba? Ang galing, ano?
0: Gaya lang yan ang ano, Dr. Hart, kapag ikaw, diba, nag-yon ka.
1: Oo. O, diba? O, ganun yun. That's because of mirror neurons natin.
0: Tama.
1: So, pag meron nag-smile sa'yo, diba, nakakaramdam ka din ng saya?
0: Yes. Pag nare-reflect sa'yo yung kanyang ngiti. Kaya ikaw, ang saya ng puso mo.
1: Mm-hmm. Parang ano, parang nakikita mo kasi sa isang tao na parang pag yung nagsismile yung tao, parang ang dali-dali niyang lapitan.
0: Correct.
1: Parang ang dali-dali niyang kausapin.
0: Oo,
1: di ba?
0: Ang gaan ang aura niya.
1: Ang tanong dyan, madali lang din ba siyang utangan?
0: Hindi, isang tanong lang yan, Dr. Hart. Open-minded ka ba?
1: Di ba pag nag-smile?
0: Parang ang saya. Parang ang feeling mo at peace ang lahat kapag nakangiti. Diba?
1: Tapos ngingiti ka din, di ba? Ay,
0: yes.
1: Target ko to. Baka pwedeng mautangan.
0: Hindi pala ano,
1: diba?
0: Utangan pala.
1: Good morning ha, sa mga drivers ng Orozco Bus. Ayan. Bugu Igpit Liner, bus number 29. Driver na si Lee, Pao na si Juvie, na pirmigi daw sila naka-Heart FM. Salamat. Sa mga kasama din nila sa Orozco, sa kanilang mga pasahero, good morning ha. Ingat sa inyong pamamasada.
0: Batiin lang din natin, Dr. Hart, itong mga taga Quick Work Laundry dyan sa may barangay Bugo. Si Rachel Bilguera.

0: Magandang morning. At dyan sa may ano, nakikinig sa atin yung Daday Sari Sari Store.
1: Ay, nako.
0: And Eatery.
1: Sabi ko na sa'yo, yung dami nakikinig sa atin dyan sa Bugo.
0: Mayong buntag. Loyal daw, loyal sa heart.
1: Loyal natin talaga yan. Wala naman kay 5833. Sabi niya, good morning, DJ George. Something in your eyes, there is a morning star.
0: Totoo.
1: Sa buntag.
0: Oo, di ba?
1: Ay, bright daw yung mga ganyan. Intelihente yung mga ganyan. Oo. Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Umaapaw yung utak.
0: Lumalabas sa mata. Sa mga tulog pa ngayon, alam niyo na. At tapos gigising kayo mamaya. Ito. Si 0448.
1: Aha.
0: Sabi niya, more tawa ako sa inyo, Dr. Har.
1: Si Beth.
0: Thank you, Beth. Ito rin, sa ating Facebook Messenger naman. Good morning, Dr. Har and George. Ay, si ano to? Si Dumsoy pala.
1: Uh-oh.
0: Sabi niya, eto na. Mas delikado daw.
1: Ang ngiti. Wrong spelling.
0: Kasi kapag may ngiti, kasama ang titig doon, talaga natatalo ang depensa. Ang titig lang eh, parang babala pa lang. Pero ang ngiti, ang mismong sandata.
1: Uh-huh.
0: Para itong matamis na gamot na kahit alam mong nakakabaliyo, hanap-hanapin mo pa rin. Sa madaling salita, titig ang nagpapahinto sa akin.
1: Aha.
0: Pero ngiti ang dahilan kung bakit hindi na ako makausap ng maayos. Ganun ba yun, Demso?
1: Alam mo, isa din yan sa hindi natin nakakalimutan.
0: Correct.
1: Yung smile ng opposite sex sa atin.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo. Alam mo, yung ngiting may laman.
1: Aha. Alam mo, yung bago lang kayo nagkakilala, tapos nung nagkakilala kayo, tapos bigla kang nginitian.
0: Yes.
1: Hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, naaalala at nakikita mo yung ngiti niya.
0: Oo. Diba? Nakatatak sa isip.
1: Aha.
0: Hi, Mami Marilyn. Gumayang buntag. Sabi niya, for me, ang tingin ay ang siyang weakness ko. Lalo na at nakatitig sa iyo na malagkit ang mapupungay niyang mga mata. Nakakakilig yun, ah. At dito ako nahulog sa ama ng mga anak ko.
1: Wow.
0: Pangalawa na yung mga dunk niya na basket.
1: Ay, talaga.
0: Hugs and smile for you, Doc and Pretty G. Good morning,
1: Mami. Pala sa basketballista ito si Mami Marilyn.
0: Oh, may hindi sa mga marunong mag-dunk.
1: Magaling, naghahanap ng magaling mag-shoot.
0: Yes! 3 points para kay Mami Marilyn.
1: Oras natin, 10:45 na po ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig at nag-e-enjoy dito sa ating programa Music from the Heart. Kasama po si Dr. Heart at si
0: George.
1: Yan, hanggang alas 11 po tayo. Padala pa kayo ng inyong mga messages at titignan natin ano po ang reaction ninyo dun sa ating question of the heart.
0: Ano nga ba ang weakness mo, sweetheart? Titig o ngiti? At bakit?
1: Yung pinaka-importante. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: A spirited teenager who answers the ocean's call.
12: I am a girl who loves my island.
11: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
13: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
11: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
14: Maui, demigod of the wind and sea.
15: Hero of men.
14: Huh?
15: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
14: Thank you.
15: You're welcome.
11: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, Pangdalawang Baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
16: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
17: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
18: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
17: The best ang mga music sa Heart FM.
18: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
16: Heart FM ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Joshua Cadison, That's Beautiful in My Eyes.
1: And that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!
0: Yeah. Once again, mga taga Quick Works Laundry, ha? Diyan po sa may bugo, hi sa inyo. Thank you for listening. Rachel, hi to you.
1: Dr. Art, may ano lang ako, may konting...
0: Ay, may panawagan ka.
1: Hindi
0: naman. Nawagan ka ng boyfriend na ba?
1: Pwede.
0: Ito na ba yun? Ito na ba yun?
1: Pwede ba?
0: Nananawagan ka ng magbibigay sa'yo ng malagkit na titig at masarap na ngiti.
1: Hindi. Sino ba yung bakante mamaya, Charis?
0: Ay, wala kang kasama. Ganun.
1: Wala kang kasama eh. Baka naman may ano, Charis. Hindi ma. Kasi regarding dun sa ating question of the heart.
0: Aha, yung pala yun. Okay.
1: Sabi dito, kapag gusto mo ang isang tao, mas madalas mong hinahanap ang mga mata niya sa isang grupo or sa the crowd of people. Kung kapag gusto mo ang isang tao, mas madalas mong hinahanap ang mga mata niya sa isang grupo.
0: Pag may something ka na tinitibok yung puso mo para sa taong yun, hinahanap mo
1: parang
0: yung...
1: Parang hinahanap mo siya, yung mata niya.
0: Yung mata niya? Ay.
1: Oh, yung parang, saan ba yung...
0: Kaya pala, hinahanap ako lagi.
1: Ay, gusto ko yan. Yung parang laging hinahanap. Gusto ko makita yung mga mata mong mapupungay, mga mata mong nangungusap na kamusta ang iyong araw. Diba?
0: Ang tanong dyan, kung ganun din ba nararamdaman?
1: Yun na nga. Tingin ka ng tingin. Tapos wala palang, palang pagtingin sa'yo.
0: Delikado diba? Yan. Tapos tumitingin pala sa iba. Patay tayo dyan.
1: Patay tayo dyan.
0: Sabi ni 2026, okay na morning star kay Marimu Brag dali. Kesa pag smile mo rag, nagkaunog bato. Grabe naman yun. Bato-bato ang ngipon. Kaya daw para sa kanya yung titig talaga.
1: Diba?
0: Sigurado talaga si 2026 dyan.
1: Ito, Dr. Hart, may kwento.
0: Aha.
1: Pakinggan natin tong kwento ni 4994.
0: Sige nga.
1: Sabi niya, mas bet ko ang titig. Bigla ko naalala yung boardmate ko before na palaging patingin-tingin sa akin. Mm-hmm. Tapos kinilig at kinabahan ako. Tapos nang may activities kami sa dagat, yun, bigla na lang kaming nagyakapan.
0: Bahay?
1: Nang walang sabi-sabi.
0: Naman.
1: Then yun na, ang simula ng aming love
0: story. Talaga naman. 4994, alam ko mahaba yan.
1: Yes.
0: Marami pang nangyari. Ipadala mo nga sa amin, message mo, aming email.
1: Dear Heart FM.
0: Dear Heart FM. Sige, para masali namin yung kwento mo. Ang ganda nito.
1: Correct.
0: Bigla na lang sila nagyakapan nang walang sabi-sabi. Pwede pala yun. Mangyakap ka na lang bigla.
1: Kasi nadaan sa tingin, Dr. Hart. Sa tingin-tingin kasi.
0: Ayan.
1: Hindi ka naman tumitingin-tingin.
0: Oo.
1: Gusto mo yakapin? Ayan, napayakap tuloy.
0: Ayun, ako naman. Alam mo, meron mga ganyan, dinadaan sa mga pasulyap-sulyap na lang.
1: Oy!
0: Pasulyap-sulyap ka, kunwari. Diba?
1: Tingin-tingin. Ay! Ay, ang ganda ng kantong yan. May chichigi pa.
0: Sa bed ko lang tumayago. Background music lang. Paparo, background music lang yan, ha?
1: Oo. Di ba?
0: Ayan.
1: Oy, ang galing lang ng kanyang magic ng kanyang tingin na tingin.
0: Kaya nga, oo.
1: Eto naman. Mabaling lang ako dito sa ating Facebook Messenger, Sir Efren Wayan. Good morning. Happy Friday, Wayan family. Thank you sa inyo pakikinig.
0: Ayun.
1: Diyan sa City Homes, Malanang Opo.
0: Arlina Bad Patriana, sabi niya, Miss G and Doc Hart, ang weakness na ako lang naminaw sa inyong tsada na music. Masakit akong heart. Good morning, Kalingaw na, ayan, nalingaw ko sa inyong duha. Talaga naman. Eric Patriana, hello po sa inyo.
1: Lapisigi, Diyos Dado, maraming salamat sa inyong pakikinig. Heart FM, batiin nyo naman ako. Taxi driver, request ako ng song. Greet dayan ko, kang April Lapisigi. Ah, nag-graduate ka ro.
0: Ay, congratulations ha.
1: Congratulations.
0: sa lahat ng mga graduate. USTP, di ba?
1: USTP kahapon.
0: Yan. Congratulations sa mga graduates.
1: Congratulations.
0: Chloe, hi to you.
1: Hi, Chloe.
0: Thank you for listening.
1: And the beautiful Chloe.
0: Ay, ha. Eto na. Ayan yung inaantay ko. Talagang matutunaw ka pag hindi ka nakikinig at sayang yung papremyo mo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayong ruleta, George.
1: Here we go.
0: Ito na yung ating, tingnan natin kung saan magkakaling yung ating third winner of the day para sa ating The Price is Rise Overload. Ayan.
1: Up. Up. Uy, Barangay Carmen tayo, Dr. Hart.
0: Barangay Carmen. Okay, buna tayo mula sa Dropbox ng Barangay Carmen.
1: At eto ang aking nabunot mula sa kanyang address, Upper Carmen, Zone 10. Congratulations sa iyo, Betty Malolot.
0: Betty Malolot ng Zone 10, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo. Ikaw yung third winner natin for this day para sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na pa-premyo mo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart po.
2: Heart 92.7.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras natin, it's 11:05 at ang oras na yan, atid po sa atin ang Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidon. Ay, the way you look at me, dili ka pugong si self, oy. Ang sarap kasi ng mga titig. Ang sarap din ng mga ngiti. Nako, whatever will make you weak, mga sweethearts. May kanya-kanya tayo mga weakness, di ba, Dr. Heart? Mm-hmm. Oh, sana naman yung mga weakness natin will turn into something, you know, maging happy ending natin. Yung ka-weakness.
1: Ako, hindi ako marunong yan. Paano kaya tumitig ng nakakalusaw?
0: Yung parang, sabi daw nila, ipupungay mo yung mga mata.
1: Ay, hindi ako marunong yan.
0: Yung parang, akala mo nabublur.
1: Ano, parang nagkukurus yung dalawang mata mo.
0: Iba naman. Para ang reason daw dyan, Dr. Heart, yeah, is for you to focus on that person. Ano? Para mag kayo ba? Oo, magtinuto kayo.
1: Parang na-target mo talaga siya.
0: Oh, target.
1: Targeting mo talaga.
0: Oh my God.
1: Targeting mo sa sentro ng iyong mga paningin.
0: Yes, diba? Tama, tama. Tapos, sabay ngiti.
1: Ayun. Alam mo yung mga bagay na yan, George, yung tingin, yung titig, at ganun din ang mga ngiti.
0: Yes.
1: Ika nga sinasabi natin, weakness, di ba?
0: Oo.
1: Pero sila yung nakapagpapasaya sa atin.
0: Correct. Sila yung nagbibigay din ng motivation, yung gana everyday. Alam mo ba yung parang pumupunta ka sa isang lugar, you go to work, you go to school, kasi gusto mong, you know, ma-experience yung titig ng taong gusto mong makuha yung kanyang tingin.
1: Makuha ka sa tingin.
0: Makuha ka sa tingin. Yung titig niya. Oh, tapos, wala, kinikilig ka, di ba? Minsan dyan tayo namomotivate sa kilig, eh. Oh, yung parang gusto ko lang kiligin today. Kaya, sige, reason to go to work. Ganun.
1: Di ba masarap kaya yung kasama mo lagi, di ba, lagi nakangiti?
0: Oh. Yes, yan din.
1: Oh, hindi nakasimangot, di ba?
0: Correct.
1: Kahit may kasalanan yung partner mo, di ba, ngiti pa rin ang ngiti.
0: Oh. Oh, Sharon, hindi mo yan mapapatawa, di ba? Idaan ka nga sa ngiti at saka sa tingin.
1: Nako.
0: Oh, sorry na.
1: Speaking of sorry, sabi daw, may panawagan dito. Sorry daw dahil hindi siya nakapagpaalam. Ang galing mo naman mag-segue, George. Oo.
0: Para ako, ano dito, magician.
1: Oo nga. Nababasa mo yata.
0: Hindi naman. Ang liit masyado.
1: Oo nga. Kasi magpaalam kasi.
0: Ayun. Lesson learned. Oh, sa lahat sa atin ha, magpaalam.
1: Asya, George, mukhang tapos na talaga tayo.
0: Correct.
1: Iba na yung titig niya, no? Iba na yung titig ni Harvey Stone. Oh, oh,
0: nagagalaiti.
1: Gusto niya sabihin, oh, ano ba, matatapos mo ba kayo? Hindi na. Ay, magpapaalam na po kami, ha? Maraming salamat sa lahat ng inyong mga messages. Grabe, ang dami-dami talaga. Very overwhelming. Napakasaya po namin ni George. At naway napasaya din namin kayo. R1, hi to you.
0: Good morning. Mamaya, Dr. Heart, pagbabalik ako, ha?
1: Yeah.
0: Sa ating Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
1: Ay, mga wala pang ticket ng Music Travel Love.
0: Abay, bumili na.
1: Check nyo sa Facebook page namin. Nandun ang link, ha? Alright, magpapaalam na po kami. Bahala na kayo. Anong bibitawan ninyo? Titig ba? O yung ngiti? Ha? Para makapagbighani.
0: Ayun.
1: Titig o giti na
0: para iba.
1: Ngiti. Ano ba? Ngiti na yan.
0: Ngiti.
1: Ang damayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 11:26. The Corrs with the with Breathless. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin. Kumusta po kayong lahat? Friday na po at saka mamayang gabi kita-kits na tayo ha. Be there as early as anong oras ba, George? 6 p.m. Mas mabuti na, di ba? Mag-early dinner na tayo ha. Pwede rin na palit ng kagpuso saka isang barbecue. Okay na ba yan? Tapos doon ka kumain sa parking lot. Di ba tipid-tipid pero naka-VIP ka? Oh, Music Travel Love yung concert mamaya ha. Oh, dito na yung mga ano ba? Yung mga kaedad ba natin yun? Para yun sa mga trentahin nating mga sweethearts. Enjoy tayo mamaya. Of course, feeling back to the 90s na rin. Tsaka huwag kalimutan yung programa ko bukas ha. The 90s Heart. 9 till 12 noon. So, yung isa sa mga programa na wala. Gustong-gusto ni George pero hindi niya makuha. Gusto ko rin yung mag-music from the heart. Di ba? Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Friday kasama si Harvey Stone. Of course, inyong pananghalian para sa inyong mga pabati dyan. Ha? 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 11:40 na ang oras natin. Time check brought to us by EXL Makamuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magbabalik ako with more music. Dito lang, syempre, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mare, unsa nang imong gipang impake diha? Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
6: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
7: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
6: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
11: Same in the 2000s.
12: Love is it always as you see it.
11: The Muffet's Deal is now known popularly around the world as Music Travel Love.
13: If life is so short, won't you let me?
11: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB.

0: Production also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga Lapasan, dili kumpleto ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
5: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:53 na pong honest natin, sweethearts. Tempted brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong pagpaniood to sa inyong tanan din ha. Ang sarap-sarap naman ng ulam po ni Kuya. Sarap niyan, tilapia, tsaka may ano ba yun, itlog maalat. At saka may side dish diyang ano ba yun? Okra. Okra at saka eggplant. Nako, ang sarap-sarap naman yan. Magkano ba yan? Pwede pa deliver. Happy happy listening sa JRS Maramag, Demsoy, Mayong Unto, sa imo, adi ha. And of course, yung mga nasa bangko natin ngayon ha, kumusta po yung ating mga sweethearts dyan. Mag lunch break na muna kayo ha, at saka mag-enjoy din mga music natin dito sa Heart FM. Sir Efren Wayan, good morning. Mayong Unto na. Happy happy listening, listening sa imo. And also sa ating Mommy Marilyn. Mommy Marilyn, nasaan ka na? Nagugutom na kami dito. O, parang ba may daladalang ulam palagi ha. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may SMK 777. Yung ukay-ukayan natin dyan sa may Kogon. Happy happy listening po sa inyong lahat. Mayong Unto din po sa ating mga estudyante ngayon ha, na nagbe-breaks. Tsaka kasabayan nilang kumakain ng ilang mga magaganda mga teachers nila. Happy happy listening po sa lahat ng mga teachers natin, especially dyan sa may Puerto National High School. And of course, sa pinakabago ng principal dyan, si Ma'am Emily. Happy happy listening po sa imo. And also ating mga teachers dyan sa may Puntod National High School. Happy happy listening din sa ating mga estudyante at saka teachers dyan sa may Consolacion Elementary School. Happy happy listening sa inyo ha. Dito din sa may West City Central School. Salamat po sa pa-parking. Medyo punuan yung parking namin dito sa building ha. Anyway, salamat, salamat. Hi din po sa ating mga SG ngayon na kumakain. Ako, nakita ko may galunggong at saka ang daming kamatis. Perfect na perfect yan sa ating panangalian ha. Anyway, enjoy lang mo diyan mga manoy, mga ate natin at saka yung mga trentahe natin, mga sweethearts ha. Uncle, auntie natin. Of course, mag-enjoy ta sa mga music natin dito sa Heart FM. Dito sa ating programang Heartbeats. Of course, sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
2: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa ita naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Malaki ang posibilidad na maideklara na rin Stable Internal Peace and Security o SIPS ang Northern Mindanao sa mga susunod na panahon. Ito ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ay matapos maideklara ang rehiyon ng Caraga bilang SIPS kasunod ng matagumpay na kampanya laban sa mga armadong rebelde sa lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4th ID, wala nang natitirang armadong miyembro ng New People's Army sa Caraga, ngunit mayroon pa rin mga individual na umano'y nagpapatuloy sa pagre-recruit habang nagkukubli bilang mga sibilyan sa mga paaralan at iba pang institusyon. Dahil dito, pinaiigtig ng militar at iba pang ahensya ng pamalaan ang mga legal na hakbang laban sa mga sangkot, kabilang ang pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng human trafficking at terrorism financing. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, kamakabuhay, kumusta? And welcome sa atong tulumanon. Magkuyog na usab kita, sud sa saka oras, aron makatun ka sa daga mga informations nga atong idalit sa atong tulumanon. Kabayan sa panglawas, sa ato ang mga ingredients, sa ato mga produkto, and as well as sa ato mga produkto mismo sa EXL Makabuhay Plus. Huwag nga atong pagpanambag sa ato ang istorya nga atong i-feature gikan sa ato minahal nga sender sa Tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayang anak! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: salamat ka makabuhay sa pagpaabon sa ato ang tulumanon. Init ba rin sa inyong gawas? Gaulan ba? Gatunog ba? Igang alingiing? Niob? Bahala na ka diha na ikay mo adjust sa panahon. Welcome sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Hello, hello, Nemo, and hi, and hi, and hi. Kumusta? Magabuhay day ka makabuhay. Insa man ang oras di akaroon sa imong naimutangan, samtang again, minaw ka sa tong tulumanon, gihimo nimong background, ang tambagi ko Lady Batod. Asa man kakaroon, kinsa man nimong kauban, unsa man gibuhat, unta ka ng tanan legal. And so gihapon ka himsog o kabasko gihapon sa panglawas mo, itong iampo kanunay sa labawang makagagawong. Ako si Lady Batod. O sa kaoras na nga managkuyog, o sa katak na lamang, mubo lang pero puno, ganyan. Di na to usika na imong panahon sa tanaminaw ka din hin. Dita magsigigreet lang. Nang bongga. Siyempre uban sa atong tumung og tuyo nga good health karon og maapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. And as usual, sa atong naandan, kamakabuhay ang atong mga isgutanan kabahin sa mga ingredients, gadakan kay ikatabang, or ikahatag kaayuhan sa atong kalawasan, naatanan diya sa atong mga produkto sa EXL Makabuhay Plus, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Huwagan kamakabuhay niya na sabang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ay katulong ngayog to kon chapter 3 sa iyang kaagi. Di na ito maglangan, uy. Ang sa pamiya itong paabuton, maglungag pa ka diha. Nga maghuwat pa ko nga maluto niya. Magdrama na ito, uy. Diba? Niya na ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

celibato't hindi ko po nagustuhan ang paraan ng pakikipag-usap ni Yuri kay Monet. Kaya po naman, hindi ko pinalampas yun. Agad po ay kinausap ko si Yuri. Pero pinagsumikapan ko manoon na pigilan ang aking sarili na magalit. Dahil nga, hindi ka nais-nais ang dating sa akin ng kanyang ginawa.

0: unsang gibuhat mo, Yuri?
1: Delo.
0: Nagkisulti ka ni Monet. Gimanduan mo siya nga dili na mo pakita pa din eh. Giingnan mo siya nga dili na magsamok na mong amahan o anak. Usapi ka tungod mo, aron buhaton ka to, ha?
1: Delo,
0: gidawat ikaw sa kong kinabuhi kay buutan ka. Espesyal ka para nako. May mga saad ka nga tabangan ko nimo sa kinabuhi. Huwag matigali mahi-appeal sa tong sabot sa tong relasyon ang pagpanghilabot mo sa kon-unsa ang naan namo ni Monet isip mga ginikanan sa among anak.
1: Delo, paminawa gani una ko,
0: bisan nagkabuwag na kami si Monet. Pero huwag matapos ang mong pagkaginikanan sa mong anak, nakabati ka, Yuri. Huwag matapos ang iyong pagkainahan kang Juno. Nga nung gimanduan mo naman ni noon siya, nga mo palayo o dili na mo pakita kay ikaw na ang mipuli sa iyang dapit sa kinabuhin na mong amahan o anak.
1: Delo,
0: dili ko gustong usmo mo pa ang imong gibuhat, ha, Yuri? Ipahinumdum ko nimo sa dili pa kong malimot.
1: Dili ikaw ang mahimong rason nga kawad-an og katungod si Monet nga akong kanhing asawa isip inahan sa bata.
2: Oh. Wa palagi mi pauli si Mama Yuri pa.
0: Naatrasado lang sa oras, Juno, anak. Na traffic tingali.
2: Dili ka tungod kay naa siya maong wa pa mi pauli si Mama Yuri.
0: Ha?
2: Ako ang rason nga nadugay sa pagpauli si Yuri, anak. Kay dili man siya komportable nga niya ka. Unsa?
0: Juno!

Matod, hindi nga po umuwi ng gabing yun si Yuri. Niayaw ngang sagutin ang aking tawag, hindi rin niya nireplyan ang aking mensahe. Masama ang kanyang loob sa sinabi ko sa kanya. Lalo pat sinabi ko sa kanya sa text na dadalaw ng gabing yun si Monet sa aming anak sa bahay. Hindi ko po hinanap si Yuri. Hinayaan ko na lamang siya. Na siya pa namang ikinagalit ng aking lolo Tinoy.

0: Unsabay lauman mo ni Papa Tinoy kung dili ihagin ang labanan si Yuri. Ganahan man siya atong bayuta para nimo. Buutan lagi ko, no? Aw, buutan man tuod si Yuri, pero dili makapapas ang iyang kabuutan sa kamatuuran nga dili maayo ang inyong relasyon nga parihas nga mga lalaki.
1: Pahorhi,
0: ako pa ni modelo, anak. Makigbuwag ka ni Yuri.
1: Ha?
0: Dili siya maayong impluensya kang Juno sa akong apo. Bayot siya. Tingalig maagni pa niya ang bata nga mahisama niya. Gawas pa, dili maayong mother figure ang bayot nga sama niya.
1: Unsa?
2: Naagi na mga kontrabida, no? Naagi mga tao nga dili malipay sa kalipay sa uban. Naagi ka na mga mubabag. Naagi ka na mga ikasulti nga dili maayo. Mga comment nga ay, kanang negatibo, no? Anyway, kamakabuhay unagi kadunghog na pa lamang sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo ang ato nabati. Human sa pipila ka mga painomdo, mamalik tayo yung takanapay sumpay. Ang ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
6: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
2: Dagang salamat ka makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na tong partner everyday ang atong naginusarang kapsula. Nga mo ay himuon na tong dietary supplement. Himuon na tong partner as in everyday. Gita mo inom niini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangi mo kumpiyansa. Kay Taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O niya matulong nga ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil diha ang Acapulco, Niyog-Niyugan, siya ang Gubat, ang Palaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas, o Herbabuena. Ganon. Diba, bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name, sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun, mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam, kamakabuhay. Unya dali ra sad kay nang kapatubuon, ya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilapdon sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganun. Kung imuha ng usapon. Usab ay benepisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato mag-init kag tubig. Unya pa bugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kung ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sabna sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo mo sakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubuk og dughan, di ba? Sumatibhanga ng pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot pod ang sambong sa lingbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Ano bika ang bitog tiils baboy? Nga na mika ang bitog mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mo ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo di atungod sa rayuma. Unsa pa ba yung binipisyo nga makuha nato? Ano? Unsa pa ba yung mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar, labi nag not in good condition ang imong tiyan? Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mauna nga matambalan ginato ng sakit sa atong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan na pinaagi sa sambong. Kunya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita ni Ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Hello, hello, diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. Kay di gyud mo lahuta ilang adlaw kung di kakape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa jud kay sugar. Ipadapli na na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na tog all-in-1 kay naa diha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayos sa atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatiin, makatabang ang atong kapi kung imong pag-aimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients,

0: dapit o kan mga tubigon ng mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitawang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana, itagaan na nagpahintulot. Pahintulot, yun ba? Pagtugot in, sa Bisaya. Sa mga mag-uuma, nga makabaton sila o kanang mas okay pa o makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup yung mga bugat ng mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sa daana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kanang mapinupino na giyon, flakes baron or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang gi spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mo na imo pangutana kay murag familiar kay nimo nang spirulina murag pang diabetes sun gyud nga tao. So gawas sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sadnay daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nganong kana na ilhan isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag na itong spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL coffee mix 17-in-1. So sa mahimong gipaabot ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong saking bukita. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: O ganoon nga ng ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa istorya sa kinabuhi sa itong sender nga si Delo. Now na, dinhila mga gyapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Ibatot, hindi ko naman magawang makipaghiwalay kay Yuri. Praktikal kasi kapag nanatili siya sa buhay namin. Dahil aandap-andap naman ang trabaho ko, malaking bagay na nariyan si Yuri.

0: Kinausap ko po siya, Lady Batod, at humingi ako ng tawad sa sinabit inasal ko na hindi ko siya pinagsalita. Lalo na naniwala ka agad ako kay Monet sa sinabi nito kahit na hindi naman pala totoo. Ayaw ka balaka, Delo. Nakasabot ko sa imong bahin. Dililisod para ni mo ang paglaban dayon kang Monet. Kay ikaw na ang nagsulti. Bisan buwag na kamo, asawa mo gihapon siya. Inahan gihapon siya ni John. Og mahal pa sab ni mo siya. Yuri, dili ba? Mahal pa gihapon ni mo siya? Nahibaw ko, gibati ko, siya pagihapon ang gipitik sa kasing-kasing mo. Well, normal lang sab tingali. Nga dili matakli diri nako ang imong pagbati kay kinsaraman ko. Bayot lang ko nga sumasaka dinhi sa imong panimay. Bayot lang ko nga nahigugman nimo. Bayot lang ko nga nagpaulipon sa kaugalingon kong gibati.
1: Yuri, espesyal ka para nako. Gusto ti ka, dili ko nimo mahal.
0: Nilaom kong kasuklian mo ang gibati ko. Pero dili ka na ang kahulugan sa kinabuhi. Okay lang. Samtang mahal pati ka, magpabilin ko. Pero dili sab maayo nga bisan ang pagpangdaot ni Monet diri nako. Tuuhan mo dayon nga dili na makabaton og bili ang akong pag-explain para nimo kay siya nagidayon ang automatic katuuhan mo. Oh. Makapahiubos lang.
1: Yuri.

0: Muangyo ko ni Mumunit.
1: Unsa ka na, Delo?
0: Bahin sa pagbisitahan mo balik din sa bahay. Aron ikauban mo ang atong anak.
1: Ngano?
0: Kung gusto kang ikauban mo si Juno, sultihin lang ko. Tawagi ko o baka i-message ko. Aron dadoon ko ang bata sa dapit din gusto kang dito ka mumangad to. Kay dili na ko gustong muanhi ka pa sa bahay.
1: Unsa?
0: Mahimo ba, Munit?
1: Ngano ba, Delo? Mao ba kani gusto ni atong bayot mong kapuyo? O ikaw sab, musunod lang sa iyang gusto? In love ka na ba ni atong bayuta? Abi ko magigamit mo lang siya.
0: Ang baba mo, mahimo ba?
1: Ayaw kong inang na-develop ka na niya. Nga mahal na ni mo siya. Nabayot ka na ba, sab, Delo?

Pwede ba tod mali ang interpretasyon ni Monet? Pero naunawaan ko siya dahil nagselos siya at insulto para sa kanya na bakla lamang ang ipinagpalit ko sa kanya. Narinig din pala ni Yuri ang naging pag-uusap namin ni Monet. Muli po ay nagkaroon ng issue sa pagitan naming dalawa.

0: Sa makabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo. Pero pami-ended to, sumpayan gihapon na nato. Naapay, sumpay ang yang revelasyon, sundan nato na sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Unya, inigbalik nato man sa pipla ka mga painumdom at ang isgutan o glagpitan ang ato na bati nga chapter 3 sa iyang kasaysayan. Hindi lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikating apag o ikahibong pa o mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, o, diba? Ito kayo na ilan ang ato ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight. Mabitaw ng religiously, kinahalan tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula kaya tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghag mga ingredients, giusa lamang diha. Usa sa daghan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid nga bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas o kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato niya nga matang sa vitamins, dili ka nagibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang apil-apil lang sa imong gipang-inom kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya kanang mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kalinturahon, minana ba? Masubawan nagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Paday yun lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Daghang salamat sa mga mahiligon usab sa kape ng bongga. Wa kayo ang kabalakan kung ang imuhang kape nga pag-aimnon na sukad karon or kung nasugdan ninyo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay. Ang atong ginatawag og all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 kabuok giusara nga mga ingredients sa ato ang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabuok ingredients na radya sa atong kape mismo. As in, gisagol ra. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix. Mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka-fungus nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil, Brazil. Brazil ragud na oi, eh, Pinoy manggod ta. Unya ka nang dito ginamagikan, ya nakuha na dayon sa Japan, sa China, mao nakabaton sa salagingon ana, o again ang Pilipinas. Oo. Unya ka nang agaricus mushroom, mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. O sabay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O sabay gamit sa agaricus mushroom ka makabuhay. Ang agaricus mushroom wala giaproban sa FDA para sa bisan usa nga particular nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal pero ginaingon nga makapaayo ang characteristics sa agaricus mushroom para sa paglikay sa cancer, pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay. Komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na yung antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa itong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kunin mo nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy, or diabetes baron, kaya naanay antioxidants, o makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bongga gihapon ang agaricus mushroom. Unya ang agaricus mushroom, usa sa 17 ka-ingredients nga naas atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, ay nagpauwahi. Inom na sab everyday sa ato ang all-in-one nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: Sa ito pagbalik mismo sa itong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang naginusara, kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Iamuwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement po batok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, pagkalimtanon, UTI, constipation, and many more. Ang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule Isip Dietary Supplement ka makabuhay, i-maintain lamang na nimo. Kadang dit ikaw adult, usang nga to sa 2 ka kapsula every day imong pagatumaron ana. Nga inadlaw nga tubig ang pag-aimnon, dili bugnaw ha, as in warm water ra gyud. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, mas daghano na itong pagtumar, mamahimo ng duha. Ngadto sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aimnon or warm water ka makabuhay, ayaw gyud ng bugnaw. Sa dili ka pamukaon, or pwede rasad nga after kang mukaon, paabuta usa ang usa ka oras gikan kang mihkaon. Isip gihapon imong food supplement. Munang sama na kog sa uban pa? Kuyog na sa panon ka makabuhay. Ngamihi mong partner sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule every day ang pagtumar ug ang pag-inom nato sa kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik-balik. Ang dambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Delo. Pero wapamien did to ha. Sumpayan gyapon nato nagpaminaon ang sunod pang karugtong ng kaniyang kasaysayan sa musunod nga episode sa atong tulumanon. Karon isgutan nato glagpitan ang nabati nato ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimti in town, nakakaroon og uniya para makapaminsar tagtaman unya. Gaan lang ang pagatubang nato sa mga suliran sa matag-adlaw. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Kung basihan nato ang chapter 3 sa imuhang story, hamubuo lang akong isulti. Well, kanabitaw ang imuhang pagkatao, di man yung paghukom, no? Pero kanabitaw, kung nagari isumbong nimo ang usa ka tao bahin sa laing pang tao, dili dayon kamutuo. Paminawon nimo unya paabuto nimong usa para paminawon sa nimo ang side. Dili kay mo decide din ka, mo padadin ka sa imong kalagot. Kanang halata ra kay ka nga bias ka. Halata ra kay ka nga napakagibati sa imong asawa nga nagluib nimo sa makadagang hingayon sa katong kamupa. No? Wadyo ka matuto adto. Wadyo ka makat-on og leksyon gikan adto, no? So usa sa mga leksyon sa kinabuhi diri sa atong pagkinabuhi mismo sa kalibutan kanang dili ta basa-basa butuo sa tabi sa usa ka tawo. Nga ako mo, dili kay taganahan ani nga usa ka tawo or dili kay hingpit ang atong pagtagad, paghigugma og kining concern ani nga tawo. Kun sa may tabi nga madawat nato against ana nga tawo, tuhoan day nato. Dili una ana. Kay para fair, paminaw nato ang both sides. Unya, ato pong i-evaluate kung asa nagikan ang hitabo. Dili kay i-judge lang po nato sa nahitabo karon. Kay basig may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan, di ba? Ganon. O sana sa mga leksyon nga ako nakatunan karong adlawa, maminaw ta sa side sa tanan before ta mo hukom. Salamat mo sunod nga sumpay sa sugilanon sa tong sender sa sunod nga episode sa tong tulumanon din nilamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Daghang salamat sa pagpaminaw. Happy birthday kang Chacha. Ganahan kay ko anang magpa o sa tingan? Magpa o sa titawag ni Mo Dexter, magpa hinungod. Mapahinungod sa atyo. Happy birthday sa mga nag-birthday today. Hi sa Mahipos family, kay Jumel, salamat. Kay Snow, Kadilinya, ni Tulia family, dagang salamat sa pagpaminaw. Kay Mary Ann, na nasa abroad karon, dagang salamat. Padadaan ko nung kunyag 150,000 pesos sa chika. Chares. Chares lang. Salamat sa pagpaminaw. Og hi usab kang Dexter. Og nimo ka makabuhay. Dagang salamat. Yan ang atong special nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, makahimog kasamok ang pagdumot. Apan ang gugma, mupasaylo sa tanan. Kana nga, espesyal nga mensahe, ito mabasa sa panultihon 10, versikulo 12. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Wala at igong panahon manambling na tagpinalay, mamalik at sa sunod gayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong programa, imong programa,
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may anlong sab kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagapon. O kinisab niyo higala si Kuya Arn, magigoban ka ninyo sabay na sab sa paghataw o laing pagtagad sa laing tampo sa usaka lalaki nga si Ryan. Ryan, salamat no sa pag-share sa imong kaagi. Usa na kining nakatabang o nakasuporta sa atong programa, ding kaagi sa usaka lalaki nga si Ryan, taga Misamis Oriental. Kamusta no? Sa tanan taga Misamis Oriental. O manghinaot ko nga naas mayong panglawas. O tagad salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw diri sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagapon. Ryan, os po na ko no, nagkasalamat salamat no. Nagitagaan mo higayon imong kaugalingon na makikinabi. Diri ka na ako pinagis pagtawag nimo para may share lang imong kaagi. Busa ka tong na mga gusto nga mag-share sa ilang kaagi, pwede mo makatawag sa atong number para dili na mo kinahanglan magsulat pa. Tawag na lang mo para ako na magpaigo sa inyong kaagi. Kung gusto ninyo, tawag lang mo diri sa atong cellphone number 0970-871-9592. Kung dili na ako matubag, text lang mo nga Kuya Earn na ako i-share nga kaagi. Para may balan ako pag mabasa na ako nga na i-share ninyo nga kaagi, ako na yung tawagan. Pero dili dahin dali-dali na ako matawagan kaya napamang kuya ipang hatagan o kinabuhi nga mga nakauna lang kibali, no? Okay, manghinaot ko na sabta ninyo mahigala. Hala, kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa, no? Salamat kayo sa mga higala na ito, nga kanunay. Walay huno ang ilang suporta pinagi sa inyong pagpaminaw sa nagkalanlaing mga kaagi na mabati diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Bisan pa man sa Tibuok, sa Mindanao, o sa mga kabisayaan ng mga lugar. Kuya Earn, kininyong Dr. Love, kinasing-kasing nagpasalamat sa inyong suporta. O labi na usab sa tanan ng mga nagmintin na sa atong mga product. Sukad nga nakasulay na sila paggamit sa atong mga produkto, labi na sa pag-inom sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Hantod karon ilan ang ginamintin? No? Inyo nang ginamintin. Salamat kayo sa inyong pagsaling. Kaya ka na, makahatag yung nagmayang beneficyo ang atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ayon yung sitiyata sa matag-adlaw mahigala, balag sa isa ka-adlaw kausa lang o kaduha baka. Yatagtunga lang sa kutsara ang inyong matimpla ni Ana. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o 5 pesos baka kadatunga sa kutsara matagtimpla ninyo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Gamito karang ilang mga insomnia din ha. No, bisan sa unang nagpiyong, mutakilid na lang sa wala, mutakilid sa tuod, di gin makatulog. Luoy kaayo ang lawas nato. Sa ngantong-ngantong, magkababa atong immune system. Dali ra kita takbuyan o mga delikado ang sakit. Mao na nay magkaproblema na dayon ta dili pa ta makatulog, napay laing sakit, malubog gitas baning. Unsaon na lang mga mahal nato sa kinabuhi nga nagkinahanglan sa atong suporta. Nga kita mulubog na sa baning tungod kay kulang ta sa relax, na sakit na hinuon ta. O na samtang nga wala pa kita maglubog sa baning, simba ko lang, no? Imintin nato, testingan nato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para may balik inyong normal nga pagkatulog sa taas-taas nga oras nga paghinanok. Huwag sa mga higala sab nato nga naglisod sa pagbawa sa matag-adlaw sa ilang hugaw. Mga higala, importante kita nga makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. No, importante yung kay ka na mga higala. Kaya nga no, dili pwede nga ma-stack ang hugaw nga dapat ay pagawas gikan sa ilaw sa atong tiyan nga ma-stack pa sa pila ka-adlaw. Unay tag usa ka-adlaw. Sa sunod adlaw pa ka magbawas. Sa ngantong-ngantong, kung mamintin ka na nga maistakan perminti o hugaw, luoy kaya itong tinay may gala, magkabukol-bukol, magkadaot, hantod malata. No? Mahimong colon cancer. Mao na may gala, atong atimanon, atong kaugalingon. Pasag pinubri na nga pagi, kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gusto ninyo nga magbawas sa matag-adlaw? Importante mabawasan na ito atong hugaw na dili maistakan nunay sa atong ilaw, sa atong tinay. Oo. Mao na igitawag nga makolon cancer o magkadaot na atong tinay. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang kay niana sa ato mga higala. No? Nga tapos dili mo mabalaka kay kana atong Capricorn pure organic na dili na mao ang kape nga ginabawal sa doktor og asa ka magpatambal nga maingon sila nga bawal sa ka mga pikaron. Lahi to nga kape ilang giingon. Kini ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure herbal ni siya, rich in fiber ni antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Pwede ang mga high blood nga mukapi ni ini, pwede sab ang mga diabetes mukapi ni ini nga nagamping nga dili mo taas ang ilang blood sugar.
1: good.
0: Kung mutisting mo nini mahigala ka tungwala pa makasulay sa pharmacia o butiga lang o dayon, ing na lang Capricorn Gold with Malongga and Santon. Ayaw lang ing na ang taga pharmacia o butiga nga Capricorn. Kay ubay-ubay sab ang Capricorn nga nasa mga pharmacia, dili lang nga tua. Pero gusto ninyo nga tua, ay na lang yung Capricorn Gold with Malongay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita niyo kung sa ka-pouch na dako na 200 grams. Basan niyo na, yan na ay pagka-black sa ubos o may pagka-gold, yellow sa ibabaw. No, yan ay makita niyo, Capricorn Gold with Malongay and Santon. O dayon sa may gagmay na ito nga 110 grams. Na 200 grams, dagko na po'y gagmay nga 110 grams. Okay. Mahinaw ko na sabitan ninyo mga higala. Basta mapalit mo na ikompleto ng pangalan. Capricorn Gold with Malongga and Santon. Huwag sa lengbahin. Kung naatay Capricorn Gold with Malongga and Santon, naapod kita'y Capricorn Purple with Malongga and Santon. Nakalahi lang kay Purple. Ganina Capricorn Gold, gani Capricorn Purple. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo ha, mao ninyo ang tistingan ha. Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Capricorn Purple. Doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar yapon sa atong Capricorn Gold with Malongga and Santon. Makatabang yapon ang Capricorn Purple with Malongga and Santon sa pagbawas sa matag-adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Yanapod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-gigi sagol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sagol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sagol nga barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano na, no? Napod siya gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mga higala ang atong Capricorn Purple with Malongga and Santon. Napod kita ay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, mao ni din ang mo epekto kay nate mahigala gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Mao pod sa Capricorn Gold with Malongga and Santon ang Capricorn Purple pod mao pod na sila. Pero gusto niyo i-effect yu dayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee. Para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya. Hantod intiro adlaw may gala, paminaw mong mayo, doon akining mga epektibong sangkap sama sa Maca Vegetable Root. Maca Vegetable Root, mailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napakit siya sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napakit siya sagol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napakit siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahigala mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dinisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, o sa panington ta, sa ipupuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, orange ang taklob. Dinisab ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. Og labi na sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kaya wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby ni mo. O, wala siya chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklob. Pwede pud kayo ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang. Mild lang ni siya, mga pure herbal ginaa sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa? Nasa citronella extract, o nasa kakawate extract, guava leaf extract, o napod siya ay luya, himag, wag ni siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, protection. Kay delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw yun mo, kumpiyansa niya ng lamok dinggi, mga higala. Simba ko, mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo, o Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga muduol. Labi na magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katul-katul, kung may mga allergy, katul-katul, mga buni, pangagod, mga kaunggo, o bukol. Ang bukol, taplaki lang naggapas, nga na'y Orion. Karang green ang taklob. O niya, pwede sabi sa Almoranas, taplaki lang ng lubot ni mo, gapas, nga na'y Orion. Mga duha ka simana ni mo ng Aguantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong Almoranas. Mitukar, hasol ba yung kain na? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklob. O, labin usab sa mga kuto o glosa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindi nyo in town na upawin na inyong anak kay looy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-urayo na ilang buhok, haplasi. Kumalukop na, utsa siya ang usaka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Mga katul-katul bito mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag-urayon. O labi na sa mga mag-beach. O niya, watakay balon na yung mga salta nga. Matos bye-bye, kilids dagat. Yan, naglangoy-langoy mo dito, inyong anak na ikatul nga buhi sa dagat. Saghiran, katul kayo na. Yan, inyo din matambalan sa atong Orion. Magdala-dala mo niya na sa inyong bago. Kung diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun din siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Pariharagyapon sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob, pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, na ay pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay Orion, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy og dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong supremo herbal oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batio nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduolan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Mo na di pud kadul ang lamok dinhi ini mga igala. Abi ninyo mga igala ang supremo herbal oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mga higala pod. Ibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong supremo herbal oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, supremo herbal oil ang masaligan. So mga higala, napakoy uban pang mga product nga gusto na ko i-share sa inyo. Pero unya na, ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi, ang maong kaagi ni Ryan. Ryan, ano ay mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, kinahanglan ba nga pangitaon nato ang tinuod nga kalibay para lang matuman nato ang atong mga pangandoy? Dili ba rin matuman kung dili nato makita ang tinuod nga kalibay ng atong gipangitan? Bawa kining kaagi ni Ryan. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayo ngawit ug ato sa Tagalog kinabuhi para inyong masabtan.

0: Ryan, di ba unya alas dos, meeting sa ato mga ginikanan?
1: Oo. Ang problema lang kay nailakaw si Mama Gaudin. Walay maka-attend sa kong meeting.
0: Nagsao naman lang nani mo.
1: Ako na lang sa mag-meeting-meeting. Ambot, pati nga alam ito ako, Mika. Ang uba na itong mga classmate, kung di maka-attend ng ilang inahan, nayamahan. E baka auntie magulang. Pero samuan ni Mama Gaudin, kung nasa ilakaw nga matulan sa meeting, wala kayo makaapil. O na, upugos na lang kung mangutana si Ma'am Bito nga ganong ako rin po yung nag-unay-unay og meeting. Ako lang pasapton si Ma'am nga huwag makameeting kay lako akong Mama.
0: Tood, Ryan, ganong wala kay Papa?
1: Wala na istorya ni Mama Gaudin nga nakuyamahan nga ni paano na sa laing kalibutan. O niya, wala pong kumangutana sa iya. Ang ako lang nga nakoy Mama. Walay magulang, walay Papa. Pero nganong ako kapangutana kay Mama? Mangutana na ako kay Mama? Nganong inga niya mong sitwasyon? Wala man siya nagsulti nga wala na ko'y Papa, kaya namatay na ba? Nga wala po'n mi parinti, wala po ko'y igsuon.
0: Kinalain mo na susihon nganong inga na to. Grabe ka, wala kang pangutan nga. Nga, mag-graduate na lang ka din sa atong eskwilahan sa high school niya. Huwag kayo nahibalaan.
1: Ako rin ay pangutana, Mika.
0: Ah, si plano ni mo niya. Kinsamay mo meeting.
1: Naila ko si Mama Gaudin o niya. Ako na lang yapon. Bahala na si Mama Suko din sa ko, ha?
0: At hindi man ang masuko. Usabot naman na, basta mo lang istoryahon. Nga nung wala kay ginikanan nga mautambong sa imong meeting. Ako gani kasi lagi Mama o Papa ang mautambong o niya.
1: May pa ka. Kay bisan usa lang gikinahanglan sa pag-meeting, anhagin yung Mama o Papa. Grabe yun, suportado yun kasi mga ginikanan. Pero ako, ang butis Mama Gaudin. Huwag ganit mo sulti kung asa akong amahan. Patay na ba?
0: May nang imo susihon. Mangutana ka.
1: Sige lang, Mika. Mataimingan ako kay murag sa puton, Miss Mama. Tungod siya ang negosyo-negosyo. Base na iwa makabayar, kaya nagpautang man ang gamit. Sa kwarta, magpautang si kwarta na iyang patungan. O, manamong panginabuhi.
0: Mawad ay nga murag kwartahan mo.
1: Medyo na kwarta lagi pero problema. Wala gani ako amahan. Wala mo tambong sa meeting.
0: Susihan na. Sarangin mong kinabuhi.
1: Oo, Mika.

0: Ma, babay na ko, ma. Oh, kumusta ang meeting? Pasensya yun kayo, anak, ha? Nga wala ko makatambong kay ako sa digiunan ni atong negosyo. Nahuy pang atiman nga ni nakautang nga wala pa makabayad. Ma, pwede ba ito mag-istorya? Saon sana? Makaroon pag ikon ng utana ni Ini ba? Kay nga ano? Ma, wala kay gisulti o giasoy diri ka na ako. Nga asa akong amahan. Wala kay ta isa na lang ang parinting ay mong itudlo diri sa kwadri sa itong lugar. Ah, time pa, anong nangutana ka? Makapangutana yun kumakay sa una raon tanin ako ipangutana sa imo, ha? Sa among manggong klase o labi na sa na mga meeting. Ang uban, magdubli pa ang asawa ng bana. Ngayon, ginikanan sa estudyante. Mauwi mo ang kapila sa meeting. Pero samtang ako, wala yun. Labi na nabisi ka. Pasagdira na sila. Maura mang gihapon pa, pwede man ikaw ang mumiting. Musabot na na ang magtutudlo ninyo, inyong maestra. Oo, lagi man. Wala problema ang maestra. Ang kabahin sa ako ang mabahan. Nangutana ko kung asa akong amahan.
1: Wala ka na amahan. Wala pa ka matao, patay na siya. Huwag ay nasigigdagang pangutana kayo, hindi ko ganan magdumdum sa tanan.
0: Pasensya kayo man. Maudi ay, wala no kinakita ang amahan kayo. Wala pa ko matao, patay na rin siya.
1: Nagsabak ko atong higayon na. May pagpanaw niya. Nga dili na makabalik. Ang importante anak nga, nasuportahan ta ka sa imong pag-eskwela. Hantong makatapos ka. Ay, nagod sige pagutana kung unsa imong kinabuhi. Unsa ang dagan sa atong kinabuhi, unsa yung sitwasyon. Ang importante nga, naka-eskwela ka, makatapos ka.
0: Oo, ma.
1: O paminaw, kanay mong pag-uman-uban anay mong classmate nga si Mika. Base magkadibilapan mo ni Ana, ha?

0: Mẹ coi.
1: Ôi Ryan. Ôi ya, kumusta na?
0: Ako lang yapon nagtambong sa meeting. Abi ni mo, nag-exulti na ako kay mama. Nangutanan ako sa iya kung asa akong amahan. Ngarong si Herman akong nakita.
1: Unya si Tubag.
0: Tugay na ko nung namatay akong papa. Wala pa kumatao.
1: Ah, mao ba? Pantodra. Ugura daw mo yung mga parintig yun. Piri.
0: Wala. Og dili na siya gusto nga daghan pa uy pangutana. Ang gusto niya, focus ko sa akong pag-eskwela. Kaya alam siya masuporta kung siya ako kinanglanon. Pero kabayan sa mga meeting-meeting kung wala siya, ako lang ginaw mo meeting ay musabot man ang mga tutudlo o mga maestra. Huwag na apa. Mabili mo. Ibawalan ko sa pagigsuod ng mga babae nga estudyante, mag-uban-uban na parehas ni ma.
1: Ryan, kung sa iba't pasabot ni ma?
0: Focus na ako sa akong pag-eskwilan. Bili na siya gusto nga. Magigsuod kung maayon niya kanima.
1: Mao ba? Unyong si Tubag ni mo?
0: Igor ako gusto magdando. Pero may ka. Bubati na kong gugma sa usang babae. Dili po niya pwede nga iya kong kontrolon ni Ana. Nga dili ko niya tagang inspirasyon. May tungod niya ng gugma sa usang babae. Labi na.
1: Labi na nga onsa.
0: Labi na sa imo, Mika.
1: Ryan.
0: Ibati na ugugma ka niya. Pero ako lang kiningiloon. Kaya magpaabot ko sa'yo gayon nga pwede na ako isulti niya kanimo. Pero sa dihanggi, bawalan ko ni mama, gawin din nga. Dili ko makikigalag babae. Mag-uban-uban labi na sa'yo mo, kaya kang gihisgutan. Basin daw mo ay makababag sa akong pagtuon nga makalampos ko. O dili ko makalampos tungon niya ng gugma-gugma. Pero nakakaton ako sa pag... mahal sa usang babae. Ikaw ang kong ibot pasabot, Mika.
1: Mau ba, Ryan? Oo niya. Kung saan naman na... kumusulot ka ni Ana. Pasin kalabanon kasi imong mama.
0: Baka dawat makadres ako ha kung mauyab ko.
1: Ang problema lang, Ryan, kung may balaan ni mama gaw din ni mo. Makaasol siya sa atong relasyon.
0: Sagdi lang siya. Ato lang kiniita ko.
1: Pero walay aso nga makumkum, Ryan. Matod pa sa mga sulti-sulti sa mga medyo mga idara na. Mahibalan niyo ka na, Ryan. Sabi na may mga tao nga makita. Nasuod na kay kita. Nga mapantayin nila nga may kaunyab na ta. Masulti, maabot na sa iya. May makasulti sa iya.
0: Pahala na.
1: Pahala na?
0: Importante nga magkaunyab na para nasab ko yung inspirasyon sa akong mga pagpaningkamot. Kung masugot ka.
1: Pero dili ko na taon-taon na sa'yo nga higayon nga na ako'y pagbati sa'yo mo ha. Nasamtang magka-umantap, maglaag, mangaon sa kantin. Ako rin sa mingilo o mga kong ibati nga gumbali ka ni mo, Ryan.

0: Ryan. Ryan.
1: Oh, ma.
0: Dali pagod.
1: Oh, unsa na ma?
0: Kagahi gid mo ulo bataa ka.
1: Ma.
0: Nagtuo siguro ka nga dili na ko mahibal-an ang imong gina buhat sa eskwelahan.
1: Kabain sa unsa ma?
0: Di ba giingnan ta ka na dili ka magsulog babae? Lain na kasulti ka na ako, ginikanan na po sa estudyante nga naa diha nag-eskwela sa inyong eskwelahan. Nga uyab daw ka mo ni Anang Mika. Di ba giingnan ta ka? Napokus ka sa imong pagtuon na dili mabahay na imong pag-una-una. Di anong batiyo na mugugbang-gugman ni Anang babae.
1: Sorry kay ma, pero buutan si Mika ma. Dili siya makahasol sa akong pagtuon.
0: Musa dili. Mas makahasol ka na, Ryan. Di man eh. Basta maapiktuhan yung pagtuon. Magbantay yun sa ako ha. May siguro. Hunungon ninyo na. I-transfer ta ka kung dili ninyo na undangon na yung pag-uyab-uyab.
1: Ma, mag-graduate na ko ron sa high school. Yung pa ko i-transfer.
0: Ipakita yun sa ako ang wala na mo ni Ana ha.
1: Ma, ang grabe naman sa kakahigpit sa ako, ma.
0: Higpit? Dili ka makahuna-una sa akong mga gasto para di ka nimo.
1: Ma, natural lang ka na makay anak ko nimo, ma.
0: Anak?
1: Kay nga no, ma.
0: Wala.
1: Nga no na kayong ugag anak. Di ba anak yun ko nimo, ma?
0: Oo. Manahuna-una ako nimo makong mga gasto.
1: Sa imong magipanulti, ma. Masabtan ako nga murug dili ko nimo, anak. Kay mangwinta ka sa imong mga gasto, diri ka na ako. Bro, kung imong giadap mga kwintahan ko nimo, kaya na yung mga ginikanan, bisan unsa na lang ipanggasto sa ilang mga anak, hindi man magkwinta ma, mingo na lang ang naning kamot sila. Halos din na sila kapalit ang mga sinina. Tungkol sa ilang pagsuporta silang anak, inga anak naman ma, pero ikaw ma. Bro, mabot sa panahon ba nga, imo kong sokton ba?
0: Sama na, basta ha. Timan igin eh. Pantay ka lang yun sa ko ha. Makampati pagani ko. Nga nagparayon pa inyong relasyon niya ng Mika. Pantay lagi ka sa ako ah.

0: Mika, birta agi kay naima classmate karon inom ah.
1: Bye.
0: Oh, talaga bang kitawag na ko?
1: Ryan. Ay maglikay dalan bay. Dali dali sa. Shut up, shut.
0: Oh. Oh. Sige lang doon lang, respeto lang. Para di sila magdumot sa imo ha. Pakisama lang.
1: Oh my God.
0: Sama ni to classmate, oy. Likay-likay man ka. Nakita ta ka, nakita ka sa mo ah. Nga dahin, likay dahin ka. Mas dilan sa, di man ka makisama. Bay Ryan, tungod kay bright-bright ka sa atong eskwilahan. Maglikay na lang ka na yung mga minos. Shut up, bay. Tagay, bay. Alikot sa, alikot sa. Ay, Mika. Sorry kay Mika ha.
2: Ah, wala ka na yung problema.
0: Dennis, sakto na siguro to. Ingkod sa good. Oh, kay pulutan barbecue. Para nahilisun sa tiyan ba? Ah, dungagi, dungagi.
2: Dawatan lang, Ryan.
0: Salamat, bay. O ka na. Kay bright bright sa eskwilahan niya. Sali kay mga minus mig utok. Likayan na lang minimo. Pakisama lang, good. Kay mga panahon niya pun makatabang misay mo, ha?
1: Tuhon, bay.
0: Naku, isulti sa inyo mo, bay, Ryan. Amika.
1: Subtrix mo, Mik. Subtrix. Nang, nang.
2: Ah. Oh. Kahit ang subtrix. Ay, ayaw na, Dines.
0: Sige lang, good. Dahil po kayo, bira akong ihatag sa imo, ha?
2: Adera, ah.
0: Amorati mo ng bayad na nga, ha?
2: Ah, sige, sige.
0: Ah, Mika. Dahil biskuit o, lamin ang biskuit.
2: Ah, salamat, Dines.
0: Part. Abi niyo mo, part.
1: Kana imong mama-mama ni mo.
0: Ha?
1: Unsa yung mama-mama? Mama man ako na.
0: Oh, wala kay kabaluan na. Part Ryan?
1: Wala, Dines.
0: Ang imong mama-mama o akong mama po, suod kay na sila. Sa una pa. Mga bata pa na sila. Nya, dito mo na sila ni mama na ako o kana imong mama-mama ni mo sa Cebu. Lugay na sila dito. Kana si mama ni mo, wala gina muagi og minyo. Kuan man na, murag lakin noon ba? Kabantay ka?
2: Oh. Ito Ryan, murag lakin noon na imong mama ni mo.
1: O si mama mama good.
0: Wala na may minyo, bay. Hindi pa din kamuta lang ang mapurbagin siyang babae para maminyo, pero wag yun. Murag di ka na nung lalaki ba?
2: Pero Dennis, karon na si Ryan.
0: Ah. Pwede ka sulti nga. Adapted na kaniya?
1: Unsa? Adapted ko? Pagtalong Dennis ha?
0: Ayaw lang kasuko. May tinuon niya, may. Tinuon.
2: Hoy, abis yung mag-away mo din na ha?
0: Ah, wala dam, wala.
1: Paminog mayo. Pasensya kayo ba nga nakasulti ko sa iyo mo, di ba? Pero tinuon di ba eh? Mga nisulti sa akong mama.
0: Nga na ako no, kay classmate nga Brighton sa atong room, nga adaptin niyang mama anak si Gaudin.
1: Ay lang kalain ba eh? Pasensya ba nga wakakabalo ba eh? Na-surprise ka ba eh? O siya, siya. Umi. Tinuon ba ka na yung magsulti, Dennis?
0: Bay, sorry kay bay nga na surprise ka bay.
1: Oo bay, tinuod na bay.
0: Wala maminyo na imong mama-mama.
1: Kung tinuod ka na, Dines. Salamat sa magpahimalod rin ka na ako.
0: Bay, ayaw lang bay, isulti mong mama ka din ba? Ako'y nagsulti bay, ha? Kaya isulti na rin ko sa akong mama bay. Kaya nasweeto man akong mama niya sa imong mama.
1: Sige, siwa yung problema. Dawatan ninyo niya. Ako yung 200. Dugang ninyo ni sa M&M noon. Mauli na ko ba eh? Tama na ito. Murag na hubog ko.
0: Ah, sige, salamat, Ryan. Bye, Ryan. Ay, nakalain siya ako, ha?
1: Wala problema. Sige, aris ako. Mika, tara.
2: Ah, Dines. Una sabi sa inyo.
0: Ah, sige, Mika. Ikaw na ipagpasabot ni Bay Ryan.
2: Ah, sige, Dines. Wala problema. Tana, Ryan. Ah,

0: Ryan, nakainom ka?
1: Pasaylo ako, ma.
0: Unsa man imong gibuhat, Ryan? Gawas nga giingnan ta ka nga makigbulag ka ni atong Mecca. Karon imo pang ginuwagan na po akong problema. Nga nag-inom-inom na sad ka. Nagtuon na ka niya ng bisyo-bisyo.
1: Respeto lang ako, ama, sa akong classmate nga mo inom. Para di lang sab ko makitang kaway.
0: Dilibre ka pwede muli kay ni ana.
1: Ma, ay kabalaka. Dili ko nasudlan nga bisyo na kaato lang. Nga nakaagi ko sa dalan nga ilang giimnan. Nga naitindahan. Respeto lang.
0: Basin ba ya, ha? Nga mag-inom-inom na kakadunay nga wapa ka makatungtong sa kolehiyo?
1: Way problema, ma. Girespeto ta ka. Bisan dili ta ka tinood nga inahan.
0: Oh! Usa ka to, Ryan?
1: Tungod ka ikaw ang nagpadako, diri ka na ako. Naghatag umayin ka ugmahan. Bisan dili ta ka tinood nga inahan. Girespeto ko ikaw.
0: Ryan!
1: Ay, napangunta naman kung asa ako na hibala. Tamang gingo ni Mika kung itago magaling ni Himo. Bugawas raga po ng tinood. Maasa ko gagikan. Asa ko ni mong lugar ang gikuha. Diriram ako. O sa Cebu. Samtang dito pa ka sa Cebu. Asulti ko maparadili ko magloom og mga kahiubos na kanimo kundi ko nimusultihan.
0: Time para yan. Manghinaot ko nga di ka masuko diri ka na ako.
1: Sulti lang ko, ma. Ay kabala ka, ma. Walay lain tao nga nakahatag sa akong maingkugmaon ikaw lang.
0: Masayod lang ko, ma, di takabiyaan. Giisip ta na ka nga akong tinood ngayon na. Bisan karon lang ko na ibalo. Nga dili di ka tinood akong inahan pero para sa ako ikaw gina akong inahan. Paminog maayo, Ryan. Oo. Giadapta lang ka. Sa usa ka magtiayon. Nga tuwa sa Cebu. Nga si Lene o si Salazar. Ang imong papa si Salazar. Ang imong inahan si Lene.
1: Ganun ay tabo mga na ako kanima.
0: Naatulan ka ito, nagkaila kami ni Lene ang imong inahan. Siguro mga upat kakabulan. Anaar sa panimalay si Lene. Ikaw ra ang giatiman ni Ine. O si Salazar, mo'y nagtrabaho ng imong amahan. Naatlan sa panahon. Nga nakita og away na preso siya. Hinoon wala man mamatay ang kalaban. Pero wa siya ikabayad sa iyang pangdunggab sa tao. Ipreso. Naglisod imong inahan nga si Lene. Kung unsay isuporta niya kanimo. Ako siyang yangyo. Nga ako'y mo adap. Ako itong ibinlan ng gismil to para magamit niya kung asa siya, paingon. Nasamtang imong amahan nga nasa prisuhan. Unsa? Asa na ka akong idahan? Naara ka ron sa Cebu. Mapamino, gusto ko magkikita sa akong inahan o sa akong amahan. Makita lang ko sa ila samtang naapan din sa kalibutan. Maluwi ka din ka na ako, ma. Ayaw na pag-adto. Dili gyapon maayo ang imong kahimtang dito.
1: Ma, dili ko mapuyo sa ila. Magkikita lang ko sa ila.
0: Dili ko gusto. Ayaw ka nagbuhata, Ryan, ha? Kung buhaton mo ka na, dili na ko musuporta sa imong pag-eskwela sa kolehiyo. Bahala ka na sa imong kinabuhi. Tama na siguro nga nakatamang ko sa imo, ha? Nga maglisod ka niya itong bata pa ka nga wala ikabuhi sa imong inahan nga si Lene. Kasamtang imong aman si Salazar to sa prisuhan. Pero magmagahi ka, hunungon ako akong suporta niya kanimo. Bahala ka na.
1: Grabe sa inyong paghigpit din ka na ako, ma.
0: Okay.
1: Wala sa payan din ka na ako kung imo kong pasagdan. Moram na akong ipangayos sa'yo, magkailan nila misa akong inahanong kamahan. Pirog, hunungan ni mo ang suportan rin ka na ako. Walay problema.
0: Ryan, mutuman yun kang imo, ha?
1: Gusto lang ako makita si mama ang papa. Ang mga tinood akong mga ginikanan. Bahala din na ka masuporta din ka na ako. Huwag salamat sa taranggikan sa akong pagkabata. Pero ang sultihan ko ikaw, dili ko ikaw talikdan, ma. Magkikita lang ko kanila. Balikon ko ikaw diri.
0: Sige, testing ka na. Kumutesting ka pag anto sa sibo. Kay pag itaon niya mo mong ginikanan, ayaw na pagdahon. Huwag ayaw na pagpauli diri.
1: Wala kayo sa payan, ma. Mahaman ko sa akong klase. Makagraduate ko din sa high school. Pangitaon na ako mga ginikanan.
0: Bahala na kasi mong kinabuhi, Ryan.
1: Salamat sa tanan, ma.

0: Congrats, Becca.
1: Ay, nakagraduate na kita sa high school. Pagkating abli, dito na ako sa Cebu. Pagkita ko na ito imong inahan.
0: Oo, Mika.
1: Ay, congrats sa inyo ha, mga anak. Ama, si Ryan. Ama, bakit imong uyam?
0: Oo, dam.
1: Nala, paningkamot mo mga kalampos mo ha. Ay, kayo mo pagpokus-pokus sa inyong relasyon. Inspirasyon na taman, ha? Ayun mo pag una-una.
0: Ay, kabala ka, dam. Nagunaw namin sa mong mga kaugmaon.
1: Asa man ni mong inahan? Kisa may nagtaot sa mong garlanda ni mo?
0: Si Mika.
1: Oo, ma. Kay murag nagka-misunderstanding sila ni Ryan o sa iyang mama. Ay, pati pa ka na. Tagsara ng pag-graduate at tapos wala pag yun.
0: Sagde lang to, dam. Nakasabot na ako sa kong inahan.
1: Kaluhi ko di mo nga si Mika rin nagtaot sa garlan. Sige lang, good, ma.
0: Ay! Bye, Dinis!
1: Congrats!
0: Congrats sa inyo, Dinis. Roldan!
1: Ah! Nag-graduate riyabot na, bay! Isang mga parahubog!
0: Okay na, basta kayo mag-graduate lang.
1: Bawa gani, Ryan. Dito ba lang ka sa amu-amu?
0: O, dito ko sa inyo, ha? Nangayarok yung address. Nakapit pa nga yung address sa Cebu.
1: Ay, katong gingon ako. Kabayan sa ibang ginikanan.
0: Oh, Dennis, pasalamat namin sa imong mama.
1: Nakalusa man ni Matoon.
0: Kalunting abli na po sa eskwela. Matukog Cebu.
1: Ah! sige. Ikaw, di ka masabay. Kay mag-celebrate ni sa atong pag-graduar.
0: Wapas ako sa inyo, ha?
1: Dito rin yapon may mag-chat-chat nitong tindahan.
0: Dito naman ang parkinganan.
1: Sige, Dennis, motor ako. Pantay, ha?
0: Dawatan niyo.
1: Aon sa mani?
0: Chip in, 300 na ka na.
1: Okay na kayo ni. Part! Mika! Umanira si Ryan. Hoy, ay magpalabik inong mga bata. Imong mama, Mika? Oo, Dennis. Ay magpalabik sige namin ng mga estudyante pa ka mo na pamoy college ng inyong panglampuso nun. Masin puno na ka mo sa bisyon niya ng inom-inom. Kami rin bahala, dam. Wala problema, dam. Ryan, Mika, ito sabi. Sige, Dennis.

0: lagi ka manangid sa imong ina-ina ni mo?
1: Kung manangid ko, Mikael, di gud ko tugutan ni Adto.
0: Ah, sa bagay, Sad. Ah, tanah, kito na sila ba managulat?
1: Oh, sige.

0: Mika, muna na yun. Muna na yung lugar.
1: Ah, sige. Ato subayan. Mangutan na lang ta. Kasi napay na kayo na sa'yo mo. Mama ni ba? Kanakakali eh. Murug mo na na. Bihita na itong address.
0: Oh, ani. Muna na. Tara, musulod ta.

0: Ayo. Akin sana. Ama yung hapon. Ade lang. Oh, unsa ya tulong? Morning balay ni Lini ug Salazar. Ako si Salazar. Si Lini na ba diri? Anay Reggie palit. Ana. Kay ngano si Tuyo ninyo? Pwede ba makasulod? Oh, dali.
1: Ah, salamat. Kinsa ka na?
0: Ako tuon si...
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan kay ni madam?
4: Jacqueline po.
3: Taga-asa ka ni siya, madam?
4: Kaga-diri sa Kupurokoon, Nobile Bangka.
3: Unsay gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako atot. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako atlaw-atlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inanak ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inanak, but yung menstruation ako, nakuang saksi siya.
3: Ah, sige, dam. Salamat kay dam.
4: Parayon to. Salamat sa page tawag.
3: Okay. Sige.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Mahigala, diyata karon sa may Sanaw Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala nato nga si Walter Umag nga matud pa niya aduna siya problema sa iyang panit sa iyang mabukton nga pertinong katula kay sige siya sa kaglubi hantud nga matud pa niya nakagamit daw siya sa Orion mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa man gyud sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ayan, sir, sa kakong lumbi akong darbaho, sa karaming lumbi, dito na ako ninakuha mo yung buyag siguro po ni Dayon. Kanila gyud nagdako ang tut sa nidaghan sa isang ako makalutan mo itong karakandabog ko sa imong programa nga na kay Orion epektibo kayo, nikuha na lang bugo. Katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Ito yung epektibo mo gyud ang tut karon. Maya mo gamit.
5: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gid sir. Ang tod karon absent ang pamanit.
5: Ang tod pa karon sige kagagamit.
6: Ang tod karon.
5: So katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa barangay Sanaw Katipunan sa Buanga del Norte.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay na-doubt ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga pangidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya sa mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi ka daan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Kinsa ka na? Ako tuon si Ryan. Ryan, anak-anak ko ni Gaudin. Kahinomdaba mo kinsa si Gaudin? Si Gaudin, ako yung adopted nga anak. Gimo niyang anak-anak nga ako daw mga ginikanan, si Lino o si Salazar. Ginoo ko Salazar, si Ryan atong anak. Unsa? Ikaw ni... Oo pa. Ma. Pila pa ko kabulan ato gidala ko ni Mama Gaudin. Kay ikaw pa na preso daw. Ryan, anak. Bahay ka nakaari ka. Naningkamot ko pa nga makaari ko sa inyo. Magkikita lang sa inyo. Anak, pasaylo ang kami nga. Anahemot ka kay Gaudin. Kaya naglisod gina ko itong higayon na kawala ko'y trabaho nga akong isuporta na kanimo. May man to si Gaudin kaya ni trabaho. May mo diskarte sa panginabuhi kay si Papa ni mo na preso kay hapit kini makapatay. Nasayon ako ni anak, Mapa. Anak, kuhay. May ka nakaanhi ka na rin. Sige, may gunaw na akong kumusta na ka kung asa ka ginala ni Gaudin. Dito ko sa Misamis Oriental, Mapa. Ang classmate o akong hinigugma, si Mikael. Kadugay na sa panahon, pero salamat sa Ginoo nga nakita. Gyapon kita, anak, Ryan. Ma, gamay ra kalibutan para kanato, ma. Nga magkatagbo atong dalan nino ni Papa. Anak, ang problema lang man kung magkikita daw ko sa inyo, ha? Kaya hadlok si Mama Gaudin nga di na ako siya balikon. Ihunong na niyang pag-suporta sa akong pag-eskwela sa kolehiyo. Kung yun dagon na niya ang pag-suporta sa kolehiyo, ganong nagdiri ka sa mo, ang makapaiskwela gyapon minimo eh. Ba, ang ipag-respeto ka niya sa akong ina-ina. Kaysa ang nagpadako ka na ako. Ako lang siyang balikon. Tama na, nagkita-kita. Makagakus ko sa inyo, ha? Kontento na ako. Pero ay magkagool, ma. Makatapos lang ko sa pagtuon. Laing paghangyon ako kay Mama Gaudin. Kaduaw-duawon yapon mo na ako, dire. Pero kung magpadayon siya magpa-eskwela ka na ako kung mabalik ko dito. Pero dili na mabalik ko dire, ma. Para magpadayon pa sa akong pag-eskwela. Pwede dire ka na lang, anak. Ang ilang pag-respeto, ma. Mabalik ko dito sa Misamis Oriental. Magpakita ko pagbalik kay Mama Gaudi. Wala, sige, anak. Kundi ka na niya pa-eskwilahon, balik ka diri sa Cebu. Magdalagang contact number na mo para kung wakay pamasahe pagbalik. May balon po minimo kung ipapadayon pa baka pagpa-eskwila ni Gaudi. Oo ba? Sige, anak. Kalusa ka mo balik dito. Isalaw kasi mana diri pa. Diri ka para matagbaw sa misa imo makiguban. Oh, anak. Sige, diri sa kasama, anak. Salamat sa inyo, ma. Pa, mabalik ko diri pa. Ako sabihan to si Mika dito sa iyang maginikanan nga tuwa sa boarding house ngayang puyan. Ah, diri ka dahi mo eskwila, dahi. Oh, anak. Diri ko mo eskwila. Ako lang gibanan si Ryan. Para makita mo niya. Wala na ko siya pasagdi para di siya mag-inusara sa pagsubay. Kung asa ka mo.
1: Salamat kay Day. Nala, sige.
0: Sige, ma, pa. Bumalik ako din, ha. Ako sa lihat pagbalik siya.

0: Bu balik ke itu sa, misa-misa rintas atau ah?
1: Oo, Mika. Nanang hidulang ko nila mama. Mularga ko niya kadlaon. Kung dito rong pa-eskwilaon ni Mama Gaudin, magpahibaloros ako mga ginikanan.
0: O niya, ang atong relasyon.
1: Dari lang ka. Ay, kabala ka. Kita lang gabon sa glagyo kita.
0: Mag-ambing nga dito, ha? O kaya kalimot, diri ka na ako.
1: O, sige. Sige, buwan to na ko. I love you.
0: I love you, Ryan.
1: Sige, to na ko.

may tagdawaton pa ko ni Mama Godin. Kaluoy po niya, nagisupak na ko siya na magkikita ko sa akong mga ginikanan at tinood. Makaabot ko dito, ako lang ang damon ng kaugalingon. Basilog din ako niya dawatan. Ang ipag-respeto, magpakita niya po kung pagbalikan niya. Bisa nagtuman ko sa akong gusto nga magkikita ko na

Mah? Ryan, Amino, kalau yang kasi kina, asa gagikan? Mapasailo ako, ma. Nagisupak na ako imong gusto nga dili ko makikita sa kumang ginikanan. Dito kong Sibo, pasailo ako. Kumusta? Nakita namin na ni Mama Lini, huwag ni Papa Salazar. O si plano ni ma, mianhi ko diri, ma. Tuwag kay gila ko ikaw nga ako yung inahan. Narasay mo ako imo kong ipapadayon pagpa-eskwilan. Kung dili na, maningkamot na ko ako, ha? Ayaw, anak. Dirira ka. Madilit na katalik na. Isulti na ko na kanimo. Ako lang nagkikita lang kung lani mamagpapang akong tinuod ng mga ginikanan. Samtang naapa sila. Pero ikaw, balikot ko ikaw. Pero kung din ako ni Mudawaton, wala ko'y mahimo. Kaya misupa ko sa imong gusto nga magkikita ko sa ilahan. Anak, salamat kami balik ka. Tinira kita. Ipapadayon ko ikaw pagpa-eskwila. Tinood ka naman. Oo, anak. Salamat.

Dahogyan po na kong pasalamat, Kuya Arn. Pagbalik na ako, gidawat ko ni Mama Gaudin. Huwag na ko nung pasalamat sa Ginoo nga nakita gyapon ako nga mga buhi pa akong tinuod ng mga ginikanan. Pero ako silang itawagan nga maaya akong sitwasyon. Gipapadayon ko pagpa-eskwela. Nagpasalamat sab sila. Huwag na yung mga higayon, Kuya Arn, nga tuon ako sila sa Cebu. Huwag sila'y anak. Ako lang yung anak. Nagpabilin sila rin nga magtiayon nga wala'y anak. Muna, Kuya Arn, nga ngagtungan na lang ko sa Misamis Oriental. Huwag dahin sa agto ko sa Cebu para magkita sa akong magginikanan. Nagitagaan akong kagawasan ni Mama Gaudin nga na yung mga higayon na magkikita ako sa akong tinood ng magginikanan. Kuya Arn, ako lang kinigishare. May na lang usap nga makahatag lingaw sa tanan ng mga listeners o makahatag inspirasyon. Kaya salamat ay mo magtatampo, Ryan. Daling salamat, Ryan, sa imong kaagi, no? Atong sinder mahigala nga taga Misamis Oriental. Nagkalain-lain ang mga pagsulay sa kinabuhi, ang dagan sa kinabuhi, no? Lain nga mga sitwasyon. Pero, maulag eh, kung problema man galing ang gigikanan, nagi kalipay nga paing ng Japan. No? Ay lang kalimot sa pagsangpit sa atong labong magkagahong. Kaya siya ang naghatag og paagi sa ato, ah, o siya naghatag og dalan, makita na to atong kalipay. Okay, basta kabalo lang tamulingi kung asa tagikan. Paabot niya po na to ang atong mga pangandoy kung asa kita pa ingon. Mayan na ba? Okay, salamat mga higala, no, sa inyong mga kanunayang pagpaminaw. Inyo kalimtiha itong mga product hagikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha, mga listeners. Kaya salamat sa inyong suporta o pagsalig sa atong mga produkto. Kay Moni, pinaka-importante ka ninyo ang atong mga product. Capricorn Gold with Malunggay and Santon o banusad sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee pagpadugang sa energy. O glamin usap sa atong Orion Herbal Liniment Oil, duha klase ang green ang taklog na nagasya kagamitan. O sa atong orange ang taklog nga may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay? Ang muscles lang ang siya ng gala. Parang yapot sa green pang muscles. Pero may pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange ang taklog. O sa atong usa-usap ka haplas nga Supremo Herbal Oil. Istingi po ninyo ni Mahigala kung wala pa mag-istingi. 25 na ni katuig na kasulayan na sa mga tao. Supremo Herbal Oil. O labing usap mo sa atong Nerviplex Serap, ang kompletong vitamina. No? Para sa mga bata, na yung mga elementary, yung mga inahan, sulay ninyo ang wala pa makasulay. Pag-isting sa inyo mga anak. At sa lahat po sara sa matag-adlaw sa atong Nerviplex Serap. O sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito, nga nawala ang ganas pagkaon. Nawala ang ganas pagkaon. O, higyan sa 13 anyos pataas ng mga edad, kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take ninyo itong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. O sa itong B40, ang high-dose nga B vitamins, parang si mga higala na ito nga nakabatunog nerves neuropathy. Katong nerves neuropathy, basi nadaot na inyong mga kaugatan, gumikan sa taas na nga edad, or kaha daot tungkol sa diabetes. Malibihan ka na, matambalan, nga kay batiyon nyo na, tisok-tusok, kung may mangusin sa inyong piin, kung magbikog ang inyong kamatog piin. Malibihan na, matambalan, pinagis pagminti na rong inom sa atong B40 capsule. O sa atusab nga Migacar soft gel capsule na dagang health problem ang itikar. Daghang problema nga sakit sa nga nasa itong lawas na iyang tambalan. O nga muhawa ang kinahinay niya kaninyo, ha? O nga protektado mo sa itong Migacar soft gel capsule. O sa itong Fairbite capsule para sa mahigala na ito nga matikda ninyo, nga luspad, labi na ikaw, luspad bakam, bubati kang lipong-lipong o dry inyong lawas na naon. Yan. Gamay nga trabaho, dali kang kapuyon. Sige, no, mag-Fairbite capsule. Ang vitamins nga walay lasa na taya o dili mag-hapdos imong tiyan. Kung pwede po din sa mga bagong ng anak ng mga inahan, Fairbite capsule. Pero salamat ang inyong Dr. Love.

0: Mahal na ka ba imang panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, maayong adlaw. Yes. Welcome Doctora Joy sa atong programa.
2: Hi Ma'am Buttercup, welcome po sa ato ang mga kuano. Tigpaminaw Diana, thank you kayo, maayong adlaw, kaninyong tanan, ug salamat kayo sa pagduyog sa ato ang programa.
1: Yes, salamat sa tanan, ilabi na sa mga nisalmot, ang mga nagpadala sa ilang mga problema, dinhi sa atong hotline, no, sa ganitong hotline number, Doktora, 0909-304-8924. Yes. So, welcome na to sila, Dok, no, nga mo message, dili lang sila manawag, no? Yes. I-message lang nila para sure jud nga mabasa na to ang inyong problema aron mahatagan og kasulbaran sa ato ang Doktora diri nga si Doktora Choi. Diba, Dok?
2: Oh, pwede po sila mag-message, Ma'am, sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, Dok. So, salamat, Ana, no? So, katong mga gusto nga musalmot, paki-message na. Ayaw na maglangan, ha? Dayon, ato na ding sugdaning ato ang texter sender. Ang last 4-digit kay 4916 sa 0938. Ingon siya din ni Hi, Doktora Choi. Mangutan ako unsay tambal sa permi malipong ug maghaw ang kutukuto. O niya, permi magsingot. Ang ato ang texter sender da idok kay si Ma'am Lovelane sa Kabadbaran, 54 years old.
2: Si Ma'am Lovelane, no? Maayong adlaw kanimo tanan, Ma'am, no? So thank you kaayo sa imong message amo aso. Kani iyang gibati murag common kay ni no sa atoa kaning ulcer ba, no? Nga maghapdos, murag panington, no? Pero ang usual ani is agini sa ato ang culture pod ba? Mahilig kay taghalang, mahilig tag sinukaan, na mga inununan, mga kinilaw, no? Mahilig tag mga fatty foods, para ng mga kuan, tinunuan, no? Kanang coconut oil, no? Or coconut milk, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, isa po na nakakoy daghan kayong muanha di ana sa ospital or sa clinic na munay mangunta na tayo tag-usay, nakaunin mo lately, no? So, ang ubanan na, kaon o ka ng gipusil.
1: Gipusagsili,
2: no? Mamara sa Bisaya, no? Kanang mga sausawan or kanang mga kinilaw nga pusagsili. Kaya, namang yun, magka-increase, manggod na siya sa taste, no? Ang kanang something nga na ay halang. And then, isa po sa kuan karon sa ato ang mga kabatanunan nga mahilig o mga Korean foods, no? Mga Korean noodles na medyo chili, no? Halang, no? So, muna, isa po na, alam na akong dalaga. Muna, ako say, inoon ako, oy, gamayaran ng sauce nga halang.
1: Kayo ka, Dok, no? Kaya diba naibotang dito nga times 10 kahalang o pila pa na siya kahalang?
2: Oh.
1: Times pila?
2: So, muna siya, isa ganyan siya sa culprit, no? Nga makakause og hyperacidity, ulcer, inana, no? And then, kana, aside ana, napatay ka nang itawag og H. pylori infection nga makakause po na siya eventually og kanang ulcer, no? So, most probably, ulcer na yung gibati ni Ma'am. Isa sa akong ikuan dyan advice is likay atong maka ulcer ng mga pagkaon. So, mga halang, mga aslom, banana. Kay karon di ba, tigmanga? Tigbunga og mangga?
1: Mogido.
2: So, kanang hilaw ng mangga, niya uyapan pa.
1: Kuy.
2: Or ang uban gani, sukaan pa dyan.
1: Kuy. Samot ka aslom.
2: Butangag halang-halang, di ba? Muna yung uson na. Na ay suka nga, na ay silin, no? So, muna siya, kung nadyo kay history na ulcer, paglikay na yun. Kay, mura yun ang gikumot, munti yan, inig mo tukar na siya, kung makakaon ka ng bawal ni mo, no? So, ang very common, ana, is mga tambal na to, kasagaran ka ng mga omeprazol, pantoprazol, pero di mo na siya ingon nga, karun lang imnon, din, wala, mawala na, undangan na. So, minimum dyan ang mga omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, or rabeprazol. Kana sila, at least 2 weeks, no? 2 weeks to 2 months ang pag-treat, ana, depende sa kagrabi sa ulcer. And then, kanang aluminum magnesium, inom ka na, either tablet or syrup or suspension. Usually, ang kanang aluminum magnesium, after na siya kao, no? After breakfast, lunch, dinner, kinanglan mong good na yun mo secret og acid at tuntiyan, no? Mm-hmm. Kaya kung natin kanon, kinanglan mong yun na siya hiliso, no? Mm-hmm. So, haron dili ra po mag-grabi kay ka aslo matuntiyan atong in-neutralize anang almag, no? Mm-hmm. Or aluminum magnesium. Ubanan na. Okay. So, akong advice nini na, di man gini siya magpataka-taka o tambal ko. Ikaw-ikaw ra, then maundang na dayon, inig maarang-arang, kinamayo. So, mas maayo mo, ato dyo kag-doktor, haro makabalo ka, sa kadugaya ka mag-inom, kapila sa isa kaadlaw, ano, no? And then, kato, kinahanglan siya i-test na to, kung naba siya H. pylori infection, inana. Then, usahay ra ba, kani mga elderly, murara na siya ulcer ang gibati nila, pero, naana din na sila ikuan, kanabitang uban, nag-silent heart attack na di ay, or, gapdos-sapdos lang mga tiyan. Heart attack na di ay labi na kada mga diabetic bitaw.
1: Mm.
2: So, usually kami kung elderly pre nang naana kasi mo mga 50s, gina ECG po na namo.
1: Okay.
2: Or kung kinahanglan gani itrop ay pag ani na namo, no? Depende, depende sa kaso.
1: Okay, salamat kay Dok, no? Maayi kay nga pagka-explain ni mo, Dok. Mahinom doon po ko, kani bita mga ulcer, Dok, kung ma-worse, gudi, ay pwede gudi ito na malipong dayon. Musa, tinuod na siya, Dok, nga. Nga okay. Matiurok, kaya na ay nahitabo sa among silingan na inana, nga agad daw siyang ulcer nga na sobraan.
2: Basta nag heart attack na to, di ba ingon ko, mura na siya pre-preha. Kaya kung ulcer nga ulcer lang, di ba siguro ka mataya na, dridritso, no? Hinahinay siguro na, kaya ma-ulcer ka, mag-anemic ka, kaya nag-GI bleeding na ka, no? Ban na, malibang nag-itom, so nanay mga hinahinay nga bleeding dito. Inana, unless kung super gross kaya mga bleeding, kana may makakuan, no? Pero kana may inana, pila ka days yun ang antos ni mo si mong ulcer. Pero yun ka nga, diridiritsyo da yun, most probably a heart attack to.
1: No, di ay to, Dok. So mga higala, no, bantayanan da ining hapdos-hapdos lang sa kuto-kuto. Kaya sa gingon ng doktora, pwede da yung tama. Labi na sa mga edaran, ng mga high blood. Mga nakalabanan, Doktor, mga heart attack or naapoy ka ng sa diabetic, no?
2: Okay. Imbis na chest pain ang ilang mga batian, usaya, mabatian nila muraga, hapdos lang ilang kutukuto. Okay. Less naman ko ng ilaang, kuan, di ba? Pain, sensation. Mabita na, usaya, wasag kabalo, nakatunob na sila tamtaks. Mga diabetic, kay ma-less na ang ilaang pain sensation, agisan neuropathy nila, no? So, more na siya nga. Dili na mo usually ibaliwala labi ng mga elderly and then mga diabetic, so ECG na mo na din kanang heart markers of heart attack like drop eye mo na siya i-test na mo.
1: Okay, so salamat kay Ma'am Lovely, no, sa imong pagpadala din hi sa ato ang kuan hotline dayon nang hinaot mi nga ikaw karon naka-tune in para nadungog nimo ang tambag ni doktora para aning imo ang problema sa imo ang panglawas karon. So thank you kaayo, no, Ma'am Lovelane, sa imong pagpadala og shout out sa tanang kabadbaran. Shout out kaninyong tanan og asa naabot ning ato ang programa, Dok. Shout out sa tanan, no, mga nanay, tatay, ati, kuya, bisag mga bata pa din ha. Hello, hello sa tanan. So din na po sa atong laing texter sender. Gikan ni siya sa Coronadal. Nangutana din ni siya, Dok Ong. Ato ang sender nga 7076 sa 0991. Ingon siya, good afternoon, maayong hapon, pagyo Doktora Choi. Taga Coronadal man ko, asa nga butika diri ang naay baligya o Megacare Soft Gel o B40 nga vitamins. So, okay, taga kuan man ni siya, Dok. Taga Coronadal man ni siya, Dok. Actually, doon na tayo duha ka pharmacy din ha, no? Kanang Butika Lila Pharmacy. Then, Dok, doon na po tayo sa The Good Life Pharmacy. So, dito lang i-check palihog, ma'am or sir, no? Kanina nag-message na to karon nga nangita sila sa Mega Care nga soft gel na to o sa atong B40 nga B vitamins. No? Dito lang ta sa The Good Life o ang Butika Lila Pharmacy. Salamat sa itong text resender karon no, karong adlawa. Mauto, ginaot na kadungog ka sa amo ang giingon ni mga pharmacy. Kinangunta na mang ka, no? Basin makaingon na po ni sa doc nga. Wala na basa ang ila ang messages, no? Mm-hmm. Kaya basin na miss nilag pamati ta. Pero hopefully, namati mo ni sila everyday. So, nadungog nila doc kung asa sila pwede mo palit o asa na ang mga pharmacy o asang lugara. Diri na punta sa ato ang laing texter sender sa last 4-digit na 0407. Ingon siya, sakit ang bulog na bukol. Agi ba ni sa samad na ko sa batiis dok nga wala na ko patambali? Naamang gugoy nuka-nuka. Salamat sa pagbasa. Taga-agusan di ay ko, itago ko sa ngalan nga Cesar.
2: Mm-hmm. Kung na siya yung nuka-nuka mo, mas maigid magpakita yun siya doctor face-to-face, no? Kay, i-assess siya na kung allergy lang ba na or naanag yun siya bacterial infection sa gul, no? Kay, on-air, dili yun taka-reseta, no? O antibiotics, no? In fact, dili man taka-reseta diri, no? So, ang ato adari is more on health advice, medical advice, no? I-direct mo asa. Pero sa inani nga kaso mang good, kinahanglan na dyan siya magpa-check up og doktor, no? Kay kanang mga inana, kinahanglan dyan na siya makita, matagaan og antibiotic, no? Or maski ointment, kinahanglan po ka og reseta dyan. Kaya kamang klaseng ointment, no? Mm-hmm. For allergy, for fungal, for bacterial, no? So, kanang mga inani, siguro na ay part sa nuka-nuka niya nga na-trigger og allergy. So, as much as possible, kanang mga nainana, mga skin lesions, labi na medyo scaly siya, or kanang butang usap na scaly in murag, saya.
1: Bura bitag na ihimbis nga.
2: Oo. Kanang mga inana, likay na yun mo og maka-allergy nga foods, like example, mga manok, itlog, pasayan, kasag, no, talong, eh, mga usual nga maka-allergy, bulad, kanang dili bitaw prisko nga foods. So, kana kinahanglan likayan na nila and then magpa-check up sila haron matagaan sila og saktong tambal pang allergy pod og kanang antibiotic.
1: Okay, so na ako kay ila bitaw do kana siya inuka gibutangan niya ko ando agwa oksinada mas nagbasa hinuan
2: ang agwa oksinada man good kay dili man na siya makapatay, no? More on bacteriostatic na siya, medyo malimpyo lang siya. Pero kung na-adjoy kagaw, di anong dyan siya sa sulod. So, antibiotic dyan ang ginahanglan, ana. Then, in fact, kung open kaya ang wound niya, kita kaya ang tissue, ang tawag, ani, ang tendency is madaot pa imong tissue sa imong mga unod ba? Madaot imong mga unod, no? So, kami karon wala naman may nag-agwa oksinada sa kinaraan naman na. Dahil yun, nausob na niya siya nga practice in wound care, kaya nga, no, as time goes by, nakita man jud based sa mga research kung unsay mas maayo nga healing process. So, ang ginagamit na mo usually karon is kanang irrigating solution or kanang plain NSS. Pwede pa siguro kanang concoction sa guava nga ipabugnaw. Pwede pa siguro ka na ihunad pero di jud na siya nga mooy tambal, no? So, kinahanglan jud siguro tag na itumaron nga antibiotic or na ay ipahid nga antibiotic.
1: Salamat kay Ana Doc, no. Sakto pod, no, mas maayo kung mas maka-save pa gyud ay ta katong sa bayabas nga maglaga lang. Kana mga betadine pod, Doc, no, unsa na nabilong na siya sa
2: usually mo batang man mi sa mga samad nga kanang among gitahi, no, inana or kanang mga open wounds. Pero initial na siya kay haron wala nay additional bacteria pa nga makatubo, no, sa paligid. So, i-clean lang na siya. Pero, dili na naman ingon nga everyday kinahanglan butangan. Dito na magdaog dayon sa itumaron o antibiotic nga imnon dayon. Kung kinahanglan i-tetanus infection, labi na sigig ka, igo sa abog ng iyang samad, kay naman sa tiil, mas maayo nga magpa-antay tetanus.
1: Okay.
2: Kaya hindi na man makuha sa soil, sa abog ang tetanus nga infection.
1: Mm-hmm. Salamat kay Ana Doc. Kanina yung giskutan nga nasakit yung bulog, murag nabukol, mahinom doon ko anang murag pamlog, Doc. Familiar ni mo na nga term?
2: Very common man na siya basa na kay mga infection sa skin, no? Kay syempre mo dagan man lang infection sa mga lusay-lusay, dito man na usahay magpundo ang mga bacteria sa lusay. So antibiotic ra gyapon ang tambalan, no?
1: Okay. So salamat kay Doktora Sir Gisar mo to no magpa-check up jud ka. Gibawalan jud ka sir ni doktora nga.
2: Bawal na actually kay gapataka ra mog palit nya. Ang kanang namaligya pud ana, wa kabalo kung unsay the best antibiotic nga ipainom nimo.
1: Mhm.
2: Usa ay mangani kanang ihatag sa doktor di pa mangani kaayo mo
1: talab,
2: talab kay sahay resistant ang kagaw nga naka-infect. So sahay ni second balik nimo lisan no, or dugangan ba? So, the more pa siguro kung pharmacist lang ihatag ni Moana and then what if nagpaaron ingnon lang na nga pasyente ni Palit, adi, mawad aglisin siya ang pharmacy, luoy mo, wala na may pharmacy sa inyong area. Aba.
1: Mm-hmm.
2: So, tuman lang kita sa balaod po.
1: Okay, Doc. Salamat po kayo sa reminders, Doc, no? Sa ato mga mamiminaw karon, o ato, nga naapoy mga pahinomdom, nga kung naatay mga samad, kinana, kinanglan tag-antibiotic, dili lang ta, magpataka lang po dahi og palit para sa atong kaugalingon, magpa-check up gyud ta. Pero, kung apiki pag-budget, katong gingon ni doktora, kung natay mga samad, hunad-hunaran lang, concoction sa guava, kinana, no? So, mao to, pero kaning kang Sir Cesar, nga kaning naakay pamlog, mao to, sa gingon ni doktora, kinanglan dahi mo siya nga, or
2: pa-check up na, ma'am.
1: Pa-check up, gyud.
2: Isa magdugay-dugay ang hunad-hunad.
1: Okay.
2: So, ingon ako, pwede rin na siya. Nga mo, pwede ipuli sa mga irrigating solution. Pwede na siya, pwede ipuli sa antibiotic. So, mag-antibiotic, yun ang importante kayo.
1: Okay. So, mga ito, no? Salamat kay antibiotic, good. Pa-check up, good. Sige, ingon na ni doktora. Salamat kay doktora. Dayon, diri na po ta, mabasa tag-usa ka. Text or sender, niingon siya rin, maayong adlaw ninyong duha, dok, na ako'y gibati nga. 2 years na ni nga wala ako gapa-check up. Akong kilid mo kalitrag sakit. Dili permanente apan musugmat jud siya dok. Mahikapan dun niya iyang kidney sa kilid nga murag nilutaw.

0: ni dako siguro kay murag na feel niya. Pero kung ang iyang gibati is more on neuropathic pain ra, kay usay na mo mga back pain sa mga nerves atong nerves sa likod, no? So pwede siya mo inom sa ato ang B40 nga B-complex na high dose, no? It's more on for neuropathic pain na siya sa atong mga nerves, no? Kaya atong B-complex is more on vitamins sa atong nerves, no? Pero ako my advice, masige siyang inom water, maglikay siya og mga parat ng mga pagkaon o kanang mga high in uric acid ng mga pagkaon, no? So kanang mga gininhawaan, mga liso-liso, mga green peas, patong, inana, mga gagmayng isda, no? Kanang mga prutas nga aslom tamis mo na usual nga high in uric acid, which is very common og uric acid stones sa kidney, no? So mo na yang likayan og kanang mga parat, no? Kay isa pod na siya nga maka-cause og urinary crystals. Pero kung na-worry siya, why not magpa-check up siya, no? Pa-check niya iyang uric acid, iyang sugar to rule out neuropathy, tapos pa-ultrasound siya sa iyang kidneys, pa-crea siya, pa-check sa iyang ihi, may urinalysis. Kana siguro ang kinanglan niyang buhaton kay sara ba sa pinaka reason nga no daghan na kay itong mga dialysis patient is agian ng ato ang mga gikaon nga high in uric acid or kanang sige tagaog parat, no? So isa na siya nga madaot ang kidney. So luoy pud kay kanang maski pa may unta daghan nag dialysis, libre ang dialysis, daghan na tag kaadtuan, pero dili gyud na siya lalim gihapon na sakit, no? So, kung nag-worry mga gani kasi mong kidney, pa-check up na dito. Face-to-face, kita, ana, ha?
1: Okay, Ma'am Flordelis, sinaod na kadungo ka sa tambag ni doktora, no? Pa-check up, kita, kung sa itong mga gipang bati diya, pa-check up na. Then, Dok, yung abot na po ang ato ang takna. Sa sunod na po ang higayon, no? Sa sunod na po ang episode. Sa sangalan, mga kahigalaan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga kanunay magpahinumdom ka na tong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Kani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 12 more minutes before we hit 3 o'clock. Ay, basta't kasama ko kayo soul ng araw ko. Totoo yan. George po, sa mga nalalabing minuto ng ating programa ay 1-2-sawang love songs. Yan ang sasa inyo hanggang alas 3. Shoutout natin from PHCCI, sila Ma'am Jolly, si Ma'am Lizelle, Sir Ronnie, and Ma'am Marielle. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaway-kaway ang mga taga-PHCCI. 8603. Ka George, sa akong mga kasamahan karoon, si Celine o si Des. Papunta silang CDO. Ingat kayo ha. Wari bars. Magandang magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. 1554. Greet ko sa Team Jepoy. Sa EA, sa Surplus and Carton, at nila Boss Tubal, sa Iril Dodong og Marmar, na maayong musayaw. Sige daw, be. I wanna see. Ayan. Mamaya, mga sweethearts, ha? Nako, it's gonna be the concert of MTL. Well, the previous MOFATs. Alam niyo na yan. Diba? Tatlo sila ngayon. We got Dave as well, who will be joining the club. So excited for that. Anyways, so we got 8 more minutes before we hit 3 o'clock. Ayan na! Ayan. Sa mga may entries, eto na, the price is rise. Overload. Ala, diba? May pamimigay pa. Marami tayong bisita ngayon ah. Oo, hello. Mommy Amy, kay Miles, and Mommy Marilyn, nandito ngayon sa stasyon, kabibo. Ito na, paikot na tayo sa ating ruleta. Saan kaya tayo bubunot kayong hapon? Hala, excited na, excited na. Ako din, murapod kog ano, murapod kog ka ng gawalat. Ayan, ito. Sa ating pagbunot. Uy, ano tayo ngayon? Dito tayo sa may Barangay Tagulwan. Barangay Tagulwan. Yung Dropbox. Ayan na yung Dropbox. Aking nabunot mula sa ating Barangay Tagulwan Dropbox. Mula sa Santa Cruz, Barangay Tagulwan. Congratulations, Samson Arabes. Samson Arabes mula sa Santa Cruz, Tagulwan. Congratulations ha. Kayo ang ating winner, o ikaw ang ating winner sa ating The Prize is Rise Overload. Magdala ng ID to claim your prize. Nasa 5th floor FICO Admin Building po kami, katabi ng West City Central School. Ang The Prize is Rise Overload ay atid po sa atin ng ating mga sweethearts sa Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako syempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Heart FM. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Naniniwala si City Council for the Protection of Children Vice Chair Jonah Domingo na hindi ang Juvenile Justice and Welfare Act ang dapat sisihin sa mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon kay Domingo, maayos sa pagpapatupad ng batas at napapatunayan ito ng mga umiiral na programa at Child Intervention Center na tumutugon sa pangangailangan ng mga kabataan nagkakasala. Anya, mahalagang suriin din ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at paggabay sa kanilang mga anak sa halip na itoon lamang ang sisi sa batas o sa pamahalaan. Dagdag pa niya, ang kakulangan sa parental responsibility at parental guidance ay kabilang sa mga pangunahing salik na nagiging dahilan ng pagkaligaw ng ilang kabataan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. 3:14 ang oras natin, sweethearts. Ako'y nagbabalik. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. And welcome nga pala, programa nating Heart Afternoon Drive, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: ang adlaw naatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 3:32 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon po sa lahat. Kumusta po yung hapon natin? Kumusta po yung pag-re-relax natin? Ako, relax is over. Balik na naman tayo sa trabaho, ha? Oh, alas tres na po ng hapon. At saka yung mga uuwi mamaya ng alas 5. Oh, sana maging masaya yung pag-uwi nyo sa bahay, ha? Oh, diretso ulit sa bahay. Yung mga pa-uwi din, mga probinsya natin. Mako, mag-ingat po kayo sa biyahe. At saka mamayang gabi na po, kita-kits tayo, ha? Sa ating concert ng Music Travel Love. Of course, mag-enjoy tayo sa mga music from the 90s, ha? Sila po yung Moffats. Marami yung mga naalala nyo, mga music ng kinanta ng Moffats at pinasikat nila. Papatugtog natin din mamaya dun sa concert, ha? Sa may Limkid Kai Atrium, be there as early as 6 o'clock. Kita-kits tayo. Congratulations din sa mga nakakuha ng libreng tickets dito po sa ating on-air promo, ha? Nako, yung mga hindi pa nakapag-claim, claim na kayo, ha? Hanggang alas 5 na po yung office natin dito. O di kaya tumawag kayo sa 0917-157-9927. Alright? Let's enjoy our Friday afternoon. Of course, kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Katabaso!
6: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Good noon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. Hawak mo ang beat. Uy, pasay luwa, uy, nakasayaw, good town si Sir Afro Nuwayan, ha. Kasabay ni Ma'am Vivian. Happy listening po sa inyo diya, ha. At mga lovebirds dyan sa my city homes, Malanang Upol, mayong hapon. Anyway, that song was brought to us by GCash, G-Bills. Chill, magbayad sa GCash, G-Bills. Your bills in one app. Sa mga sumasayaw ngayon dyan sa may Market City, Agora. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Yung mga Motorola drivers natin. At saka, syempre naman, yung mga nasa puntod. Ang ating mga sikad-sikad drivers di, ha. Ala, sikad po niya. Happy listening din sa may Barangay Makabalan. Ang ating Makabalan Fire Station. Naka Heart FM din sila. Happy listening po sa inyo. Dyan po sa may Agusan. Barangay Agusan, ha. At saka sa may Barangay Tablon. Happy listening po sa inyong lahat. At saka dito sa ating silingan, sa Atmang lang, Grace Wind Hardware. Mayong hapon. Pila ng kilos lansang din, ha. Happy listening sa inyo, ha. 3:46 ang oras natin. I'll be back with the music from Justin Bieber. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas?
3: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:13 ang oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Bahala ka diya, Jason Steele. Shoutout natin yung dalawang bisita natin dyan sa labas ngayon. Sino ba yan? Magaganda daw. Sige. Hi sa inyo. Happy, happy listening ha. Ang daming bisita natin dito. Happy, happy listening kay Sir Eddie Kenya ng Manyag Maramag. At siyempre naman yung sweethearts natin ngayon dyan sa may puwerto.
1: Si the alluring teen of alluring Jess.
0: Alluring teen and alluring Jess. Happy, happy listening po sa inyo. Kaway-kaway naman dyan. Saan ba sila? Andun sa labas. Basta mga sweethearts ha, huwag kalimutan na mamayang gabi magkita-kits tayo po. 6 o'clock, be there sa Limkid Kai Atrium para po sa concert ng Music Travel Love. At saka yung mga wala pang tickets, pwede pa kayong humabol ha. Punta lang kayo sa ating Facebook page. Pwede kayong bumili ng tickets doon. At saka napakamura lang po. Alright. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon. Ating mga Alta Dua drivers ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka second hour na po ng ating programang Heart to Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
4: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagi. Sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Adults and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026. The FICO Run 2026. For online registration, visit ficorun26.vin.com. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.

0: 4:29 na pong oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon, Cup of Joe and Multo. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Jay Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Jay.
2: Yes, sir, Winston. Ang korales sa menu going to Claro Embrecto, may build-up na. At dito, makakaliko ko sa Claro Embrecto, posing ng Osmeña, okay naman, maayos naman, gusto ko tayo pa-stacking ko lang sa stack type. And then dire-diretso, pupunta naman sa Invicta Drive, tapos sa Husto Ramonal. Ayang Husto Ramonal, build-up na rin dyan. Pati pupunta sa Osmeña. At ang makaliko ko dito sa Yakapin Extension, pupunta ng Pugon, maluwag naman. Dito sa JR4, okay naman ang JR4. At dito na ako ngayon sa Venice, okay, maluwag ko. Pero sa bandang dulo, may tumitigpap na rin.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan na lang sa sitwasyon. Makasada ang aking nadaan sa ngayon. At masada ko kay Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Para sa FM, Road Traffic, alam niyo.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay, kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay. Makabuhay! mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 442 ang oras natin, sweethearts. It's Opalite by Taylor Swift. That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. O yeah, ito, may pabati tayo dito ha. Tsaka pasalamatan natin yung nag-drop by dito. Dala siya na ng pizza. Ang laki-laki ng pizza. Maraming salamat kay Teen at saka kay Jess. I-pressure ko ito mga makapit mong pizza. At saka pabati nila ha. Ito pala sila yung mga soon-to-be wife na STW, di ba? Mga fiancé nila. Babatiin nila si John Rod S. Cagas. Kompleto talagang pangalan. And it's coming from your sweetheart Teen. And also, hi na din kay Isidore of Sugbong Kogon. And coming from, nag-love sa imo from Kinugitan. happy listening ha. This coming from your STW, si Jess. Diba? Alam nyo yung meaning ng STW? Soon to be? Ano yon? Wife. Diba napaka-sweet talaga ng mga dalaga natin dito ha. At saka maraming salamat nga pala kay... Kay Mommy Marilyn for the tapioca. Nako, ang sarap ng snacks namin kanina. At saka Brother Fern. At saka kay Mommy Faith. Kita-kits tayo mamaya ha. Kabandai Machine Shop. Ating mga sweethearts dyan sa may Tuguloan. Happy listening sa inyo. Mommy Elaine Gales. At saka kay Mayor Miles. At Lola Amy. I'll see you back later ha. Eto na, mamimigay na tayo ng bigas ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng swerteng mananalo ng bigas at grocery items. Alright, dito tayo huminto sa may Barangay Puerto. Congratulations winner natin from Barangay Puerto, si Ruben Estopa. Ruben Estopa ng Barangay Puerto, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha lang po ng iyong papremyo. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:44 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara lang yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, iniisip po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:58 ang oras natin, sweethearts. My time for Harvey Stone. Kitakits tayo ha, yung mga may ticket na para sa Music Travel Love Concert. Uwi muna ako ng bahay, bihis muna ako. Tsaka mag-enjoy tayo doon sa mga music ng The Moffats or Music Travel Love. Limkid Kai Atrium. 7 p.m. Be there as early as 6 o'clock. Alright? She's now a song from Matchbox 20 with 3 a.m. playing right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: daghan kay mga tao, mga pinangga, nga nagunahon na sila ang diabetes. Ang hinungdan nga nung ma-diabetes tungod kay daghantang makaong asukal. Diba? Pero ang diet, importante, pero ang siyensya nagsulti, nagpakita nga ang chronic emotional stress maka-contribute pod nga maka-diabetes pod. Mupataas imuhang blood sugar o insulin resistance. For example, away sa pamilya, problema sa relasyon, problema o kabalaka sa financial, kaguol, mibati ka nga murag nag-inusara ka, walay nakasabot, wala kay kakampi. Ang sige di ay pagkakabalaka, makaapekta na siya sa imuhang body's metabolism. Ang number one pinangga nga punto nga to ang bantayan, kining ang stress na to. Pag ma-emotional stress ta, although daghamang kaghinungdan nga makapastress sa tua, pero pananglitan, na-emotional stress ka, katong atong isgutan ganina, away sa pamilya, relasyon problema, financial worries, mo-activate ang fight or flight system. Kung ang atong utok makabati gani siya, makasense gani siya og danger or emotional distress, kakapoy sa imong emosyon, iyahang i-activate ang stress response. So sa ato pa, ang lawas mo-release siya sa stress hormone sama ng cortisol. Ikaduha, kaning adrenaline. Kining mga hormone mo-prepare sa tong lawas para ma-emergency mode ang imuhang lawas. It's either mo-escape ka sa danger, mo-away ba ka, so naa ka sa emergency mode. So tungod kay naa ka sa emergency mode, ang imong atay, mo-release na siya og extra glucose or sugar. Paingon dito sa imong dugo para mo-provide ang quick energy. Kaya ang glucose man ang ginahanglan na to sa tong lawas para nga mo-uptick ta dayon. Mao man ay ginagamit number one sa atong mga lawas na to. Imagine na pinangga, ang imuhang lawas na prepare, nakaset imong lawas para mudagan ka, likayan to nimong disgrasya, likayan o daganan to nimo ang nakapahadlok nimo. Ang next unta niya, kinaka sa emergency, but pasabot, emergency, away, mudagan, nakay luwason, but pasabot, physical ang kinahanglan po. Nga mahimong abdik ka, mahimong kusgan ka. Ang sugar dapat magamit to dito sa imong mga muscle para magamit o mahimo siyang kusog. Ang problema, nga nung magpabilin taas ang sugar sa atong dugo sa panahon nga stress ta, wala man nato gigamit sa kusog ang pagkataas sa sugar. Kaya ang atong lawas, pag naata sa stress, emotional stress, dili siya makadiferensya. Ang iyahang pag-ila basta na stress imong lawas, same emergency. Imbis nga mulakaw-lakaw ta, imbis idaga nato para magamit to og energy ang taas nga sugar, ma-convert dito sa ato ang mga muscle ang sugar, mahimo siyang energy dito. Nagpabilin lang siyang taas sa ato ang dugo ang sugar nga taas ngano kaysa panahon emotional stress ang tao o sa may buhaton, magnilingkuray raman, magmukmuk raman dito sa kwarto, magsigi ra maglingkod kay magunahuna sa problema. Wala maggamit ang mga fuel. Nagpabilin siya dito nga mo'y mo resulta hinoon nga mahimong mulapot ang dugo, mo concentrate ang sugar dito sa imong dugo. So ang pinaka the best, pag naa sa emotional stress, dapat ang pag-exercise importante buhaton. Unsa man ang exercise, lakaw ka. While naglakaw ka, i-exercise po nimo imuhang spiritual exercise. Kanong spiritual exercise or spiritual health? Tungod kay sa psychology mga pinangga, ang naputay spiritual health manggod nga dapat ato apong i-exercise, dili lang ato ang lawas, i-exercise para nga masunog itong mga sugar, para di ta ma-diabetes, naapod tayo, i-exercise atong spiritual aspect. Tungod kay, ang spiritual aspect, siya po ang nagapangita kung unsay meaning, unsay purpose, unsay paglaom, unsay value. Unsa ang connection sa ato ang gisaligan. Kanang mas labaw pa, kakuhaan na itong kusog kaysa ato ang kaugalingon lang. Mao na itong spiritual aspect. Noon atay sense of purpose. Magkinabuhi ta, sumala sa personal values na to. I-exercise na to na ang mga pinangga. Mao na bitaw nga, kinahanglan po kayo during emotional stress nga time. Aside nga i-exercise na to atong utok, ato pong pakaunon ang ato ang lawas para naa sa insaktong sustansya nga ma-supply dito sa ato ang utok, no? Kay kanabaya atong utok nga diha ang spiritual aspect nga nagalihok sa ato ah, kanang frontal lobe, kanang anterior cingulate cortex, kanang anterior cingulate cortex mo na siya ang diha ka mubati og kaluoy, diha ka mubati og paghigugma, diha ka mubati sa iyahang kahimtang karon. Ang frontal lobe pod nato sa atong utok, diha pod mulihok, mo function ang unsay katuyuan nato, values og moral reasoning nato. Ang parietal lobe mao po na ang sense of connection and transcendence. Kanang transcendence mga pinaga. Sa spirituality pa na siya, mao na nag-refer sa mga panahon nga ang usa ka tao mas mubati siya nga mas connected siya sa usa ka mas gamhanan pa sa iyaha sama sa Ginoo or mi-connect ba ta sa higher purpose nato atong mga gitinguha o baka sa kamatuoran unsa man kamatuoran unsa ba ang gugma na kay something nga gisandig nimo ang imuhang kaugalingon ni anang mga butanga. Mao bitaw ang kinahanglan jud nato naay mga kabaluta sa mga principle nga unsaon nato maging healthy pud atong utok. So sa ato pa kun mutaas ang imuhang sugar, blood sugar panahon nga nakay problema sa pamilya, relasyon, gikabalak-an sa kwarta, unsa pa na imong gikahadlukan, mutaas imong sugar anang time. Imong i-exercise ang imuhang lawas para ma-burn sa imong mga muscle, pakusog, baklay ka, pasingot ka, nakay time sa pag-exercise. After 1 hour nga naglingkod ka, kinahanglan, stretching ka, lakaw-lakaw ka, 5 minutes to 15 minutes. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol sir, nag-quizlid siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Nangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati o pwede po ning makapasama sa atong pamati o maka natay pamati o nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Manuman, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Nganuman, ang iyang purpose is good health. Di lang pangpainit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients. Nagibutang ni na 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kape ha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa lang inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo mo inom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Elma Kumay.
1: Basta healthy, happy.
0: Ayaw lingkod higda nga tagduha tulo ka oras unya grabe imong hunahuna si muhang problema. Grabe ang imong hunahuna si mong emosyon pagbati. Nganuman, mutaas ang imong sugar ana. Labi na kung ikaon ka na nabusog ka o na natulog kay labi na ka ng grabing problema na to, magsige na lang tagihigda, mutaas imong sugar ana. So ayaw tulog busog, dapat na ay physical fitness gihapon, na ay trabaho gihapon. At the same time, while nga nasunog na niya pinaagi sa physical, dapat imo pong i-exercise ang imong spiritual mental aspect po nga naman, para dili na po sigig produce og stress hormones nga manghinubra ng stress hormones sa imuhang dugo. Dapat i-exercise nimong spiritual aspect nga imong paligunon ang imong emotional pinaagi sa paghatag sa paglaumba panahon sa mga kasakitan. Imo bang pamalandungan na kay reflection nga masabtan nimo unsay meaning aning mga kalisod karon nga mga imuhang na experience. O baka ha, sa spiritual aspect gi-encourage niya ang imuhang emotion nga pasayloa lang to siya. Isalig nimo tanan sa Ginoo, o di ba? O baka ha, ang imong spiritual aspect o mental aspect gi-exercise nimo nga magpasalamat lang ka. Ay salamat nga gisultihan ko ani, gidaot ko. Ay gisultian ko ani niya, ay mao ni iyang gihimo sa kuha. Bisag sakit man, pero imong gi-exercise ang imong spiritual, imong value, ang imong decision making. Naakay kamatuuran, naakay truth. But pasabot, pareha sa duha ka tao, pareha ilang problema. Pero ang usa ka tao, naa siya'y paglaom, katuyuan, pagtuo og supportive relationship. Naa siya'y pamilya, musabot niya, mahigala, mupadasig niya. Ang question, kinsa man sa ilaha ang naay ligon, maayo nga emotional health kanang pagbati? Of course, katuyong usa nga naay paglaom, katuyuan, pagtuo og suporta sa relasyon sa iyang mga pamilya o kahigalaan. So, hinumduman nato pinanggaha nga ang kahimsog sa panglawas nato, kung hisgutan nato ang emotional health nato, kinahanglan makig work ni siya sa uban nga mga multiple dimension sa atong kahimsog sa panglawas. Of course, naa di ang physical, ikaduha naa di ang mental, ikatulo na ang social, ikaupat na ang emotional, o ikalima naa di ang spiritual health. Mauna nga, pag ang imong emotional health ang maapiktuhan, dapat i-exercise tabangan nimo pinaagi sa physical nga dimension. Tabangan pud sa imuhang mental nga dimension. Oh, sa unsang paagi ka magunahuna, kay kanay mong pagbati, gi-influence po na sa imong paghunahuna. Ang imo pong gibati, basic influence lang pud siya sa imuhang social health tungod kay kumusta man ang imong relasyon, basic na pasagdan. O baka ha, kining physical, mental, emotional, social, basic matabangan sa imuhang spiritual health. Hinumduman na to ha, kung gi-diabetes ta tungod kay lahi o naglain imong gibati tungod kay grabe imong problema sa pamilya, kasubo, kalagot, kahadlo, kabalaka, maka-diabetes di ay pinanggadili ra tungod kay niinom kag soft drinks, niinom kag kape, nikaon kag daghang mga asukal ng mga pagkaon, dili ra di ay. Usa di ay is ang emotion, pagbati, nga na-stress nga pagbati. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B-vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection o mutabang sa tong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
8: Basta healthy, happy! Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, nasalay nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagkasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A shared burden weighs less than a burden carried alone. Ang kabug-aton daw nga gitabangan og pasaan sa duha, medyo mugaan or mas mugaan ang imong gidala kaysa ang usara o usara ka tao ang nagbitbit sa iyang kabugaton. Kabalo mo pinangga nga usa sa mga pinakasikreto na kit-an sa research kana bitaw mga tao o mga lugar, mga grupo sa mga tao nga miabot bitaw tag 100 kapin ang ilang mga edad, unya mga himsog paghihapon, ang number one yun nilang sikreto is strong social connections. Ilang gi-maintain ang close family ties, grabe ang ilahang family ties. Ligo nilang family, less ang away, walay away, kunay away, less ra. Dali ra pod mag-uli, ana bitaw, ma-happy ni sila nga mga family. Unya, ang ilang friendship, ligun sila mga friendships. Unya, nag-a-appeal ni sila og mga community activities. Nasa mga community involvement. Kung naabay mga bayanihan sa barangay, kung naabay mga church activity, ma-appeal pod sila, charity work, ma-appeal sila. Kada semana, nag-a-appeal sila og mga community outreach. Pananglitan na ay mga nabahaan, nalinugan, o niya na ay mga programa nga mga volunteer. Yan, mo-appeal sila. Mao na nga nindot po sa tuwang panggoberno, sa tuwang pangbarangay nato, na ganit tayong mga kalamidad, mga tabangunon, nga mga area, mga tabangunon ba nga balay? No, manawagan ta. Nga kung ang atong gobyerno pod, ang atong mga kaiglesyahan pod, bisag unsa ba atong mga denominasyon, pangitaon po nato itong mga silingan nato nga naglisod ba financial, nabay problemas panimalay, na ay mga survey himuon. Unya, i-open nato ang program, no, nga kining barangaya na atay program nang inahanglan og mga volunteers ipahibalo sa matag balay ngayong aning mga gikinahanglan nga mga activities nga naginahanglan og volunteer. Diba? Kana di ay nga mga pamaagi, mga activity, community involvement. Unsa man yung community involvement, but pasabot na kay social connection. Pwede na siya enjoyment ba? Nakigkaon ka, nanghaon ka, namesta ba ka? Pwede yan. Meeting friends regularly, namoy community gathering, mga sports clubs, pwede yan. Mga hobby group, sa anak pinangga, mupa lower sa imuhang stress, mupa reduce sa loneliness, mupa increase sa happiness, unya mo provide og emotional support. Pero ang mas dako kaayo og benefits, kaning meaningful service. Kani bitaw ang naakay makontribute sa imuhang community like charity work, nag-volunteer, nagtabang ka sa imuhang mga silingan nga naglisod. Oh, nag-mentor ba ka? O mga batan-on, naba kay church ministries, naba mo'y community projects. So, i-mix na ito ninduhan na tayo mga Kalingawan, then of course naapod tay mga charity work, ministry work. Ang word for today mga pinangga sa Philippians chapter 2 verse 4. Look not every man on his own things, but every man also in the things of others. Dili lang kay ang ato alang mga kaayuhan ang atong ginatan-aw. Kinahanglan po di ay atong tan-aon ang mga butang, mga gikinahanglan sa atong mga isig katao. Hinumduman nato, people live better when they belong to a community. And they thrive when they have someone to love and someone to serve. O mas mabuhi ditag taas-taas kung natay someone nga gihigugma o someone nga giservisyuhan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan, o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
6: Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Nako, og wala pa, timani ha. Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede na mo inom lang ka capsule karon, unya sunod dili na pod, unya mo inom ka karon, unya sunod dili na pod, ya kuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Way mawala sa imo, madungag ginuon sa imo, daghan kayo. Ngano man, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life nato, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon halos minimal na. Labi pa katong dili man ni palatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay wa na gyud makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan na palabihon na lang ang ilang mga anak. Unya, di na makakaon og tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maura gyud ni ang susi para magpadayon mong malig-on. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kay mo gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mo daghan kay kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wala man ay nutrients. Ang uban po dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro pod, ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas kay pagmahutda na ganitag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Maunang na EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni mo na, imo man ang ukbon, color green yun na. Kung pino kayo siya nga di na kinanglang usapon, eh, na mga adlaw mo kaong kagulay pag adto ni mo sa CR, ang imong gulay ni gikaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Maunang imong pag-asa, kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule. Para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni. Mapalit online.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Emma Grimes. 93.7 This is Heart FM.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
12: With heart.
13: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
14: All right. You wanna dance?

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Tayda na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
4: Tama.
3: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan.

0: ano po kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
1: Oo.
0: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
2: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
6: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook page, Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang paladudunan, at dyan sa atin ang ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan.

0: Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. At eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si ano po ako, si Master Bas po.
0: Ano pong pangalan?
1: Ma'am Jamalia Obas po, isa pong Muslim.
0: Ma'am Jamalia. Opo.
1: Opo, itatanong ko po sana kung maganda po yung rice coffee.
0: Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo?
1: Mindanao po.
0: Saan po sa Mindanao?
1: Marawi City po.
0: Marawi City. Okay, Mindanao. Okay po. Ilang taon na po, ma'am?
1: 51 po.
0: 51. Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung pong rice coffee.
0: Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, kasi po lagi ko pong naririnig sa radyo ay.
0: Opo, maraming salamat din po. At kayo po ay nakikinig sa ating programa. Hindi pa po ba kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha, hindi pa. Opo, pero gusto niyo pong makapagsimula na rin na uminom ng ating rice coffee po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Diyan po sa inyong lugar sa Mindanao, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Itanong-tanong po natin, yung ating po namang rice coffee diyan po naman sa inyo po namang lugar, dahil available na po yan diyan, yung ating po namang rice coffee, nanay.
1: Sige po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Yung pong may dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo. Kulay gintong dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po, R-I-S-E.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung po yung ano, yung po yung tawag dito, yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Sa paghanap po ng ating rice coffee, dapat po tama po yung produktong makuha po ninyo. Nang sa ganun ay tawag dito ay hindi po kayo magkamali, hindi po masayang yung pera po ninyo, nanay. Ano po?
1: Opo. Marami pong salamat.
0: Salamat po. Tapos kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay po. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you.
1: Thank you rin po.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat po. At simulan na po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seed.

Número. Tawag po ninyo sa ating mga programa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Esther po.
0: Nanay Esther, taga saan po kayo, nanay?
1: Taga Alaminos po.
0: Alaminos, Pangasinan?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay Esther?
1: Hindi pa po. Yun po ang gusto ko pong itanong, kung meron po kasi akong karamdaman.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay Esther?
1: Ano po, tawag nito, yung may sakit po kasi akong ano, yung ubo ko po, hindi po nawala-wala yung ubo ko po. Yung klima ko po, hindi ko siya natatanggal. Kung ano pong, kung na, pwede po akong ubo.
0: Opo, napatingin niyo na po sa doktor?
1: Napatingin na po.
0: Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung gamot?
1: Hindi po ako gumaling sa kanya. May binigat sa aking gamot, pero hindi po ako gumaling.
0: Ah, okay po, nanay. Pero hanggang ngayon po ba umiinom kayo ng gamot na galing sa doktor?
1: Hindi na po. Matagal na po.
0: Hindi. Nahihirapan po ba kayo niyan sa inyo po namang problema sa ano po, sa inyong kalusugan?
1: Ay, hindi naman po. Mula nung uminom ko sa kanya ng ano, yung nireseta po sa aking gamot. Mm. Okay na po. Kaya lang po, ang gusto ko, ang ibig mo sabihin po, yung ano, yung klima ko po, hindi po siya nawawala.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Kapag araw-araw po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee, malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang problema sa kalusugan. Kasi makakatulong po ito para matanggal po yung sinasabi po ninyo. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo. Narinig ko po kasi yung programa niyo po. Kaya itawagan ko po kayo para kung pwede ko pong itanong sa inyo. Kung pwede po akong uminom sa ano niyo, yung gamot niyo po.
0: Yung ating rice coffee po, tama. Makakatulong po sa inyo yung araw-araw po na pag-inom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong ito. Basta po araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Meron po kong itatanong tungkol din po sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung anak po, kasi yung anak ko po, ano, lagi po yung sumasakit yung sa loob ng ilong niya po.
0: Mm-hmm. Sinusitis po ata.
1: Tapos pinakonsulta ko rin po sa doktor, pero yung nursita naman po sa kanya, nabili namin po lahat yun, pero hindi po siya gumagaling. Hanggang ngayon po, nahihilo pa rin sa pag-uras ng sinusumpong po siya.
0: Yes po, nanay. Makakatulong din po yung ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy din po yung pag-iinom niya nito. Araw-arawin lang po, sabay na po kayong iinom ng ating rice coffee, nanay. Tapos, bago niyo po iinumin, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, gawin po ninyo yung tinatawag po nating steam inhalation. Yung pong pagpapausok. Yung pong pagpapausok. Diba, sa isang mainit na tubig natin, ititimpla yung ating rice coffee. Sa isang mainit na tubig, kukuha tayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuhos natin doon lahat ng laman po noon, nung isang sachet. Okay. Tapos habang inahalo-halo po natin, dahil mainit yun, umuusok yun. Lalanghap-langhapin po ninyo yun. Habang pinapalamig-lamig po ninyo ng konti bago nyo po iinumin. Gawin po ninyo yun, bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, nanay. Dalawa hanggang tatlong sachet ng ating rice coffee ang dapat po nauubos po natin sa isang araw para po ay makatulong po sa atin kaagad-agad yung pong ating po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Nakakita na po kayo, nanay, ng ating rice coffee?
1: Opo, nahanap na po namin sa TikTok po.
0: Okay po. Pero dyan po sa Alaminos, marami din po dyan, nanay, na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee.

0: Nag-order na po kami ngayon lang.
1: Sa TikTok?
0: Opo.
1: Ah, yung kulay gintong dilaw na karton po, nanay.
0: Opo.
1: Yun, sa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Dapat po tama po yung na-order po ninyo, nanay.
0: Opo.
1: Okay po, pero dyan sa Alaminos po, marami po dyan na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Halos po lahat ng mga butika dyan meron. LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, O Francia Drugstore, okay. 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City, nanay.
0: Okay po. At marami pong salamat.
1: Thank you, nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kayo pong dalawa ng inyo pong anak.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po. God bless.
0: Maraming salamat din po.
1: Opo, mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

0: Tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Tawag na po kayo at pagkwentuhan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Para po sa ating po namang lahat mga kaibigan, lahat ng mga nakaantabay po sa atin, lahat po ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po nito mga kaibigan. Napakalaki pong tulong ang may bibigay po nito sa ating po namang kalusugan. Lalo na mga kaibigan kung ito po ay sasabayan natin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At kung araw-arawin po natin ang pag-iinom po nito mga kaibigan, dahil po sa araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga katanungan kung meron po kayo na nais po namang linawin. At kung hindi nyo po alam kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee, diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan, pwede nyo pong itawag sa amin para sigurado po tayo. Mangilan-ngilan pa rin kasi mga kaibigan sa ating mga kababayan ang nagkakamali, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga naghahanap pa lang ng ating rice coffee sa ngayon, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee sa kadahilanan po na hindi po nila alam yung itsura ng ating rice coffee. Eh may naglipa na po mga kaibigan ang mga gumagaya sa ating po namang produkto. Kaya dapat po naman mga kaibigan ay sigurado po tayo na alam natin yung itsura. Kaya nga po lagi po natin sinasabi dito na dapat po hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling niya po mga kaibigan ay R-I-S-E. Diyan sa karton na yan mga kaibigan, ang kumpletong pangalan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin mga kaibigan, ano po, lagi po natin itong inuulit-ulit at hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin po ito mga kaibigan dahil matulungan po natin, para matulungan natin yung ating mga kababayan na bago pa lang na diretso na na pupunta sa mga butika at maghahanap na po ng ating rice coffee. Kahit hindi sila sigurado sa kanila po namang bibilhin. Kaya po pinaalalahanan po natin lahat ano po na naghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi nababasa natin sa ating po namang text messages, sa mga text po ninyo, mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagkakamali. Yung isa mga kaibigan, nasa garapon daw yung nabili niya. Nagtatanong sa atin kung paano daw ilang kutsara daw yung pagtitimpla ng rice coffee. Dahil po pala, nasa garapon daw po yung nabili niya. Hindi po yun sa atin. Ano po? Hindi po yun yung ating produkto. Kaya po, lagi po natin sinasabi, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. At meron pong 10 sachet dyan sa loob ng ating po namang rice coffee. Meron po dyang 10 sachet na siya pong laman ng ating po namang rice coffee box. Sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, hanapin yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po nito ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito gawa sa bigas mga kaibigan. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Yan po yung una nating tatandaan. Ano po? Yan po yung unang hahanapin po natin para hindi tayo magkamali. At hindi masayang yung pera po natin. Pangalawa, mga kaibigan, hanapin po natin na dyan sa karton na yan, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po hotdog yan. Buamera po yan, mga kaibigan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon, ay hindi po tayo magkamali. Kagaya po ng nag-text sa atin na nagtatanong kung ilang kutsara daw po ba yung pagtitimpla ng ating rice coffee. Kaya po naman, sabi natin, hindi po ito yung ating po naman produkto. Dahil wala po naman sa garapon yung ating rice coffee, mga kaibigan. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Tandaan ha, nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng rice. Para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa pagbili po ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya kung may mga katanungan po kayo, kung hindi kayo sigurado, itawag po ninyo yan sa amin. Pwede nga po i-text lang po ninyo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Para kung halimbawa wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali at gagabayan po namin kayo. Kahit nga po, mga kaibigan, ay umiinom na kayo ng ating rice coffee at meron pa kayong mga katanungan, masayo po kami na ibabalita po ninyo sa amin kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo nito, mga kaibigan. Dahil hindi lang po nagtatapos dun po sa pagbili po ninyo ng ating po namang produkto, ang ating po namang paggabay, kundi sa araw-araw po na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kung may mga katanungan kayo, feel free, mga kaibigan, na itawag po yan dito po naman sa ating programa at malugod po naming sasagutin yan, mga kaibigan, yung mga katanungan po ninyo. Dahil sabi nga natin, hindi po nagtatapos doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee o kaya pagbili po ninyo ng ating rice coffee, ang ating po namang ugnayan. Dahil mas maigi po sa amin na kahit po ay matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, nagkakabalitaan po tayo, mga kaibigan. Nagkakausap pa rin tayo at very willing po kami, mga kaibigan, nagabayan pa rin po kayo habang patuloy po kayong umiinom ng ating po namang rice coffee. Bukas po ang ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng tawagan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang po ninyo sa ating programa 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text kung halimbawa wala kayong pantawag, may pantext lang po kayo. Pwede nyo pong i-text yan sa amin kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan. O kaya even po yung mga kwento po ninyo, yung mga testimonya po ninyo patungkol po sa ating produkto, pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Ating po namang bibigyan ng tuon lahat po ng concern po ninyo, mga kaibigan, sa ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hi, Goya Boy. I'm Dr. Shirley Pamto and the founder of DC Foundation Academy.
0: Wow.
1: Dito sa Sablayan.
0: Sablayan? What's your name, ma'am? Ano po pangalan?
1: Dr. Shirley Pamintuan.
0: Dr. Shirley.
1: Geraldi Pamintuan.
0: Apo. Doctor of Medicine.
1: Actually po.
0: Ma'am, Doctor of Medicine?
1: Yeah, Doctor of Medicine. And
0: okay,
1: I don't really drink coffee. Ang totoo lang. But I discover your coffee kasi I'm already 78. Umakyat ako sa ladder. Mm-mm. Nahulog ako. Akala ko natanggal ang aking left arm.
0: Oh.
1: Because nahimatay ako.
0: Mm-mm.
1: Because I was cutting the may makapunta sana makikita. Mm-mm. But then I heard your rice coffee na 14-in-1.
0: Yes.
1: Na herbal.
0: Opo.
1: Tapos sinubukan ko kasi after that na-accidente ako, biglang naaano ang arm ko na, na minsan nakakasigaw ako, ang sakit.
0: Uh-huh.
1: So ay ano, sinubukan ko. Nakatatlo lang ako araw.
0: Uh-huh.
1: Nararamdaman ko pa pero wala nang sakit.
0: Wow.
1: So inisip ko, doon ako bumibili sa South Star. Naghanap
0: yes.
1: ako talaga ng rice coffee niyo.
0: Apo, thank you.
1: But then I want to promote it kasi I don't want ng mga estudyante kasi ang aming student is from grade 7 to 12.
0: Okay.
1: I want to promote the right coffee.
0: Apo. Thank you very much.
1: Kaya po. Gusto ko sana distribute niyo ako.
0: Pwede po doc. Pwede niyo pong tawagan. Ito po, bigay ko po sa iyo yung number kasi paubos na po yung oras natin. Doc, ibigay ko po sa iyo yung number. Kung meron po kayo diyang ano, meron po kayo diyang ballpen at papel. Pwede niyo pong ilista tapos tawagan niyo po para kayo na po yung mag-usap, doc.
1: Oo.
0: Okay. Meron na po ba kayong papel dyan?
1: I want to see this one kung nagano. Kasi pati, ang nangyayari pati, Kuya Boy, ano ako, dapat magpa-opera na ako ng cataract.
0: Mm-hmm.
1: Pagka ganito, silaw na silaw ako, hindi ako makaano, kaya tatakbo pa ako katulad niyan na green. Tatakbo ako kung sino ano. Anyway, anong number?
0: Okay, eto po Doc. 0920
1: 0929
0: 9266 Apo.
1: Okay, at least na ano
0: po. Pakiulit po Doc,
1: pakiulit.
0: Ay. Check natin kung tama.
1: Ulitin mo nga ulit kasi apo. Hindi ko
0: 0920
1: 929 9266 57 okay.
0: Apo. Another one. Another one, Doc. Para sure, meron pang isang number. Kung sakaling hindi okay. po ninyo makontak yung isa, ito po yung isa.
1: 0951
0: Apo.
1: 623 04 05 55
0: Okay. Apo. Yan Doc, yung pong dalawang number na yan ang pwede nyo pong tawagan.
1: Sila ang nagde-deliver?
0: Yes, sila po yung makakausap po ninyo kung paano po kayo magiging yung sinasabi po ninyo maging dealer. Distributor.
1: Yeah, maging dealer kasi iskwilahan ito. Mayroon kaming sariling cafeteria na
0: yeah.
1: What I'm health food.
0: Correct. Dapat po na dapat po 'yan, ma'am, Doc. Ganyan na para sa ating mga estudyante para hindi yung mga makakasama po sa kanilang
1: three in one. I don't yeah. want to, kasi may naghawak ng kantin dito. Nakita ko 3-in-1 ay ayoko
0: yes.
1: kaya sabi ko, I want health food. Kaya pati ako ang nagtatanim ng pizza. Ako nagtatanim
0: wow.
1: ng ano para sa health food talaga.
0: Tama po. Very good food.
1: And then ito, nakita ko yung ang ginagawa ko, MX3 pagka umaga, pagka gabi, rice coffee na nilalagyan ko ng boost ng adult ng birch tree.
0: Okay.
1: At ang ganda ng tulog ko.
0: Wow. Wow. Opo. Thank you very much po, Doc.
1: Kaya gusto ko maging distributor na hindi na ako magpupunta pa sa South Star. Kung minsan
0: yes.
1: nauubusan sa South Star, minsan nauubusan sa Simbing ko.
0: Yes.
1: Sa Simbing ko ba yun? Nauubusan. If I will be, distributor kasi mas gusto ko ito, health food ito.
0: Yes po, Doc. Thank you. Thank you very much, Doc. Malaking bagay po na
1: actually Kuya Boy, I'm 34 years medical director ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite.
0: Thank you, Doc. Nice talking to you.
1: Nag-retire po ako nung kasagsagan ng Yolanda at sa ano ba yun, yung Hayan. Kasi nung nag-volunteer ako doon, nakita ko, I was, nandun ako sa mas burial. So, napabayaan ko ang aking trabaho. Pinaritay na lang ako. Opo. So, after that, Luzon, Visayas, Mindanao, ang last ko, sa Osamis Occidental, Osamis Oriental. Opo. Ang last ko na 23 kasi ayaw ko magpabakuna.
0: ilang taon na po kayo, Doc?
1: 78.
0: Wow. 78. Okay po. Sige po, Doc. Doc, ganito na lang. Kung sakali po, tawagan nyo na lang po yung dalawang number na yon. At tapos, pag-usapan natin siguro mamayang gabi kasi wala na tayong oras ngayon. Tawag kami ulit sa'yo para pag-usapan natin kung ano yung mga tulong na naidulot sa inyo ng ating Rice Coffee. Para kahit pa paano po,
1: malaking tulong.
0: marinig po kayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan para
1: ipatronize. Kasi ang totoo talagang, Kuya Boy, hindi ako nagiinom ng coffee. Pero nung narinig ko yun na herbal plus one, ganyan, yun. Apo. At malaki talaga. Since then, I'm ano.
0: Yes. Pag-usapan natin yan mamaya, Doc, na gabi. Wala na kasi tayong oras, Doc. Tawag kami ulit, Doc, sa inyo mga 7:30 or 8 ng gabi.
1: Please.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Thank you very much, Doc. God bless po, Doc. Thank you very much po. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang ibigan, lagpas na tayo sa oras. Ayan, maraming salamat kay Doc Shirley. Kukunin natin yung kumpletong pangalan ni Doc mamaya. Abangan niyo yan, mamaya. 7:30 ng gabi at kumpleto natin ba, kumbaga, kausapin at alamin ang tulong na naidulot po sa kanya ng ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM. Heart FM time. It is now 8:05.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkaot sa inyong mga pangandoy.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.

0: ko yun po yung malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami kuya boy ng pinagbago. Araw po po kuya boy sa umaga. Yun ang pinapinanin.
1: Apo.
0: Tapos tangali. Tapos ito bago matulog. Tulad kuya boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
1: Yung pagbabawas.
0: Ayos din kuya boy. Kung saan, dalawang beses pa. Isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: things.
1: Heart 93.7.

0: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: Adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kaay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kaysa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ano siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Good morning, Sir Vin. Vince, pagreet po ng happy birthday sa imong station. This coming June 29, please po, salamat daan from Pastor Rogin Pukul. Ah, okay. Thank you, Pastor Rogin. Okay, you're a pastor, ha? Okay, good morning kang Pastor Rogin. Birthday niya, karong Adlawa, 29 man siguro. Oh, di pa. No? So, 27 kay Ugma, 28. Okay, 29 sa Lunes. Okay, advance happy birthday niya. Kaya nga Pastor Rogin Pukul, isa sa ato ang followers nga nag-comment karon sa atong live. So, thank you very much. Happy birthday, Pastor Rogin. Gikan sa Kinitibukang Pursa sa 93.7 Heart FM. Salamat sa imong pag-follow sa atong programa. And may God bless you sa tanang aspetos kinabuhi. Panalanginan ka sa Ginoo nga padayon ka makaservisyo kaniya ngadto sa imuhang mga karnero nga giamumahan or gi-entrust sa Ginoo diya sa imuhang accountability. And you are welcome, Pastor Rogin. Pastor Rogin Pukul, you are welcome. Thank you very much. Okay, mga igsoon, mga igala, karon nga buntag. Okay. Karon nga buntag atong paghatagan o pagtagad-una. Kaning usa ka ingno na to brutal or ingno na to usa ka horror nga panghitabo diha sa Tacloban, Leyte nga duha ka minor de edad 14 o 15 anyos nga namusil sulod sa eskwelahan og adunay upat ka patay, 21 ka injured nga ginamit ang duha ka matud pa sa report duha ka pistola nga 38 revolver ang isa og ang isa 9mm, no? 9mm nga pistola. Duha sila ka minor de edad. Og diretsuhon na ako ni mga igsoon, mga igala, nga si Attorney Tresya Claire Oco, ang Juvenile Justice sa Welfare Council, may panayag na nga walay gitawag nga criminal liability ang duha ka minor de edad. Pinasikad sa Juvenile Justice Welfare Act, protektado ang duha. Protektado ang duha ka minor de edad. Apan kung atong i-apply dinhi napunta sa tawhanon nga paghisgot labi na kay labi na gid kun atong ibutang ang atong sapatos diha sa kanang nagbangutan nga pamilya mao ni karon ang atong hatagan o pagtagad og usa ni siya ka posible nga makadugang na sab og alboroto sulod sa atong kasing-kasing. Kay naining panahon na mga igsoon, mga igala, ang grieving family, kung atong paminawon o tanawon ang mga komentaryo sa social media, mas una pa o mas daghan pang nipadayag o gitawag tag sympathy sa duha ka minor de edad nga namusil patay dito sa Tacloban, Leyte, mga igsoon, mga igala. Good morning, Sir Ben. Pakigreet ko og happy birthday ni Rolly Segura sa Wao Lanao del Sur. Thank you, sir. Okay, good morning. Happy birthday kang Rolly Segura diya sa may Lanao del Sur. Gikan kang Sir Oliver Ferrares. Ang ato ang kanunay good. Sir Oliver, thank you very much sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong programa. Og iyahang gigreet si Sir Rolly Segura og usa ka gitawag happy birthday malipayong adlaw na tawhan. Nga naa diha na nimuyo sa Wao Lanao del Sur. Okay. Og happy birthday usab gikan dinhi sa Buatan sa 93.7 ngadto kang Rolly Segura. Og ang Dios magapanalangin kanimo. Salamat sa ato ang mga followers nga kanunay ga-follow sa atong program, no? Og balik kita mga igsoon, mga igala. Moni siya ang isa sa isyu nga ato ang pagatutukan karong buntaga, mga igsoon, mga igala. Ha? Tungod kay kung ato bitawng ibutang ang atong sapatos sa pamilya nga hingtungdan,
ambot kung unsay atong bation karon nga kasakit sulod sa atong kasing-kasing, kung isa sa atong anak niadtong upat ka namatay, unya makadungog ta gikan sa mga ingno nato, gikan ni ining mga personalidad or public officials nga diin gi nagpadayag sa ilahang sympathy, o kun atong tanawon, makaingon ka ba nga unsa ba klase nga kaning ni ang unsa ba klase nga tao kining ni asa ato ang palibot? Although dili ko moingon nga or dili ko musupak sa giingon nga hatagan og chance ang katong duwa ka minor edad, minor di edad nga namusil. Okay. Kinsa man ta nga kana bitang mopakanaog og justisya gawas lamang sa ato ang korte. Now, mga igsoon, mga igala, kunin mong tanawon ang social media regarding sa isgutana nining duwa ka minor edad nga namusil diya sa may Tacloban, Leyte, sulod sa tungaan. Nga doon ay 21 ka mga nang samaran, upat yun ka patay, on the spot. Upat ka namatay. Unya, ang usa ka makasusubo nga kamatuoran, o para nako, dili giko uyon, nga kanabang muuna ka og padayag og sympathy ngadto sa mga naghimo sa ingon, pero wala ka una ni padayag og simpatiya ngadto sa nagbangutan. Kung ato na siyang analyzon, mga igsoon, mga igala, pagka-awkward ba kayo paminawon nga abdi kayo, no? Kay kani kasagara ang ato mga politicians mo yung nagpagawas yun og mga simpatiya di social media. Namito na nato silang Lord and Suan, ang congressman diya sa sa CDO, nagpagawas siya sa iyang statement nga kinahanglan tagaan og second chance. O ginili sa tanan na lang nga nagpadayag. Ako dili ko supak na tagaan og second chance. Pero ang usang ta sa kanabang batasano nato bitaw, labi na kay wala dili ni tiaw ang gibati ni ining namatyan. Ha? Dili ni tiaw ang gibati nila. Okay lang ninyo ang nakapatay ang mga ginikanan ani kay bisan pag naguna-una ni sila karon sa kahimtang sila ng anak, pero still buhi ang ilang anak og ilang makita. Unya dunay balaod nga mukupkop sa ilang anak. Di na unya. Di pa igo nga dunay balaod kanini bilang gutiman nga klases balaod nga angay gining amindahan. Ha? Kanini abang Juvenile Justice Welfare Act ni Kiko Pangilinan. Unya, kung akong paminawon ang statement ni Kiko Pangilinan until now, despite the fact nga doon na nay mga senaryo nga daghan kayo, ha? Nga din pila na ka senador nagpadaya nga paubsan ang edad sa minor di edad. Paubsan na ang limit sa edad. Kung dili 10 anyos or 12 anyos. Pero si Kiko Pangilinan, mga igsuon, mga igala, still nga mo incest. Nga matod pa niya, nga naman dili kuno higpitan ang balaod. Okay na kay punto, pero ato nang tagod-tagoron karon ng kanunay ni mong gigal. Good morning, sir. Shout out from Dangkagan, Bukidnon. God bless your program. Gikan kang Zeus say. Good morning, Zeus. Mura man ni og katong iyang ngalan ni Zeus, mura man og katotuang taga-Greek ba? Salamat sa kang Zeus say nga gikan diya sa lungsod sa Dangkagan. Good morning sa tanang katawan lungsod sa Dangkagan. Labi na sa inyong amahan na Mayor Vincent Mark Vincent Dandasan. Okay? Oh, God bless sa inyong tanan. Salamat sa inyong pag-follow. Now, balik ko na ito mga igsoon, ha? Kini nga pangitabo manggod karon. Di lang ni kay karon lang. Kay kasagara mga igsoon, mga igala, tungod lagi ning Juvenile Justice Welfare Act, nga ang edad sa kanabang minor di edad nga covered kung muhimog krimen, protektado ani nga balaod is 17 below. Ha? Kung edad kag 16, okay, 16, protektado pa ka ni ining balaod, mga igsoon, mga ila. Nadobi kay 15 o 14. So protektado. Ha? Now, karon mga igsoon, mga igala,
Kay nakapatay man eh. Nakahimo man ni krimen. Unya, matod pa sa kining ni ang Juvenile Justice Welfare Council nga si Attorney Tricia Claire Oco nga wala kunoy criminal liability ang maong minor di edad. Tungod, siguro kay minor di edad sila. Okay, wala sila inong gitawag na to nga panagutan. Dinhing dapita mga igsuon mga igala, musulod na gitunta ang usa ka seryosong diskusyon nga kini nga klases balaod amindana. O kinhanglan nga hatagan na og pagtagad, hatagan na bitaw o gana bitaw nga evaluation na pwede consider na siguro nga paubsan. Kaya nga naman, kinimanggod 14 anyos, 15 anyos, bisan tuod o protektado sila ang nga balaod, pero sakto na nig mga paminsar, mga igsuon. Unya, diligid malikay sa ilang unahuna na kini sila, kini halusa nga mga batanon inani, ha? Kana bang aware na ni sila ani nga balaod? Ako, I was once naka-voluntaryo ko sa kanang Osaka Orphanage. Ha? Osaka Orphanage. Naka-volunteer ko dito. O ang akong part na himo kong disiplinaryan. Sa Osaka, 12 anyos ha, nga bata. Wala pa nag-12. I think 11 to 12. Nga amo ako lang gidisiplina. Gibunalan ko lang ang kamot tungod kay nang hilabot. Ah, sampo lang eh. Pagbunal na ko sa kamot ng hilabot, iya kong gi-challenge. Isumbong ko niya sa DSWD kay nahubagan daw ang iyang kamot. Aron ko no mapriso ko, tiyaw na. Ah, 12 anyos pala ito. Now, kaning 14 anyos, mga 15 anyos. Mga igsoon, ha? Ah, sakto na ni og mga paminsar, nga kabalo na ni sila, unsay dautan o unsay dili. O gumikan ani mga igsoon, mga igalan, kining Juvenile Justice Welfare Act, dili man totally ang tibuok nga provision ani or ingno na to ang konteksto nini na hubad ganila, pero the fact nga protektado sila ani nga balaon, igo na ni nga ma-instill sa ilang mind nga maghatag kanila og kaisog nga dili magpanuko mo buhat og krimen bisag unsa ka delikado nga krimen tungod kay protektado sila ani. Bisan pa katakiran mong mingon takaron nga, okay, liableness mga ginikanan. Dili man siguro tama kuan nga, dili garantiya nga bisan pag unsa ka istrikto ang ginikanan. Dili garantiya nga bisan pag unsa ka isog ang amahan mo disiplina. Pero dunag yoy anak, ha? Nga dili pa diha, kana bang gitawag na ito mga matransform ritso. Dunag yoy anak nga gusto mutilaw or gusto mo supak tungod kay kana bang para nila dili sila sold out sa pamaagi sa ilang amahan og sakuan pa bitaw nga pagkaistorya. Pwede ni mo dalon ang kabayo dito sa sapa pero dili ni mo mapugos ang kabayo nga mo pa mo inom og tubig. Inani ba buhaton mo man ang tanan isip amahan ginikanan pagdisiplina sa insakto nga pamatasan ngadto sa mga anak, pero tungod ni ining kalibutan gikan sa imong pag-eskwela kung asa nga tungan, doon na yoy mga gitawag nga influensya sa community, sa environment, nga maabsorb ang imong anak. O dihang-dihang napita, makahatag sila o gitawag tag kaisog nga dili. Dili bitaw ingon seryosohon ang paghatag o gitawag tag nga kanabang pagtamod sa pahimangno o disiplina sa ginikanan. Kay ilag yung i-apply. Naagi mga anak nga ilag yung i-apply kung unsay ilahang nakatunan sa environment na ilang gitawag tang ilang naapilan sa eskwilahan kintahay. Nakauban ng mga badlungon or nakaapil o gang. Halos sa kining idara, apil naman ni gang. I'm not accusing these two minor sa Tacloban, pero kining ang mga edad kaapil ni gang. Unya ka ng gang mga igsuon, mga igala, ha? Yano lang kay na mubuhat ang mga krimen, dunggab, patay, halos na mga igsuon, mga igala. Muna nga, tungod aning usaka kini nga balaod, kadyot lang ka ini ma-install sa ilang mind nga nabitaw balaod nga mo-protect sa ato ang minor di edad. Okay ra mo patay. Kumaga, wala bitaw gitawag ta nga walay kahadlok sulod sa ilang kasing-kasing. Gumikan kay dunay balaod nga bisan pag-igo lamang kana lang nga linya mo protektar sa minor di edad. Igo na mga igsoon mga igala nga mo hatag sa ila og kusog.
nga dili sila mabalaka or mahadlok nga mabuhat og krimen sama nining pagpatay. Nakaron, upat ka mukpatay, duhar sila buhay. Bisan pagpatyo ning duha ka bata. I'm sorry to say this. Bisan pagpatyo ning duha ka bata karon, dili pagyapon ni kabayad sa ilang krimen nga gihimo. Dili ni kabayad. So unta mga igsuon mga igala. At untang tanawon or ibutang nato ang atong sapatos. At this point sa mga hingtungdan, upat ni ka pamilyang nagbangutan. Duha ka bata, duha lang ka pamilya. Karon, ang ingno nato nga dunay kabalaka nga ang ilang anak naka komitar og krimen. Pero ang gibugaton ang gravity of pain nga gibati tali nining ginikanan nga namusil o ginikanan nga napatyan, mas bugat ang gibati aning ginikanan nga napatyan. Kay dili na gini makita ang ilang mga anak og wa na putol na ang pangandoy. Whereas aning duha ka naghimog krimen, ha? Duha ka naghimog krimen, may chance pa ni sila nga mabuhi. Dabi karon og tungod ani na protektahan, ha? Tungod ani nga programa na protektahan, dabi sa sunod higayon pagdako makahimo na pong krimen, another na pong kinabuhi nga mapatay. Nya grabe ra man atong isuga. Grabe ra man atong isuga sa programa ni President Duterte nga war on drugs, nga naay mga ihaw nga mga katubang mga adik nga maoy mo kitil sa kinabuhi sa mga inosente. So diring dapita mga igsoon, mga igala, I hope so ako targeto ni Kiko Pangilinan. Nga matod pa niya nga dili ang edad mo ipaobson, matod pa niya, kundili ang pag-implement pahugtan. Hey, come on, Kiko Pangilinan. Ato na ning tinumbanon. Pila ka buok bantayan, pila ka buok kapulisan sa tibuok Pilipinas. Pila ka buok. Kung ato na silang i-apply sa pila ka taos Pilipinas, let it say 125 million. Ha? Sa usa ka pulis, pila ka buok tao iyang bantayan. Paano na karon ibutang ta ang eskwelahan higpitan? Bisan pa karon maghigpit ang eskwelahan. Ha? Bisan pa karon maghigpit og implementation. Okay, sige. Tumano na to na. Pero tungod sa kadaghan sa mga estudyante, naagyud instances nga makalusot gining inani, di gani mapukan adritso ka ng mga gahimo lamang og kana bang unsa nga krimen, slight nga krimen. Di gani na dali makuan? Mapakgang? Di gani mapakgang ka ng unsa nga mga isulod nga mga tinunto di asulod sa eskwelahan? Gumikan ba nga dili ego ang gitawag na to workforce, ang kanabitang manpower nga mag-implement sa usaka rules and regulation sa usaka institution nga dunay dagang bantayan. Sumuni ang point mga igsuon mga igala. Ha? Naay punto si Kiko, pero at this point unta, mabuak unta ng ulo ni Kiko, ay na naay patigbabaw ang imuhang kwan. You have to consider nga bisan pag unsa kahigpit ang buhaton, ha, unsa kahigpit nga buhaton pag implement sa maong programa, pero tungod kay duna naay krimen nga nasay, why not ato na pong timbangon kay haron nga dili na gyud mus wala naay minor de edad, wala na'y nag-edad o 13, 14, 15 nga maghunauna nga sayon lang ang paghimo sa krimen nga sama nini, gumikan kay naapakinisya nga balaod nga protektar sa nila. Why not atong paobson? Nga nung dili man gina masabta ni Kiko Pangilinan? Ha? Mga igsoon, mga imo na ang isa sa kanabang gusto na ko nga iyaw-yaw diris kanginan. Unya, kung pwede bitaw, kanipong gapakita og simpati. Ah, kanang gapakita og simpati. Good morning. Listening from Pangantukan, from Nerissa Gallego. Yes, thank you. Salamat kang Ma'am Nerissa Gallego. Salamat sa imong pagpaminaw. Morning siya ang isagid nga kwan ba? Morning. I do not know. Okay, kamo nga gapaminaw. Sold out ba mo nga sa kanang statement ni Kiko Pangilinan nga maoy author ini nga balaod kaning Juvenile Justice Welfare Act? Ha? Sold out ba mo or okay ba mo sa inyo nga until now dili lang paubsan ang edad, age limit sa kaning niang minor de edad, kay ang para niya ang pag-implement mo ay paugtan? Okay ra ba na sa inyo? Ako naanamang gigoy anak, duha ka anak, gagmay pa, ha? Pero di na ako gusto nga masalagmaan pa daw bi uroy nasa kuna huna daw bi uroy ang akong anak mo iskwila.
Nya nagpataka ra ni pamusilo, di man kag 40 ka shields ang nanglupad. Dabi karong isa nga akong anak na sa laba. Ha? Kay kun atong ikwintahon lang bitaw sa tinamban, ha? Ha? Praktikal nga pagkakwinta, kaning 21 ka injured ug 4 ka patay. Bisan pagtantaro ning duha ka bata. Sorry to say this. Bisan pagtantaro ning duha ka minor di edad, di ni kabayad sa na-damage mga igsuon, mga igala. Pero dili ko, dili na ko i-insinuate or dili na ko i-motivate rather ang atong mga listeners nga kana bang kung dunay mga naghimo o krimen nga sama niini, kinahanglan nga buktian pud og kinabuhi. Kay dili man kita, dili man kita ang natahasan sa gitawag nagtigpatunay sa kapsay o kalinaw. Pero di nilang ta sa part nga itong ikanabang ato bitong timbang-timbangon. Kinimangon nga panghitabo karon sa takloban. Grabe ni kahuror. O para na ako unta, alarming na unta, mo ni ang ugsakwan pa ba? Turning point! Nga si Kiko Pangilinan musugot na. O nga atong panghinaot nga ang atong mga legislators karon sa ubos balay-balaurana o diya sa Senado, nga kining Juvenile Justice Act, Welfare Act, magpabili ning balaod provided nga paubsan ang edad sa minor di edad. Para nako, I do not know sa inyo. Ha? I do not know sa inyo nga mga gapaminaw sa programa. Okay ra ba mo sa inyo, ani? Depende sa inyo. Anyway, mga igsoon, mga igal, standby una ta alang sa atong due time painumdom. Ay muglakaw kay Tiwasta Humanini.

0: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
0: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang Capricorn mo ni usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Oh ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Okay, balik ta mga igsoon mga igala, time check. Adunay 39 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa itong panag-uban programang Barug sa Kamatoran. Okay, balik ta. Balik ta mga igsoon. Akong klarohon, kung maghisgot ta og second chances, third chances, dili ko supak. Dili og dili giko supak. Ha? Labi ng kinsara manggunta. Kinsara man ta nga mo hatag og or umuhikaw sa chance ngadto sa atong isigkitaw nga diin sila makorek, sila mausab sa ilahang dili maayo nga buhat nga ilang gibuhat. Pero at this point atong isgutan ang kanabang kana bitang makiangayon nga paghisgot. Ha? isa sa itong hatagan gud ani og pagtagad og unta. At this point, mga igsuon, mga igala, kaning author sa Juvenile Justice Welfare Act, kay tungod ani nga balaod, correct me if I'm wrong, tungod ani, perting daghana kaayo, mga minor di edad, nga gahimo og krimen, aside ni atong gagamiton sa mga sindikato, kay doon na may gingon, nga sila nga mga inani nga pangidaron, mo'y gagamiton sa mga sindikato nga muhimo og krimen sama sa pag-deal sa druga, pagpangawat, pagpang-snatch, o niya, tungod niya na, higpitan ang balaod, pangitaon og kinsay mga nagsugo ni ini. Okay, naana siya. Pero doon na po'y instances, ha? Gumikan sa kanabang klase sa bata nga ang ginikanan, ano man guni, ha? Doon naman ko'y ginikanan nga, kanagbitawag nga, balancing nga mga ginikanan. Kanabang mga ginikanan nga, dili lamang sila nakamatuto sa ilang anak sa mental aspect. Di lang po kayo nakamatuto sila sa ilang anak sa emotional aspect, even sa physical o sa financial, kundili apil ang spiritual. Musulod man yun unta dapat sa usa ka balansi nga pagpadako sa tawhanon sa usa ka bata nga imold ang iyahang tanang aspetos kinabuhi, apil mangud ang spiritual aspect. Kay kana mangung spiritual aspect, mga igsuon, mga igala, mauna ang kana bang makatutok sa paghatag og katudluan sa bata sa gitawag nga unsay immoral ug unsay moral, unsay dautan ug unsay dili, ug unsay consequence kung mubuhat ka og inani, ug unsa puy consequence kung mubuhat ka og inani. In short, kana nga aspeto, kana bang isa sa paghatagan yun o gibugaton sa mga ginikanan. Kay kanang mga bata, mangani ha, doon na pag ani mga bata, nga ang ginikanan, kumplito sa kumplito rikados sa pagpadako sa bata. Tanan nga pamaagi, tanan nga aspitos kinabuhi, ilang gi-apply. Ang usa gitawag balansi nga kinabuhi. Pero doon na pagyapoy bata, nga mga kana bang gusto gid mo tila what is in the world outside sa kalibutan nga ilang gidak-an, may tumpawak pagyapon sa bisyo nga sama ni anang pag-apil sa mga gang or ingunta pag-apil sa mga kalihukan sa gawas. O kana sila halusa nga mga bata, mao na sila ang kana bang may tumpawak sa mga buhat nga sama ni ini, katugani na sila. Now, karon, kini nga mga bata, wala pa mag-findings kung unsay rason or naana magka siguro'y kana bang bugat pagyod nga rason. Kaysa atong nasagap nga impormasyon, nabuli lang sila. Ha, nabuli. Unsa ka nga klases pagkabuli. Let it say, light lang ang pagkabuli, which is normal na nga may tabo diya sa kana bang eskwilahan. Normal na sa nga may tabo. Kay even kita sa atong ako sa atong atong estudyante kita na bully man kita. Pero magdepende man kuno sa pagtake nimo sa kana bang unsa klases pagkabuli. Kay basin og ang bully mga igsuon mga igala, slighter kayo mabaw ra putag sampot. Unya na timingan. Kita gibuli. Unya ang atong paminsar perminte na atas grupo nga kana bang ingnon ta kung bulihon ka, muhimo kag balos nga di nimo lang taon nga kining balos nga imong watun has kang bugata. Ha? Mao na usahay nga bisan pa og ang bata ingnon ta ang mga ginikanan sangkap kaayo sa pagmatuto sa ilang mga anak nga gi matuto gyud sa tanang aspeto. Pero tungod kay dunay bata nga mugawas gyud sa kalibutan, sa pamaagi, sa pagdisiplina, sa ginikanan, mao na nga may tumpawak gyapon sa sama nini. No karon. Ha? Kini karon ang nahitabo. Let it say, gi-apply na to nga nabuli. Now, adto na ta karon pangita sa liability. kinsa man ang liable sa gibuhat nining mga bata. Of course, una, kung atong pangitaon, dito tas mga ginikanan. Number one, ang mga ginikanan. Number two, kining pusil nga ilang gigamit. Of course, kinsa may tag-iya nining maong pusil. Sa atong nasairan, usa ka babaeng police woman. Ha? Nga doon naman gani chat, ambot og kinsa ning chat, nga kun imong basahon, wala ko tumatiwas, nga kini siya tali nining duwa kabata, nga nag-chat sila, nga unta ang pusil mabilin. So kinsa may tag-iyas pusil, ang police woman. So kinanglan hatagan ni og laom nga investigasyon, na unsa pag-communicate sa mga bata, nining minor de edad, nga ang pusil sa police woman nakuha. O kana diyan napita, liable ang police woman. Kaya kung natago pag-ayo ang pusil, dili makuha sa bata. Now, karon mga igsuon mga igala, dili na dainta. Kung ang bata, mga igsuon mga igala, ha? Walang unta, musantop silang huna kaning Juvenile Justice Welfare Act. Mataha ni sila og buhat sa krimen nga ginamit ang makapatay nga hinagiman. Tungod kay posible mo santop silang unahuna nga prisohon jud ko kung makahimo kong inani. Kana bang ipakita gyud sa ila nga dili lalim ang consequence kung makahimo sila og krimen sama ni anang pagpatay. Ipakita gyud sa ila ha, nga magantos jud ka, mapriso jud ka, imo gyung bugtian sa prisuhan ang gitawag ta krimen nga imong gibuhat. Pero tungod niini nga balaod, mawala na sa ilang hunahuna nga magantos, magsuffer bisan pa man og magbuhat sila ani nga ingon tungod kay ang naka-educate sila posible nga dili mo mapriso. Hinoon dito lang mo i-detain sa DSWD og dito mo tudloan nga kanang ma kana bang

ang pangutana is, do you think matransform jud ka sila? Sige, naman ko'y kasinatian. Akong gamiton. Ha? Di lang ko mangalan. Gamit, napukaw sa akong nahuna. Ang usa ka krimen nga gihimo sa usa ka minor di edad. Ngadto sa usa ka maestro diya sa usa ka tunghaan diya sa Malaybalay. Ako mismo ang naka-interview. Niining upat ka minor. Upat ka minor kundi ko masayo. At year 2011 or 2010-2011. Usa ka maestro sa tulungaan sa Bukidnon State University. Maestro siya nga kanabang ignunta na lang. Lalaki siya pero naa siya female gesture. In short, wa siya katakos nga muprotektar siya ang kagalingon kung dunay mga harassment nga mugna sa mga maskulado nga mga tao or kalalakinan. Tungod kay naa siya feminine gesture. Karon mga disuras kagabion, alas 11, uban siyang kauban, amot asa tugikan itong maong maestro, mi lakaw uli sa ilang Pinoyanan nga diya naimutang sa Barangay 1, Dakbayan sa Malaybalay. Karon kining minor di edad nga apil sa gitawag nga mga gangster, gang-gang, unya duna na'y kanabang krimen nga nalambigitan tungod sa gang, unya nadakpan, unya giprograma sa DSWD, unya tungod lagi kay sa pagtuo nga na-transform na gipagawas. Pagpagawas pila lang ka oras naglaag, nagdalagsundang, pagdalagsundang nakita ning maestro mga igsuon mga igala uban sing ko ba nagbaklay, giatangan, pagatang gipangutana asa gikan. Ako mismo na-interview na ko ning kuan. Pero dako na to siya ron, di na to minor di edad. Year 2010-2011. Sa ako siya gipangutana, giunsa ninyo pagpatay ang maong maestro? Matod pa niya, nga ilang giatangan, ilang gipangutana kung asa mo adto. Wa man kuno gatubag, gi dunggab sa iyang kauban. Tiyaw mo na, tumud lang kayo wa nitubag, gidunggab mo na. Unya tungod niya na mga 16 anyos, 15 to 16 anyos, kabalo o pangutana, unya wa ni tubag, nagidunggap. So sa diyang primero gisumbag pa, kundi ko masayop, gisumbag. Sunod, wa manggapon, may tubag, kung asa pa ingon, wa itong gidunggap. Tungod kay nakita niya nga gidunggap, nakita sa iyang minor nga kaupan nga gidunggap, abi kong naluoy, sa maestro, gikuha man nino ang sundang o gitigbas ang maestro. Unya, di pa nato paubsan? Di pa nato paubsan ang limit sa edad sa minor di edad? Nga kinini ang mga 16 to 15 years old, takos naman mo himo krimen? Unya, do you think kung wa sila ma-aware aning Juvenile Justice Welfare Act, kaprotektado sila? Ha? Kung na-aware sila ani, or kung wa sila ma-aware, do you think muhimo ka silang inatulang kasimple ang pagpatay? Mao na itong pangutan na karun. Mao na nga sayon lang kayo paghimo nila tungod ani. Pero kung kini nga balaod, maamindahan ni sugod karun, para nako, ha? O di ko to i-disregard tong sulti ni Kiko Pangilinan nga pahigpitan, which is padayon to nga higpitan ang pag-implement. Yes, padayon gina, natural pa. Paluya-luyahan ni muna, di gina pwede higpitan. Pero at this point, mga igsuon, mga igala, time na nga kining mga batanon karon nga nag-edad og 15-16 nga pagtuo nila, which is sakto po nga ilalom pa sila, protektado pa sila ng Juvenile Justice Welfare Act. I-aware po ni karon kung maamindahan ni manganing, maybe next year, mahuman, nga 12 na lang ang edad, ma-aware ni sila. Diya na nato ma-evaluate, tanaw na to kung ato na yung matanawon ang gitawag na risyo sa krimen nga nabuhat, kung pila na ba'y mga pangidaron nga na-involved sa krimen, sukat nga napaubsan ang edad o sukat nga wapa napaubsan ang edad. Diya unta, kanabang sulayan na to. Ha? Sulayan na to. Dili kay ato pang i-fight kang Kiko Pangilinan, mga igsoon, mga igala, si Kiko Pangilinan, para na ako mga panya panisya,

0: mangampan niya pa siya sunod, ma-remind gid siya sa katawhan kaning iyang kining balaod nga iyang gikuan gid, kaning iyang balaod nga gimugna mga igsuon mga igala. Og para nako ang balang kinsa ang moapil. Para sa ako lang, my personal opinion, kung kinsa nga senador o congressman nga isa ni siyang plataporma nga paningkamutan niya nga kumulingkod siya, iyahang paningkamutan nga maamindahan kining balaodan o balaura nga mapaubsan ang age limit, ako dili ko uyon nga walaon. Amindahan lang nga ang edad lamang paubsan. Og sa isa ni ana nga nangisog, si Senator Robin Padilla, og iyan ning gamiton mga igsoon mga igla, timan-e, dako kay nighatak sa iyahang kandidatura. Dako kay nighatak sa iyang kandidatura mga igsoon mga igala, nga diin kini nga balaod kun iyaha gining isa sa iyang plataporma di gobyerno sa iyang pag-apil sa bugnong Lugaynon karong 2028. Which is isa sad ko nga mainggan nyo kung kinsa man siya nga magpapili nga diha sa legislaturang bahin, mainggan nyo kita. Ha? Nga naman, para nako mga igsoon mga isip ginikanan, gamay pa akong anak. 4 years old pa ang kamagulangan. Wa pa mag 1 year old ang isa ka anak. Hulaton ko pa ba na? Nga ang ilang edad sama ani og dunay insidente na po nga sama ani unya, posible nga isa ang akong anak mabiktima? Hulaton pa lugar nako na, aya ko magtagawtaw diri sa kahanginan. Sa ako ang pag-alkontra nga dili jud ko uyon. Nga until now kining Juvenile Justice Welfare Act, until now magpabilin pagyapon ning idaron. Magpabilin pagyapon ni mga edad sa nga maprotektahan ani nga balaod. Kay para nako kini ang akong anticipation, kini ang ako ang personal opinion. The moment nga ma-approve na og maususan ang edad sa minor di edad nga covered ni ining Juvenile Justice Welfare Act nga 12 na lamang, kanang mga 13, 14, 15, 16, ma-educate na sila, maitungod sa mga maayong buhat o ipakita sila nga sa wala pa ni naamindahan, kasagara ang susama nilang edad, makahimog krimen ka ni adto, unya protektado ani, kung the moment nga ma-approve na ni, anang taknaa, educate sila nga dili na mo-covered kung makahimo mong krimen sama sa gihimong krimen ni adtong unang panahon, ni adtong 15 anyos, ni adtong 14 anyos, nga giprotektahan sa Juvenile Justice Act, nga diin matod pa sa kaning niang Juvenile Justice Welfare Council nga si Attorney Tricia Claire Oco, walay criminal liability ang usa ka minor de edad. Kini adwa, liman ka, take note, upat ka patay, 21 ka injured, pero zero liability ang duha karesponsable nga naghimo sa krimen. Oh, zero sila. Pero atong panawagan nga zero man gyud liability, atong panawagan sa DSWD nga make it sure, ha, nga ma-transform ninyo ning mga bata, ha, and make it sure nga mapakita ninyo sa ila, ha, ha, nga kana bang unsa ka didli nga sala ang ilang gihimo. Kay kung nakaikyas man sila dinhi sa balaod sa kalibutan kay naprotektahan sila ani, in front sa righteous judge, ipakita sa ila nga kinahanglan kini nga sala, ila kining hinulsulan at tubangan sa labaw makagagahom. I do not know kung appeal ba na sa ilahang programa. Muna akong pangutan, I do not know kung appeal ba sa programa sa DSWD. Ani nga part, anang spiritual aspect, nga kininga krimen, seryoso kininga krimen, o kinisya dulumtanan sa matas Ginoo, rason o ginungdan, nga dapat kang mukumpisal sa kinasingkasing ngadto sa labaw makagagahom kay ang imong giunos kinabuhi nga gibuhat sa Ginoo og gipakamatyan ni Kristo dito sa cross. Ako dili ko supak sa second chances or third chances. Kay naana ang karakter ni Kristo. Gahatag og second, third, many chances pagani. Pero naata sa kalibutan nga din tinguha nato nga ang atong mga minahal sa kinabuhi. Mientras buhi pa ta makita sab nato sila nga naas kapis kay panglawas. Labisad ko nga amahan. Kay kung ibutang lagi nako akong sapatos ngadto sa kining niang mga ginikanan nga nagbangutan, I do not know unsa ang akong paminsar karong panahon. I do not know unsay akong hunahuna karong panahon. Og siguro pod kini bitaw nga panghatag og simpati. Kini gahatag namang gig simpati kini mga politician nato nga after kay gahatag simpati. Sa dili pa unta mo mapadayag og inyong opinion. Nga pabor nga makahatag pabor man gyud sa naghimog krimen. Unahon sa unta ninyo ang pagpadayag or inon talang aktual kay kaya man ninyo adtuon ang nagbangutan. There is Pilipinas, kung ikaw politician, congressman, senador, kaya man nimo adtuon. Unaha sa siguro ninyo comfort ang nagbangutan. Dili kay nagpagawas na mong statement nga ang sympathy ngadto sa naghimog krimen without considering na kung madunggan na sa nagbangutan, sakit na para nila. Una sa siguro ninyo. Kay murang makaingo na maasa mga justisya o kaangayan na ni. Kami man ang nagbangutan. Supposto mi kami man ang nagkinhanglag comfort. Nga nung kami naman hinoon karon ang murag na wadan o paglaom nga makita ang justisya nga naitabo sa among anak nga unusan sa kinabuhi. Normal na nga batiyon sa ginikanan ng makapangutan na asa namang justisya ni. Karaba, reminder alang niya itong mga gahatag o sympathy. Sa mga naghimus krimen, unaha sa siguro ninyo adto ang pamilya, i-comfort sa ninyo. Ha? Or kung human sa pag-comfort, kung unsa inyo makaya, financial assistance, sa inyong kaugalingon nga packet, pwede man mumukuot siguro mahatag. And after that, siguro kung ma-interview na mo, pwede saan mo pagawas na dayon. Ay ha, o inyong opinion, in favor, or unsa inyong gusto, nga ka nabang para sa kanini ang naghimos krimen. Kay sakit kay na para sa pintungdan mga igsuon, mga igala, nga ikaw mo padayag karon sa imuhang opinion to give second chances nini naghimong krimen, and yet never pa nimo gikumusta, gikomfort ang pamilyang hingtungdan. Never ka pa ka ni Adol, sakit kay na silang bahin. Nanong sila naman hinoon nga murang naulahi nga supposed to be at this point ang kalibutan may nidatog sa ilaha gumikan sa krimen nga gihimo atong mga duha ka mga suspitsado. Standby alang sa atong due time painumdom.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency